0: DJ Kaloy sa Sunday Classics.
1: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
2: FM Radio! The Vibes!
1: Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ito ang manupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kabay!
4: Ang lupit!
5: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Sa Sunday Classics.
4: Ang lupit!
6: Uy! Nakangiti siya. Ang lupit! Lupit!
3: Kabay!
7: 92.3 FM Radio. Kabibes, ang lupit. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics kung saan mapapakinggan mo ang mga magagandang tugtugin at malupit na trivia. Ako po ang iyong malupit ang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Welcome sa ating pangatlong oras sa Sunday Classics. Papatipok naman ang puso ko sa ating tinugtog ngayon na kasi ito ang These Dreams ng American rock band na Heart. Na-release ito noong 1985 sa kanilang self-titled album. Naging number one single ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts noong 1986. Sinulat ang kanta nila Martin Page at Bernie Taupin na sila rin ang kabilang sa mga sumulat ng We Built This City na tinutog lang natin kanina at tinitribute at ginawa nating trivia kanina. Ayon sa kanilang dalawa, una nilang sinulat ang These Dreams para kay Stevie Nicks ng Fleetwood Mac. Pero nireject ni Nicks mismo ang kanta. Pero ang bandang Heart, nung narinig nila ang unang demo ng kanta, nagustuhan nila masyado ang kanta, na ginawa nilang parte ng kanilang self-titled na album. Pero may mas nakakaibang kwento itong kanta tungkol. Kasi yung pag-record nito, ang lupit. Grabe. Kasi usually, sa banda na Heart, si Ann Wilson, kasi siya yung talagang lead singer, siya yung talagang kumakanta ng lead vocal sa halos lahat na mga hits ng banda. Pero para sa These Dreams, sinalang nila ang kapatid ni Anna, si Nancy, para kantahin yung lead vocals nito. Pero yung nangyari, nung nagre-record siya ng kanta, may sipon si Nancy bago siya pumasok sa studio. At dahil dyan, nagiba yung tunog ng boses niya, parang garalgal. Grabe. Pero ang katangian nun, na nag-record siya habang may sipon, yun talaga yung pundasyon na kung bakit naging number one song ang kanta. Kasi, nagustuhan ng producers yung tunog nung boses ni Nancy habang may sipon siya. At saka, nung naging number one single ang kanta, nagbibiruan yung mga producers kay Nancy kasi tinatanong nila kung kailan daw siya ulit magkakasipon kasi gusto nilang makuha ulit yung tunog nun, no? Grabe. Napaka-interesting naman nun. Pero, ka-vibes, huwag niyong tularan yan. Ha? Kasi, kahit na may sakit pa rin si Nancy nun, ito na bigay. Pero, ka-vibes, mag-ingat kayo sa inyong kalusugan, lalo na sa mainit na panahon ngayon. Kasi, panahon ngayon ng heat stroke at saka kung yung papalit-palit ng weather, kung nasa loob ka ng bahay na may aircon o nasa isang mall na may aircon din, bigla ka na lang lumabas na sobrang init, ha? Mag-ingat kayo dyan, ha? Kasi baka magkasipon na naman kayo o magkaupo kayo kasi nga hindi kinaya ng katawan nyo yung pagpalit ng init sa lamig. Pero anyway, move on naman tayo sa ating next na trivia. Ito ang pinakapaboritong kong song mula kay Sir Rod Stewart. Ito ang You're In My Heart, The Final Acclaim. Sinulat at nirelease ni Stewart ang kanta noong 1977 para sa kanyang album na Footloose and Fancy Free. Nag-peak ang kanta sa number 4 ng US Billboard Hot 100 charts at number 3 sa UK Singles charts noong 1978. Ang inspirasyon para sa kanta ay nanggaling sa dalawang source. Ang una ay mula sa kanyang relationship sa Swedish actress na si Britt Ekland mula 1975 hanggang 1977.

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
0: Panalo natin to mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics. Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Kabay.
2: 92.3 FM Radio. Kavites, ang lupit. Muli nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Kadalasan, hindi ako mahilig sa country music. Pero may mga country songs tulad ng tinugtog natin ngayon na gusto ko. Napaka-classic ito kasi napaka-classic itong kanta na to. Pero siguro ilan sa inyo mas kilala niyo yung version na kinanta ni Fred Panopio. Taas kamay dyan at saka umamin. Pero sa ngayon, itong original na muna na Rhinestone Cowboy ni Glen Campbell. Na-release ito noong 1975 para sa kanyang album na tawag din Rhinestone Cowboy. Naging number 1 hit ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts at number 4 sa UK singles charts noong taong iyon. Sinulat ni Larry Wise ang kanta at siya ang actual na original artist ng kanta, hindi si Campbell. Unang narinig ni Campbell ang kanta sa radyo habang nasa kanyang tour sa Australia. Nagustuhan niya sobra ang kanta kasi nakaka-relate siya sa tema ng pagiging masipag at matyaga na isang cowboy. Inalala niya ang kanta at na pagtugtog nito at pagbalik niya sa Amerika pagkatapos ng tour niya sa Australia, punta siya sa head office ng Capitol Records kasi sila yung nag-handle sa kanyang music para iparanig ang kanta sa ilang executives doon. Nag-agree sila at hindi lang yun naging na-approve, pero ito na rin ang naging signature song ni Glen Campbell. Grabe, no? Pero syempre, sabi ko kanina na yung mga ilan sa inyo na mas alam niyo yung version ni Fred Panopio. Pero para sa mga hindi nakakaalam, kasi may ginawang parang parody si Fred Panopio na tawag ang Kawawang Cowboy, na yung tune niya, itong kanta mismo na Rhinestone Cowboy. Yan na muna. Pero para sa susunod nating trivia, sana namang madalas kantahin sa karaoke at ganun na rin sa mga kasal at o sa mga bar. Siyempre, ito ang On the Wings of Love ni Jeffrey Osborne. Siya ang actual original artist ng kanta. Para sa akin, palagi kong tinatabi ang itong kanta bilang tambalan kasama ang Gotta Believe in Magic ni David Pomeranz, kasi maganda sa akin ang transition ng dalawang kanta pag pinagsama mo silang dalawa. Anyway, itong On the Wings of Love, unang na-release ito noong 1983 sa self-titled album ni Jeffrey Osborne. Nag-peak ito sa number 11 sa UK singles charts at top 30 sa UK sa US Billboard Hot 100 charts noong 1984. Pero sa Pilipinas, naging isa sa mga pinakamahal na kanta, lalo na sa mga sinabi ko na mahilig itong kantahin sa videoke, sa kasal at sa mga bar. Ang tema ng kanta ay tungkol sa feeling ng pag-ibig na hinahalin tulad sa paglutang sa mga ulap. Sobrang sarap ng ganong klase ng pag-ibig. Grabe, no? Ang galing pala. Kasi si Jeffrey Osborne din ang nagsulat nitong kanta mismo. Pero para marinig talaga natin yung magandang mensahe nitong kanta, baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Ang oras ay 8:43 na ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS DJ Caloy sa Sunday Classics.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Radio Kavibes
1: ang Fan!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kavibes!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento.
4: Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
3: Kabay.
4: Ang lupit!
5: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Sa Sunday Classics.
4: Ang lupit!
3: Kabay.
6: ...92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupit. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Kaloy. Ka-vibes, welcome sa ating huling oras sa programang Sunday Classics. Grabe ang bilis ng oras. Pero bago tayo magbasa ng ating positive news, kasi hindi muna tayo magtitrivia, positive news muna. Pero bago yan, gusto ko munang basahin ang mga shoutouts mula sa ating mga fans dito sa ating Facebook page at 92.3 FM Radio Manila. Pero syempre, sa mga hindi pa nagpa-follow, i-follow nyo ang aming mga social media pages sa Facebook, sa X, formerly Twitter, sa Instagram, at sa TikTok. Sa Facebook, TikTok, at Instagram, kami ay at 92.3 FM Radio Manila. Tsaka sa X, formerly Twitter, at 923 FM Radio MNL. At syempre, bukod dyan, bukod sa napapakinggan tayo sa 92.3 sa Metro at Mega Manila, napapakinggan din tayo sa 102.3 sa Baguio at sa Bacolod, at ganun na rin sa 97.5 Gensan, at sa mga wala sa Pilipinas, pwede nyo kaming mapakinggan sa aming FM Radio Philippines app. Hanapin nyo lang yan sa Google Play Store, FMR Philippines. Ito na ang ating mga shoutouts mula sa ating mga fans. Simulan natin kay Giovanni Ardales. Good morning po, DJ Kaloy. Happy Sunday morning po. Pabati po ng lahat ng mga solid Kuya Totoy squad mula kay Giovanni Ardales ng Batangas City. Good morning sa iyo, Giovanni Ardales, at saka sa mga fans ni DJ Kuya Totoy. Eh, makikita natin siya sandalian lang ha. Pero sa ngayon, ako muna. Pero ito, Mary Dulay. Sabi niya, blessed Sunday morning, DJ Kaloy, and God bless you always. Hashtag 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes. Ang lapit. Blessed Sunday morning din sa iyo, Mary Dulay. Ito naman kay Nelson Malinaw. Good morning, DJ Kaloy. Have a blessed and beautiful Sunday and great weekend. God bless you always. Mula sa Bacoor City, Cavite. Good morning din sa iyo, Nelson Malinaw. Blessed, beautiful Sunday. Tsaka great weekend sana para sa iyo. At tsaka sa ating super fan na si Miss Sari Lerma. Good morning and happy Sunday, DJ Kaloy. Good morning din sa lahat ng mga FMR squad members at sa lahat ng mga FMR DJs, lalo na sa kanyang crush na si DJ Sigel. Congrats again kay DJ Jaiho, at syempre sa mga pinakamalapit na napapanging

trabaho niya dyan. Pwede naman mula kay Randy Santillas. Napapabati siya kay Joel Del Prado. Sabi na happy listening. So, happy listening din sa iyo, Randy Santillas, tsaka kay Joel Del Prado. Ito naman mula kay Quotes Everyday. Sabi niya, good morning DJ Caloy. Happy blessed Sunday morning and to all FMR DJs and FMR squad family. More power, 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat, Quotes Everyday. Good morning din sa iyo at happy blessed Sunday morning. Ito naman sa ating super fan na si William Mortel. Good morning sa iyo ulit, DJ Caloy. Listening dito as usual mula sa Cubao, Quezon City at sa mga buong membro ng FMR squad officers at members na rin. Good morning sa iyo ulit, William Mortel. Ito naman kay John Vincent Sagrado. Have a blessed Sunday po, DJ Caloy, mula sa Sagrado family ng Tanza, Cavite. Nakatutog at always nakikinig mula kay John Vincent Sagrado, FMR squad counselor. Happy blessed Sunday din sa iyo, John Vincent Sagrado and family ng Tanza, Cavite. Ito naman kay Allen Dubria. Good morning, DJ Caloy. Great old music. Shoutout mula sa Tasmariñas City, Cavite. Good morning sa iyo, DJ Caloy, at lalo na sa mga taga-Dasma, Cavite. Ito naman kay Felix Valdez. Sabi niya, good morning po at happy blessed Sunday po sa inyo, DJ Caloy, at sa lahat ng mga FMR squad members at FMR DJs. Grabe, all out talaga ito mga FMR squad natin, mga super fans. Grabe. Ano, maraming salamat sa inyong suporta. Lalo na din sa inyo, Felix Valdez. Good morning at happy blessed Sunday din sa iyo. Ito naman mula kay Teresa Manly D. Good morning, my dear DJ Caloy. It's so nice to hear from you and your timeless classics that I love so well. Have a blessed, great and blessed Sunday. God bless. Take care. Maraming salamat sa iyo, Teresa Manly D. Good morning. At saka, have a great and blessed Sunday din sa iyo. Ito naman kay Miss, kay Ate Mayet de Guzman Ponce. Ate Mayet, na, miss na miss na kita. Itong shoutout sa iyo. Ano ah, sana makita tayo ulit. Ito naman kay Miss Altesa Herrera Sino Cruz ng ano ng Bautista Pangasinan. Sabi daw, pabati pa kami dito sa bahay Sino Cruz at and Herrera family mula Bautista Bautista Pangasinan. Always listening sa FM Radio Manila hanggang alas 12 ng hating gabi. Thank you, God bless FM Radio Manila. Maraming salamat, Mr. Altesa Herrera Sino Cruz. Have a blessed Sunday always, tsaka God bless ang inyong pamilya. Ito naman mula kay Juan Miguel D. Gamotia. Sabi niya, paparequest daw siya ng La Isla Bonita by Madonna. Salamat daw, DJ. Ah, sige, iano ko tong kanta na to na ni Madonna. First, sang satlit na, iano muna natin ang ating positive news. At saka may isa pa akong shoutout. Gusto ko i-shoutout ang mga kaklasiko mula sa Asian Institute of Management Basic Management Program Batch 177. Gusto kong i-shoutout si Bethel, si Junalee, si Tita Cora, si Jana, si Mari, si James, si Joey, at saka ano na rin si si Prof Hazel, si Miss ano Miss Ara Percasio, si at saka mga lahat ng profs natin, at saka din kay ano kay ganoon na rin sa mga profs, mga iba kong profs, at saka sa dad ko na rin na alumni din ng AIM. Maraming salamat sa inyong support at pagtakilik. Makikita tayo bukas, pero ito muna. Positive news muna tayo ngayon. Filipino singer Mati Hunyosa, nag-deliver siya ng rare achievement sa Britain's Got Talent kasi hindi lang siya nag-isang golden buzzer, nagdalawa siyang golden buzzer. Nakuha niya yung una niyang golden buzzer mula kay Simon Cowell sa audition niya, and then yung sa pangalawa niya mula sa judge na si Amanda Holden sa kanyang second performance na Dream On. Grabe, ang galing. Kahit na ano, marami tayong mga talentong Pilipino, nakakataba pa rin ang pusa na nakikita natin na nagtatangumpay pa rin ang talentong Pilipino sa world stage. Eh, 'di ba, ilang linggo lang ano eh na nakaraan yung ano ng Beanie sa Coachella, pero ngayon kay ano kay Mati Hunyosa nasa British Got Talent. At yan na muna mga ka-vibes. Baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga dito sa 92.5.

0: 93 FM Radio Ka-Vibes. Ang lupit. Ang oras ay 9:28 na ng umaga. Ito ang awit ng barkada ng Apo Hiking Society.
1: DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: drink responsibly.
1: To mom, with love. Make this day more special with Novellino. My wine and only.
2: Uutang ka na naman! Ang lupet!
3: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio! FM Radio!
4: Kabay!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards!
2: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
6: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics. Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Ang lupet!
2: Kavat!
3: 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Ka-vibes, magpapaalam na muna ako kasi matatapos na rin ang ating programa para sa episode na ito. Pero huwag kayong mag-alala kasi makikita pa rin tayo sa susunod na linggo sa May 10. Pero bago ako magpaalam, gusto mong magpahabol pa ng additional shoutouts kasi kanina nakulang ako dun sa isang shoutouts ko dun sa mga kaklasiko. Pero ito, list ko silang lahat ulit. So, yung mga classmate ko sa Asian Institute of Management, Basic Management Program, Batch 177 na sila, Bethel, si Mari, si Tita Cora, si James, si Jamie, si Jana, si Junalee, si Joey, si Pauline, at ganoon na rin ang mga profs ko, si Prof. Hazel and Prof. Buddy, tsaka ano na rin si Miss Aria tsaka si Miss Aloha na naging ano namin, tulay namin the whole time sa aming ano, sa aming pag-aaral. At tsaka ganoon na rin yung mom ko kasi pabalik pa lang siya ng kanyang pilgrimage sa Europe. Sana mama mag-ingat kayong lahat sa pag-uwi dito sa Pilipinas. I can't wait na magkita tayo ulit mama kasi I missed you for the last 3 weeks. Pero yun na muna, maraming salamat. At ito muna kasi nga matatapos na ang ating programa dito sa Sunday Classics. May kasama ako dito, walang iba kundi ang ating kuya ng bayan, Kuya Totoy. Good morning.
4: Yes, good morning.
3: Ano, how are you? Okay naman. Kamusta ka?
4: Okay naman ako. And I'm excited na mag-program din ngayon kasi I'm sure na marami na sa mga ka-vibes natin ang na-enjoy yung program mo and gusto rin nilang syempre tuloy-tuloy yung enjoyment nila para sa pakikinig sa 92.3 FM Radio Manila. And syempre, welcome po sa ating susunod program, ang Retro Linggo. Makakasama po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy.
3: Maraming salamat, Kuya Totoy. So, syempre, narinig niya yan kay Kuya Totoy. Ang susunod nating programa ay ang Retro Linggo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon kasama si Kuya Totoy. Pero ako, magpapaalam na muna ako sa inyo, ka-vibes. At muling tayong magkikita sa susunod na episode ng Sunday Classics kasi hindi, walang tigil ang ating mga malalupit na trivia at magagandang tugtugan. Mag-iiman ako nitong ano, actually nagpa-request yung si Paolo Gamotia ng ano na Juan Miguel Gamotia ng La Isla Bonita at itong ipi-play ko para sa inyong lahat. Dito lang 'yan sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet. Ang oras ay 9:42 na ng umaga. Ito ang La Isla Bonita ni Madonna.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
0: ACS. DJ Caloy sa Sunday Classics.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang init.
3: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
4: Ang lupet!
5: 1 plus 1, edi 2 na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-fives, gikan sa General Santos City.
4: Ang

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes. Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet! Ang lupet!
4: The vibes!
5: 92.3 FM Radio, Kavibes ang lupet. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ito ang inyong kasama na maghahatid ng malupet na good vibes at walang kupas na tugtugan. Ito po ating programang Retro Linggo. At syempre, dito natin ibinabalik ang saya ng kahapon, mga kantang malupet sa groove. Mapapainda ka, mapapaismile ka at siguradong mapapa. Uy, classic to ah. Oh, diba? Kaya kung ano man ang ginagawa mo, nasa bahay lang, nagkakape ka man, naglilinis ng bahay, o kaya naka-chill mode lang, ngayong Sunday, samahan mo ako. Isang oras. Ayan, hindi lang isang oras. Gawin nating apat na oras. Saan ang galing yung isang oras? Apat na oras ng malupet na throwback hits. Ayan, mga kabais. At syempre, hindi rin kompleto ang Retro Linggo kung wala ang inyong lingkod, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sunday, May 3, 2026. Kayo mga kabayos natin dyan, ako, lakasan na ang inyong mga radyo, feel the groove, sabi nga nila, at sabay-sabay nating buhayin ang kahapon. Dahil syempre mga yesteryear sa mga kantang ipapatugtog natin. Dahil dito sa Retro Linggo, old school ang sound, pero malupit ang vibe. Ang saya-saya lang mga ka-vibes. And syempre marami na sa mga ka-vibes natin ang kanina pa nag-aantabay ng mga pagbate. Naku, nakadami tayo dito ha. Binabati muna natin mga ka-vibes natin nagpadala ng mga pagbate sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Lalong-lalo na kay Altesa Herrera Sina Cruz. Sabi niya, hello Kuya Totoy, have a blessed and happy Sunday. Ayan, Sunday morning. Kala ko Saturday yun eh. And take care, keep safe. God bless you. Maraming salamat din. Likewise, binabati rin natin si William Mortel. Good morning ulit sa'yo, DJ Kuya Totoy. Listening po dito sa amin sa Cubao, Quezon City. Ang lupet! Thank you. And kay Felix Valdez, good morning po and happy and blessed. Happy na, blessed pa. Thank you so much. And happy Sunday sa inyo, DJ Kuya Totoy, at sa lahat ng FMR squad members and FMR DJs. Always tune in from Rosario, La Union, na imbagag sapayo amin dito mga ka-vibes. Siyempre naman, binabati rin natin si Mary Lou Cabero na nakikinig sa atin. Si Mary Lou Cabero, ang Miss Dagupan City. Miss Dagupan City sa Pangasinan. Ang sarap ng bangus dyan ha, lalong-lalo na yung tawag nito. May natikman ako dyan eh. Wait lang ha, nasa...

0: Squad from Giovanni Ardalis ng Batangas City. Nako, mabuhay po kayo. Ayan, and syempre kay John Vincent Sagrado na nakikinig naman sa atin all the way from Tansa, Cavite. Ayan, sa may Barangay Tres Cruces, Tansa, Cavite. Isang masayang morning po, DJ Kuya Totoy. Always po kami nakikinig. Pinabati ko ang Sagrado family. Ayan. And from John Vincent Sagrado, FMR Squad Counselor. Hi po mga ka-vice, narito po ang mga hashtags na gagamitin. Sabi niya, okay, sige. No problem. And si Jessamay Akitanya, kasi sunny po Kuya Totoy. Sending love. Sending love and prayers. A joyful for you. Sabi niya, a joyful for me. Take care, keep safe, and God bless po Kuya Tote. Maraming salamat. And magandang umaga po mga kasolid. Solid na solid ang support at good vibes natin para kay DJ Kuya Tote. Ngayong araw, laban tayo. Ayan. Ano yan? Mga mandirigma kayo? Laging araw-araw nakikipaglaban? Siyempre naman. Di ba sa dami ng mga trials natin sa buhay, mga struggles natin sa buhay, kailangan nating maging matatag, kailangan nating lumaban, sabi nga nila. And si Radyo Santisas, binabati rin natin dahil nakikinig din daw siya. And pinapabati niya si Jerome Jeronimo, ayan, ng Maynila. Maraming salamat, Radyo Santisas. Mamaya, magbabalik tayo, kaya tutok lang dito po sa inyong 92.3 FM Radio, The Vibes, ang lubet.
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. I-rewind ang vibes with Retro Linggo.
2: Bida-bida ka na naman. Ang lupet!
1: Ito ang manupit na pinakikinggan. 93.3 FM Radio.
3: Kabay!
2: Ang lupet!

0: ang manupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupet.
3: Busog na busog ka. Ang lupet.
0: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards.
3: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: bello, Pat!
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Kavimes ang Lupeta. I'll never get enough of you ng Air Supply. Talagang makapagbagdamdamin, no? Anyways, alam niyo yung mensahe ng kanta, simple lang pero malalim. Kapag tunay ang nararamdaman mo para sa isang tao, hindi mo na kailangang magsawa. Hindi ka nagsasawa talaga. Sabi nga, I'll never get enough of you. Kahit gaano katagal, kahit ilang beses mo pang marinig yung boses niya o kaya ilang beses mo siyang makasama, parang kulang pa rin. Parang bawat sandali, gusto mong pahabain. Diba? Bawat yakap, gusto mong ulitin. Bawat I love you, hindi nawawala ang bigat at syempre yung sincerity. Dahil nandun yung genuine love mo para sa isang tao. At siguro nakaka-relate ka, lalong-lalo na kapag ikaw yung tipo na kapag nagmahal, one man woman, o din man kaya one woman man. Diba? Yung tipong kahit simpleng moment lang, kwentuhan lang sa gilid. Huwag lang kung ano-anong pinagagawa sa gilid, ha? O din naman kaya yung tawanan sa malit na bagay. Di ba? Ang saya lang dahil hindi naman kailangan komplikado yung communication. O kahit tahimik lang kayong magkatabi pero ayaw mo matapos. Kasi kapag totoo ang nararamdaman mo, hindi mo hinahanap ang enough. Gusto mo lang siyang makasama, paulit-ulit, araw-araw. Diba? Minsan nga, hindi mo na kailangan ng engranding plano o kaya yung mga bonggang-bonggang date na yan. Kahit presence lang niya, sapat na para buong araw mo at doon mo masasabi na, oh, ito na yung taong hindi ka magsasawa. Ito yung taong hindi ako kailanman magsasawa sa kanyang presensya. Kaya kung may naiisip ka ngayon, mga special na tao, yung taong nagbibigay ng ganung klaseng pakiramdam, huwag mo nang alaman, joke lang. Huwag mo nang pakawalan. Yan ang ibig kong sabayhin. Di ba? Yan. Baka ito na yung tamang panahon din para ipaalam mo sa mga tao na, alam mo yun, yung na-appreciate mo sila. Yung isang simpleng message lang, isang tawag, o kahit isang tahimik na pag-alala. Malaking bagay na yun, mga ka-vibes. At kung sakaling wala pa, okay lang din. Dahil syempre, sabi nga nila, there are so many fishes in the ocean. Syempre, binabati natin ang ating good friend, si Sir Nino Abelgas. Ayan, and may kasama ata siyang chikiting. Ayan, and mamaya, sige, kunin natin yung pangalan para batiin din natin mamaya. Anyways, dito pa rin po kayo mga kapay sa ating programang Retro Linggo. At kung saan binabalikan natin mga kantang hindi lang basta pinapakinggan, kundi talagang sinasabayan ng kwento ng ating mga puso. Sabi nga nila, more malupit na love songs ang nakahanay, syempre, para po sa inyo ngayong linggo. Kaya huwag kayong aalis, stay right there, feel the vibe at samahan nyo lang ako, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit. Ang ating oras, 10:46.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS!
5: Ito na ang ultimate throwback hits. Iniwind ang vibes with Retro Linggo.
6: Ang siksi mo na! Ang lupet!
5: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
4: Kavay!
6: Ang lupet!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
3: Ang init.
0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 11 in punto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sa mga ka-vibes natong Dabawine o Dabawena, sa Davao City o sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes. Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with retro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet! Ang lupet!
4: The vibes!
5: 92.3 FM Radio, Kavimes ang lupet. Magandang umaga pa rin po sa inyong lahat mga Kavimes. Oras natin, 11:17. Ito pa rin po ang oras para balikan yung mga kantang walang kupas. Mga himig na minsan na nating sinabayan. At hanggang ngayon, patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin. And syempre, meron tayong mga Kavimes na talaga namang kanina pa nag-aantabay ng ating programa. Nagpapadala ng mga komento o kaya naman mga pagbati sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. And kanina, meron tayong na-receive na mensahe. Sabi niya, naku Kuya Tutoy, pa-advice naman kasi marami akong pinagdaraanan sa buhay, marami akong problema. Sabi niya, marami akong pasanin. Eh sabi ko naman talagang tuloy lang ang laban. Ayan. And of course, nagbigay tayo ng advice, nagbigay tayo ng konting inspirasyon or inspirasyon, konting encouragement. So mga ka-vice, habang nagpapatuloy ang araw mo, sana magsilbing paalala na ang bawat kanta na kahit anuman ang pinagdaraanan mo, kaya mong bumangon at magpatuloy. At para magbigay lakas na rin, dahil kung halimbawa ikaw ay nakakapagbigay ng inspirasyon sa ibang tao, nakakapagbigay ng encouragement sa ibang tao, ang laking bagay na yon. At alam nyo, ang mangyayari niyan, since natulungan ninyo ibang tao, ang mangyayari niyan na yung taong ito, tutulong din, di ba? Magiging inspirasyon din siya at saka instrumento para maging encouraging person para sa ibang tao din. So parang circle lang yan eh, di ba? So parang tawag nito payback. Anyways, alam nyo minsan yung isang kanta lang sapat na para magbago yung mood natin, para magbigay ng lakas at para ipaalala na may mas magaganda pang naghihintay sa atin. At yung hatid namin naman dito sa Retro Linggo ay hindi lang naman talaga magpasaya kundi magbigay ng encouragement sa lahat ng mga ka-vibes natin, magbigay paalala at yung magbigay ng lakas ng loob at pag-asa. Ay nako. Yung mga ka-vibes natin, kaya kung may pinagdaraanan ka man ngayon, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Andito lang naman po kami. Di ba? Andito lang po ang 92.3 FM Radio Manila. And tulad ng mga kantang pinapatugtog natin, mga awiting piniplay namin para sa inyo, naku. Talagang tatagal din kayo. Kaya mo rin, may kwento ka, may laban ka, at siguradong may panalo ka. Kaya ituloy mo lang, huminga, ngumiti at sabayan natin yung mga musika. Dahil dito sa Retro Linggo, bawat mga awitin may dalang inspirasyon. Bawat tugtog, may hatid na malupit. Siyempre, anong malupit yan? Lakas ng loob. And more inspiring retro hits coming your way. Stay with me, sabi nga nila, and let the music lift you up. Kasama pa rin po ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes. Ang lupit, oras natin, 11:20.
6: Ito na ang ultimate throwback hits. Iniwan ang vibes with Retro Linggo.
7: Galit ka na naman! Ang lupit!
6: Ito ang malupit na pinakinggan! 92.3 FM Radio!
4: Kavay!
7: Ang lupit!

0: ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!
3: Naks! Bagong ribbon na! Ang lupit!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
3: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
5: Panalo natin ito mga kabibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
3: Ang lupet!

0: Radio, the vibes.
1: Ang lupet, ang lupet.
2: The vibes.
3: 92.3 FM Radio, the vibes. Ang lupet. Ayan mga ka-vibes, I Need Your Love na Miami Sound Machine. Alam niyo, isang kantang napaka-diretso, parang diretsahan, pero ramdam na ramdam yung emosyon. Simple lang naman yung mensahe ng kanta, yung pakiramdam na kailangan mo ang isang tao, hindi dahil kulang ka, kundi dahil pinipili mo siya maging bahagi ng mundo mo. Yung tipong sa dami ng pwedeng mangyari sa buhay, siya pa rin ang hinahanap mo at siya pa rin ang gusto mong makasama. Kaya nga sabi ko kanina, simple lang pero talagang ramdam na ramdam. Minsan kasi kahit gaano ka ka-strong or gaano ka ka-independent, darating yung punto na mapapasabi ka rin, kailangan kita. I need your love. Hindi bilang kahinaan, kundi bilang katotohanan. Di ba na kailangan natin ang bawat isa, lalong-lalo na sa iniirog mo, gusto mo yung pagmamahal niya, kailangan mo yung pagmamahal niya. Dahil ang pagmamahal, hindi lang about pagiging buong mag-isa, kundi pagiging mas buo kapag may taong pinipilit mong mahalin. Grabe! At baka may naisip ka na ngayon, no? Yung gusto mong sabihan ng I need you kahit hindi mo pa masabi ng alam mo yun, direkta. Kasi nadyajahe ka pa. Or baka naman may meron ng iba pero huwag kang mag-alala, mali mo. Ikaw yung may genuine na pagmamahal. Baka mapasayo. Okay lang yan. Minsan, ang music o yung mga awitin natin, may nagsasabi sa atin na kaya mo yan. Di ba? Anyways, mga ka-vice, marami tayong mga pagbate. Binabati muna natin ng happy-happy at tuning in si Allen Dubria. Ayan. Tama ba? Dubria or Dubria? Happy Sunday, Kuya Totoy. Pa-request po ng Tagalog 90s na music. Sige, mamaya, magpi-play tayo para sa iyo, Allen. Alright? Si Allen Dubria. And si Mary Dulay, good morning, Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. Take care and God bless you always. Sabi niya, maraming maraming salamat. Si Andrew John Habagat, have a blessed Sunday afternoon, Kuya Totoy. Tuning in from Brisbane, Australia. Nakikinig while nasa work. Thank you so much kay Andrew John Habagat. Binabati rin natin si Altesa Raresino Cruz. Ah, nabasa ko na pala ito kanina. Coach Everyday, sabi niya, good morning DJ Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. And to Yan. Nabulol tayo dun. Kailangan natin kumain. Hindi pa tayo nagbe-breakfast eh. Ibig sabihin nun, we need breakfast. Ayan. Buti na lang nailusot natin. Good morning, Kuya Totoy. Have a blessed and happy Sunday, sabi niya. And to all FMR DJs and FMR squad, family, more power, 92.3 FM Radio, Manila. Alright, and si Felix Valdez, sabi niya, good morning po and happy blessed Sunday po sa inyo, DJ Kuya Totoy. As lahat na FMR squad members and FMR DJs na nakikinig naman sa atin all the way from Rosario, La Union. Maraming salamat. And nandito na ang ating FMR squad, Vice President. Good morning and happy Sunday, Kuya Totoy. Good morning din sa lahat ng mga FMR squad members at sa lahat ng mga FMR DJs, lalo na kay DJ Sigel. Congrats again sa FM Radio 92.3 FM Radio Manila. Thank you so much, Lur Masary. And good morning ulit sa DJ Kuya Totoy. Listening to you sa amin sa Cubao, Quezon City, ang lupet. Galing yan kay William Mortel. Si Mary Lou Cabero ulit, ang Miss Dagupan City. Happy, happy tuning in. Nakikinig naman sa atin all the

0: from Dagupan City, Pangasinan. Si Nelda Ventinilla, blessed Sunday morning, Kuya Totoy. Happy listening kila Tisay, Yuan, Austin, kay Anika, kay Imang, Ivan, Erika, and Juan. Maraming salamat. Maraming salamat din syempre, Ate Nelda, for tuning in sa atin. Ayan, kumusta naman po kayo dyan sa may Manawag, Pangasinan. Si Teresa Mandidi, good morning and blessed Sunday, Kuya Totoy. May the joy and peace of this day stay with you all day long. Have a great weekend. God bless and take care. Aww. Grabe naman. Nakakataba ng puso yung mga ganyang mga mensahe. Maraming salamat, Teresa Manlidi. Kay Nelson Malina, good morning DJ Kuya Totoy. Wishing a weekend filled with joy and God bless. Ayan, from Nelson Malina ng Bacoor City. Si Giovanni Ardales ulit. Maraming salamat sa iyo, Giovanni. Our good friend naman na nakikipanding sa atin. Nakikinig sa atin all the way from Batangas City. Si Emma Cardito Carl Catudio. Nag-attend daw siya ng Sunday service. Ayan, sobrang init sa labas. Oo nga, yung mga ka-vice natin dyan, mag-ingat-ingat kapag lumalabas. Lalo na dahil mainit, kailangan nating mag-hydrate, uminom lagi ng maraming tubig at mag-suot lang ng mga light-colored clothes para hindi masyadong mainitan. Ayan. And also stay indoors kung kailangan stay indoors. And pag lalabas naman, magdala ng payong. Ayan. O din man kaya anything na pananggasa, araw, patinding init ng araw. Alright, shoutout sa lahat ng listeners ng FMR Squad Team. God bless you all. Sabi niya, maraming salamat. And of course, binabago din natin ng happy tuning in si John Vincent Sagrado ng Tansa Cavite. Ayan, Barangay Tres Cruces, Tansa Cavite. Tansa! Ayan, slang ha. Tansa Cavite. Ayan, si Jessamay Quitania, maraming salamat sa pakikinig din sa ating. And sino ba? Okay na ata. Si Juan Miguel Gamosha. Express Yourself by Madonna. Talagang Madonna to ha. Kanina nag-request ka kanina kay tawag nito, DJ Kaloy ng Madonna. Sige, try natin mamaya. Alright, thank you so much sa lahat ng mga ka-vice. Mamaya magbabalik tayo. Tutok lamang dito sa 92.3 FM Radio. Ka-vice, ang ating oras, 11:46.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS! Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
3: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
2: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
4: Kavay!
3: Ang lupet!

0: ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
3: Ang init.
0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
4: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Kadto na kamo kagpamate sa 102.3 FM Radio Bacolod.
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 12 in punto. Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Radio Kavibes
1: ang Lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kavibes! Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.

0: Palupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet. Ang lupet.
3: Good vibes.
4: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Siyempre, kasama rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Retro Linggo. Alam nyo, kanina pinapakinggan ko yung I Will ni Ben Taylor. Napaka-simple lang ng kanta, no? Kantang simple lang pakinggan pero punong-puno ng pangako at katapatan. I will, sabi nga niya eh. Yung mensahe talagang umiikot sa isang bagay na napakahalaga sa pagmamahal at syempre merong paninindigan. At talagang it goes hand in hand, sabi nga nila. Magkasunod yan eh. Kapag nagmamahal ka, dapat meron kang commitment. Meron kang paninindigan. Yung tipong hindi lang puro salita, kundi may kasamang action. Kapag sinabi mong, I will, gagawin ko. Diba? Ibig sabihin, handa kang tumayo, magmahal at manatili kahit hindi laging madali. Kasi sa totoong buhay naman nga naman talaga mga kabais, hindi naman laging perfect ang love story mo eh. Diba? Merong ups and downs. Yung mga mag-asawa nga, may mga nag-aaway. Diba? Yung mga magsisingirog nga, merong mga may cool off, di ba, na nalalaman. May mga pagsubok, may mga misunderstandings, may mga pagkakataon na susubukin talaga kung gaano kakatatag kayong dalawa nung minamahal mo. Pero doon mo rin makikita kung gaano kalalim yung nararamdaman ng bawat isa. Kung pipiliin pa ba yung isa't isa compared kung bibitaw na. Wag naman. Anyways, nagpapaalala rin sa atin mga kabais na ang pagmamahal hindi lang nararamdaman eh, pinipili rin naman natin. Diba? Hindi ka na naman talaga magmamahal ng kahit sino-sino dyan eh. Kasi hindi naman ikaw yung pipili eh. Yung puso mo naman ang pipili. Hindi naman yan pipitik. Hindi naman yan magmamahal sa isang taong hindi mo gusto, di ba? Pinipili mo ring umintindi kapag ikaw yung nasa isang relasyon na iniintindi mo, nagpapatawad ka and you opt to stay dahil sa dulo ng lahat, ang mahalaga yung taong handang magsabi ng I will at totoong tinutupad yun, di ba? Kaya kung may taong mahalaga sa buhay mo ngayon, baka ito na yung tamang panahon para iparamdam mo. Hindi lang naman sa salita, kundi sa gawa. Dahil kung nawala yan, bahala ka. And nandito lang ako, sabi nung kanta. Nandito lang ako. Ang pinakamalupit na assurance na pwede mong ibigay. Anyways, dito lang kayo. Kamay sa programa nating Retro Linggo kung saan bawat kanta may lalim, bawat himig, may dalang mensahe na pwede nating dalhin sa buhay natin araw-araw. Anyways, more malupit na mga throwback love songs at hindi lang love songs, mga retro songs coming your way. Kaya stay tuned lang dito sa programang Retro Linggo. Kasama pa rin po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit.
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iniwind ang vibes with Retro Linggo.
2: Uutang ka na naman? Ang lupit!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kavay!
2: Ang lupit!

0: Rio.
1: Que vai?
2: I'm the bad.
3: Sahod niya na. Ang lupet!
0: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
3: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
0: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: Kilo Pet!
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Kavives ang Lupeta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oras po natin na 12.39 na po ng tanghali. Happy, happy lunchtime po sa lahat ng mga Kavives. And syempre, binabati ko po lahat ng mga nagsiselebrate ng birthdays nila today. Today is May 3, 2026. Sunday, binabati natin si Trisha May. Buti na lang na ano natin, na alala natin. Si Trisha May, nakikinig sa atin. Maraming salamat. Happy, happy birthday to you. May have more birthdays to come. Ayan. And also, kanina, Ever Since the World Began. Uy, talagang isa sa mga favorite songs ko to, yung Ever Since the World Began. Yung kantang talagang ang lalim ng taon nito. Hindi naman sa malalim, no? Na parang balon. Ay, lalim lang ng ibig sabihin. Yung mensahe, parang tungkol sa paglalakbay natin. Kasi lahat tayo, we are on a journey sa mundo. Yung pagharap natin sa mga problema, yung pagharap natin sa mga hamon sa buhay, yung pagbitaw sa mga takot. Kasi in everything, may mga takot tayo, di ba? Lalo-lalo na sa mga bagay na unknown. At patuloy na pag-abot natin sa mga pangarap natin all throughout the day, di ba? So, simula pa lang daw ng mundo, may mga pagsubok na talaga, pero kasabay din nung ng pag-asa at lakas para magpatuloy. Kayo mga ka-vice natin dyan, kasama na po yung mga problema, kasama na yung mga trials at struggles sa buhay natin. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit araw-araw may problema. Isa lang ibig sabihin nun, kailangan nating maging, alam mo yun, maging matatag lagi, and magsumikap, di ba? Sa buhay natin kasi hindi naman lagi magaan ang lahat eh. May mga araw na parang gusto mo nang sumuko. Pero ang kantang Ever Since the World Began kanina ng Survivor, nagpapaalala na kahit gaano pa kahirap ang pinagdaraanan mo, gaano pa kahirap yung tinatahak mo, yung daan, may dahilan ka bakit ka nagpapatuloy. May mga bagay na hindi mo pa nakikita ngayon, pero unti-unti mabubuo sa tamang panahon. Kaya kung isipin mo, bawat isa sa atin may sariling kwento, no? Talagang pang maalaala mo kayo. Yung kwento ng bawat isa. Lahat may laban, lahat may sugat, lahat may tagumpay. Yung dahan-dahang hinuhubog naman tayo, yun naman ang maganda. Kasi kahit papaano, parang alam niyo yung diamond. Yung diamond na parang sa pressure kasi, dun nagkakaroon ng diamond. Ayan. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Patuloy kang lumalaban at patuloy ka siyempreng mangarap. Anyways, mga pagbati muna tayo mga kabayas, lalong-lalo na dahil na kadami na tayo ng mga pagbati sa ating official Facebook page na 92.3 FM Radio Manila. At binabati muna natin si Tristan De Los Santos. Ayan, Tristan O. De Los Santos. Maraming salamat sa iyo. And binabati rin natin si Allen Dubria. Ayan, nagplay tayo kanina ha ng 90s music na Tagalog, OPM. And also binabati natin si Mary Dulay, Andrew Jan Habagat, kay Alteza Reyes Sinucus, kay Coach Everyday. Maraming salamat. Kanina, nagplay ata ako ng Celine Dion. Ayan, if I'm not mistaken. Si Felix Valdez, maraming salamat din sa pakikinig. Kay William Mortel, Mary Lou Cabero, hi to you. Kay Ate Nelda, pinapabati niya sila. Tisay, kay Yuan, Austin, Anika, kay Imang, Ivan, Erica, and Juan. Maraming salamat. And also, binabati natin si Teresa Manly D, kay Lerma Sari, si Vice President. Sige, batiin na rin natin si President, FMR Squad President, si Lawrence Manipor. Kumusta ka naman, Lawrence? Paramdam ka naman dito sa, joke lang. Kay Nelson Malinaw, Giovanni Ardales ng Batangas City, kay Luna. Hello, DJ Kuya Totoy. Could I request for a song before I let you go by freestyle? You got it. Sige, mamaya. Actually, nasa playlist din natin yan. No problem, Luna. And thank you so much for tuning in. Kay Emma, Carlito, Carl Catudio, thank you so much din for tuning in. Kay John Vincent Sagrado, Randy R. Tiaga Santisas, gandang tanghali po Kuya Totoy. Always listening sa inyo. Maraming salamat. And kay Juan Miguel Digamosha, nag-play natin kanina yung song mo, Express Yourself by Madonna. Maraming salamat sa iyo. And syempre, yung mga ka-fans natin gustong magpadala rin na kanilang mga pagbati, pwedeng-pwede pong ipadala sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. And of course, yung mga nag-aantabay pa na kanila mga songs, mamaya, play natin yan. Dito lamang, syempre, sa inyong 92.3 FM Radio. And syempre, kasama pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At ito pa rin po yung programang Retro Linggo, kung saan bawat kanta ay hindi lang alaala, kundi inspirasyon din na kailangan nating magpatuloy sa buhay kahit maraming problema. Di ba? Kaya stay with me mga ka-retro ha. Ka-retro tuloy yung tawag ko sa inyo. Mas marami pang malulupit at makabuluhang tugtugan ang darating dito lang ulit sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavayos ang lupit.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS! Ito na ang ultimate throwback hits! Throwback hits! Iriwind ang vibes with Retro Linggo!
4: Next, pawis na pawis ah! Ang lupet!
3: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
1: Kavay!
4: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang init.
2: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
3: Ang lupet!
4: Agbyag kayo amin nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.

0: Bobo ang malupit na pinakikinggan. 93.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kavay.
2: Ang lupit.
3: Next, pawis na pawis sa ang lupit.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
3: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: Kwento Bagsak. Ako po si Clive Arguelles. Salamat sa muling pagtutok sa isang kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
1: Kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan niyo kami sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gakan.
2: Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persia.
3: Welcome back!
4: Maikli na lang babasahin ko. Papapanood tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estendra Facebook Livestream at PRTV Prime Media YouTube Livestream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa
5: With Due Respect!
6: Richard Heydaria.
7: Fighting corruption, it's systemic corruption.
6: Carlo Flores.
4: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
6: Clive Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong
6: Dino De Leon.
9: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
6: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
6: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarir.
6: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With Due Respect!
12: Umpisa na talaga usapan natin sa With Due Respect. Ang ganda ng kulay natin, ha?
9: Sino ba nagpauso rito? Pauso mo to, Clive, eh?
4: Para sa mga nakikinig, karamihan siyempre may kulay pink.
12: Kulay rosas. Mamaya sasabihan natin kung bakit.
9: Bakit naka-pink na shawl? Ikaw, Cheska.
11: Pink na tumbler na lang ako.
9: Ako, naka-pink, ha? Okay,
12: sige. Bukod sa mga kulay rosas na kasuotan natin ngayong hapon, kabilang din sa pag-uusapan natin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Lumabas sa survey na suportado ng mga taga Mindanao ang pagdinig. Sa inyong palagay, bakit kaya dumadami ang pabor na dapat harapin ni VP Sara ang mga reklamo?
9: Siyempre, dapat naman, di ba? Pero tatalakayin din natin ang naging botohan ng House Justice Committee sa impeachment complaint. Gayun din ang paghahanda ng Senado sakaling umusad ang reklamo. Muli bang may impeach ng Kamara ang Vice Presidente?
12: Dapat lang.
1: Yes. At sa question ng Senado, bubusisiin din natin ang naging desisyon ng Supreme Court sa katagang fourth win sa proseso ng impeachment. Pati na rin ang sagutan ng ilang mga kongresista sa pagdinig.
4: Hihimayin din natin ang pagdinig ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatagdang ganapin ang unang status ng conference ng trial chamber sa May 27.
11: Kaya nga, Carlo, kabilang sa posibleng talakayin kung dadalo si dating Pangulong Duterte sa paglilitis sa pamamagitan ng video call or physical na pagdalo. Pero ang tanong ng bayan, naniniwala ba kayong mapapanagot na ang dating Pangulo sa mga sinasabing batayan sa war on drugs?
12: Kaya naman, mawalang galang lang po at simula na natin ang
5: Vibe Check!
6: Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check.
12: Linggo-linggo, napakaganda ng mga surveys na lumalabas sa balita. Kaya simulan natin ang talakayan sa pinakabagong survey kung saan nalaman nating suportado ng mayorya ng mga taga Mindanao ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa survey ng mga kaibigan natin sa Octa Research Group, lumabas na 69% ang naniniwalang dapat humarap ang Vice Presidente sa paglilitis ng Senado bilang impeachment court.
11: Yes, Clive, lumitaw din sa survey na pabor ang 61% ng respondents sa Mindanao na humarap sa pagdinig ang ating Vice Presidente. Ano kaya ang dahilan kung bakit dumami ang sumusuporta sa impeachment sa mismong baluarte ng mga Duterte sa Mindanao?
4: Kaya nga, Cheska, 38% lang ng respondents sa Mindanao ang tutol sa impeachment trial, habang 1% lang ang undecided. Dahil dito naniniwala ang ilang kongresista na gusto talaga ng publiko na lumabas ang katotohanan hinggil sa akusasyon kay VP Sara.
1: Tama ka, Carlo. Naniniwala nga si Deputy Speaker Paulo Ortega na patunay ang survey na marami na ang humihingi ng accountability sa mga opisyal ng pamahalaan. At malinaw ang nais iparating ng resulta sa Mindanao.
9: Bukod dyan, Ina, luwas din sa survey na 87%, ha, halos

0: siyam bawat sampu na Pilipino ang may ideya o sumusubaybay sa impeachment complaint laban kay VP Sara. At mas mataas pa ang awareness sa Mindanao na umaabot ng 91%. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, dapat bang humarap sa paglilitis ang Vice Presidente at personal na sagutin ang mga akusasyon? O dahil ikaw naman ang nagsasurvey, Cleve, anong tingin mo? Bakit ba tumaas sa Mindanao?
1: Tingin ko kasi ang tanong sa survey ng Okta ay, sa tingin mo ba, 'di ba, dapat bang harapin ni VP Sara personal yung mga akusasyon sa kanya sa impeachment? I think yung pinag-uusapan natin na yung mga taga Mindanao, you know, traditionally tinitingnan natin baluarte ng mga Duterte, mga taga-suporta ng mga Duterte, pero mismo naman kasing si VP Sara yung nangako, 'di ba, na bibigyan ko kayo ng bloodbath. At ibig sabihin ng galing sa kanya sa ikalawang pangulo natin na handa siyang humarap, 'di ba? Mm-hmm. Pero yun nga, medyo absent lang talaga siya nitong sa mga pagdinig ng House Justice Committee, di siya nagpapakita. Pero ang demand ng ating mga kababayan ay harapin niya yung mga akusasyon. Samantalang if you will think about it, no, mabibigat yung mga aligasyon kay VP Sara. Yung kanyang bilyon piso na dumaan sa bank accounts nilang mag-asawa, wala naman tayong narinig pang maayos na kasagutan mula sa Vice President. And I don't think hindi nagtatanong o nagtataka ang ating mga kababayan sa Mindanao. Sila din nagtatanong, bakit ba ganyang bilyon ang dumaan sa pera ng mag-asawang Duterte?
0: Isang bank account lang yan, ha? Ako sa tingin ko, ha? Kasi yung mga, ang dami kong sinakausap, may mga kliyente tayo sa Mindanao, may mga kaibigan tayo, napakarami sa Mindanao, no? Alam mo, ang Mindanao, di ba, hirap na i-conquer yan sa history natin.
1: Yes.
0: No? Ibig sabihin, ang dami dyan ang mga makabayan. Ang dami dyan ay magigiting. Mm-hmm. No? And ang tingin ko lang, ha, even Mindanao knows that it now has to move on from the Duterte.
1: Right.
0: No? Hindi naman, madaming matatalino dyan. Ang daming makikita mo talaga, sila yung mga pinakamatatapang. And ang sabi ng mga politikong mga kausap ko, ha, pwede naman i-confirm ng mga kapatid natin sa Mindanao ito, sino bang umunlad sa Mindanao nung panahon ni Rodrigo Duterte at even nung Vice President si Sara Duterte? Hindi ba puro Davao? Yung Davao Mafia lang at hindi nga mailabas yung pera, yung 50 plus billion, no? 50 plus billion sa Davao, sinasabi ni yung kay Polong,
1: Polong, di ba? Nilagay
0: sa distrito niya. Hindi rin makita yung mga yung pag-develop doon. In other words, yung mga ibang mga syudad, kagaya ng Cagayan de Oro, kagaya ng Jensan, kagaya ng Butuan, Dipolog, Dapitan, halos walang napala kay Rodrigo Duterte. Ang ginagawa lang daw ay pananakot na pag hindi nyo kami tutulungan, hindi kayo susuporta sa amin, ang papalabasin namin para kayong hindi Mindanawon. No? So nung kinakausap natin yung mga politiko, no, ang hindi naman nag-develop ang Mindanao. Hindi naman natulungan ng mga Duterte ang Mindanao. Bagkus sila lang ang nagpayaman sa Davao. At even yung mga tao sa Davao na nakakausap ko, no, ang daming instances na they deserve more than that. Ibig sabihin, ang talagang yumaman, kumulimbat, puro mga Duterte.
2: Correct.
1: At dagdag ko lang, may sentimiento din doon sa mga kababayan natin sa Mindanao at yung mga iba't ibang mga political groups din dyan na hindi naman synonymous yung Mindanao sa mga Duterte. Kasi tatandaan din natin noong 2019, medyo matagal-tagal na ng midterm elections, pangulo si Rodrigo Duterte, tapos sa pinuno ng hugpong, no, yung local alliance, no, party, pinuno ng hugpong si Sara Duterte noon, maraming natalo, ha, na mga hugpong mismo sa Mindanao na popular sa pagtingin natin ay baluarte ng mga Dutertes, pero hindi naman pala sila ganoon din kasuportado nung mismong mga taga Mindanao. Sabi nga ni Dino, baka daw nakinabang lang ay Davao City, pero hindi naman siguro yung Davao City nga, kundi pamilya Duterte at kanilang mga aliado, kasapakat, 'di ba? Diyan sa Davao City, kasi naalala ko din kung bilyon, madami pala yung 50 billion, baka mapagod. Billion times 50, yung inilaan sa distrito ni Pulong, no, at malaking bahagi niyan ay flood control project. Pero nagrereklamo din ang mga kababayan natin sa Davao City kapag ka bumabaha, 'di ba? Hindi naman nila nararamdaman din yang proyekto para sa flood control supposedly. So, kumita, 'di ba? Yung mga nasa bank accounts, no? Mm. Tapos ginagamit yung mga taga Mindanao, pero iisang pamilya yung nagpayaman at nakinabang.
2: Correct. Ako na-appreciate ko yung paghingi o kauhawan ng yung resulta ng survey sa pagkauhaw ng mga kababayan natin na malaman yung katotohanan. Mm-hmm. Lalo na ngayon napakahirap ng buhay tas mm-hmm. mga bilihin ng mga produktong petrolyo eh mahal tas malalaman mo may billion piso.
0: Na hindi deklara sa SALED.
2: Na hindi deklara pero umiikot sa kanilang bank account. Ibig sabihin talaga eh ano na? 'Di ba talaga nakikita ko yung pagkauhaw na malaman ng mga tao yung katotohanan. At dapat talagang kaya naiintindihan ko ngayon kung bakit talagang iniiwasan masiwalat yung mga bagay na yan nung last year pa, nung unang impeachment trial.
3: Siguro, in-overestimate din ng mga pamilya ng mga politiko yung panatesismo sa kanila, no? Na akala nila, porque taga dito ako, kailangan lahat ng mga taga dito ay uhaw na kami lang yung pamilyang magaling at kami lang yung pamilyang dapat paniwalaan. So, meron nga tayong ganung bandwagon effect, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na kunwari, uy, taga dito yan. So, samahan natin yan. Pero, hindi nila kayang i-discern yung ugali ng mga Pinoy na meron tayong utang na loob at may gratefulness tayo. Pero at the same time, yung mga tao marunong rin mag-discern ng need for accountability and need for some sort of justice sa nangyayaring bagay na ito, ng mga issue na kanilang kinakaharap.
1: Buti pa si VP Sara, Cheska dito sa video natin, buti pa si VP Sara naka-pink, no?
3: Oo. Parehas mo. Pink.
4: Dadagdag ko lang, ito na yung moment na yung mismaking ng mga Duterte unti-unti nang nababasag. Tapos nakikita na natin eh. Lumalabas na sa empirical data na yung myth na kinuit ng Duterte na ang Mindanao equals Duterte support, hindi pala totoo. At sa akin pangalawa, kung sakali, diba, kasi kinikilala rin natin na marami talagang sumuporta kay Digong nung simula at marami sa kanila galing Mindanao. Hindi ibig sabihin nun stagnant yung pagtingin ng ating mga kababayan tungkol sa anong level of power, anong level of accountability, anong practice ng democracy ang hinahanap ng bawat isa sa atin. At throughout the years, napakita ng mga Duterte na hindi sila deserving ng public trust. So sa akin, kung ang number sinasabi na, eto na, nakabantay ang Mindanao sa impeachment, ibig sabihin, marami nang nagbabago ang isip, marami nagtatanong bakit hindi sumasagot si VP Sara, bakit patuloy siyang nagtatago at gumagawa ng kung ano-anong eksena, pero umiiwas dun sa billion, mga hindi niya masagot at hindi niya maipaliwanag na pera na dumaloy sa bank account nila.
1: Kasi kung ako lang si VP Sara, kung alam ko na halos sa siyam sa bawat sampung mamamayan ng taga Mindanao ay nakabantay sa impeachment at tutok sa impeachment, hindi ba sasagot ako, magpapakita ako doon at magpapaliwanag? Yun ay kung kaya kong sagutin yung mga paratang sa akin. Pero dahil hindi, at dahil yung ebidensya na mismo ay nagsusumigaw na hindi nila kayang ipaliwanag, nagtatago sila mismo ngayon kahit sa kanilang mga kapwa, mga taga Mindanao. I think yung buong bayan ngayon parang pag-iisip, pag-rethink no, nung relationship natin sa mga dynasties. Hindi lang sa Mindanao, di ba? Kundi sa buong bansa ngayon, pinag-iisipan natin, nakakabuti ba para sa ating bansa yung mga political families at na ipinapasa-pasa na lamang ng mga magkakapamilya yung kapangyarihan, local man o national, sa kanila, di ba? At nandyan yung flood control issue, nandyan yung mga corruption scandal, no, na pagdudugtong-dugtong na ng ating mga kababayan.
0: Local politician na nakausap ko sa Mindanao. So, ko lang sabihin ito, ha? Tanong nyo ko ano?
3: Ano yun?
0: Ang sabi, dapat daw, ang isa pang tingnan na source, yung pinag-iimbakan daw ng korupsyon, sabi, ha? Dito, eh yung kay Kibuloy.
1: Uy!
0: Alam nyo yun? Kasi, tandaan ninyo, nung inahanap si Kibuloy, bigla nag-take over na administrador. Itong si Rodrigo Duterte. Tama. Bakit kaya administrador ng lahat ng mga properties? Si Rodrigo Duterte, kasi raw, dun daw, ang sabi ha, dun daw tinatago ni Rodrigo Duterte yung mga kaperahan na ito. Kaya kailangan talaga maimbestigahan no, yung relasyon nitong si Kibuloy at ng mga Duterte. Ang sabi nga ni General Torre, nakita ko dun sa post niya eh, eh wala naman daw talagang numero yun, 2-5 lang. Mm. Kahit noong inaaresto si Rodrigo Duterte, ilan-ilan lang naman daw talaga. Pero bakit ang kanilang, ang yung kanilang nakalap na ari-arian? Mm-hmm. Di ba? May lupain pa to sa Amerika. Oh, di ba? Isang county. Oh.
2: Di ba nga nag-charter ng sarili niyang
0: aeroplano? Private jet.
2: Papunta Amerika.
0: So, ibig sabihin,
2: doon nga nahuli, di ba? Oh, minuhuling pera.
0: Saan nakuha yung pera na yan? Ang sabi ng local politician, mukhang doon daw nilalagay ni Rodrigo Duterte kaya raw siya yung nag-take over. So ako, inihikayat ko yung mga opisyal, di ba? May basis ba itong ganitong akusasyon? At saan ba talaga nakuha ng ni Kuy Buloy yung mga kaperahan na ito? Kailangan na investigasyon niya na kasi katakataka kung bakit si Rodrigo Duterte ang nag-assume ng administratorship ng simbahan ni Kuy Buloy noong mga panahon na hinuhuli siya, no?
1: Dapat bawiin yung yaman na yan para sa isang para sa rehiyon ng Mindanao na maraming mga probinsya na nangangailangan ng infrastruktura, may mataas na insidente ng kahirapan, yung mga bilyong-bilyong piso na yan. Kung magagamit sa programa ng gobyerno, maipamamahagi sa mas maraming mga mamamayan ng Mindanao, malaking bagay po.
0: Kapatid natin ng mga taga-Mindanao, ha? Gusto lang natin sabihin, magkakapatid tayo, iisa lang ang Pilipinas, no? Pare-pareho tayong Pilipino, beyond the personalities, ang adhikain para common, di ba? Para sa ating bansa.
1: Yes, okay. Siyempre, hindi naman pwedeng kami lang ang nagdadaldal dito, lalo na po si Attorney Dino De Leon. Maaari rin kayong makisali sa aming huntahan mula po apari hanggang ulo. Makakasama natin dyan sa Mindanao. Mag-comment lang po kayo sa post sa Facebook page ng DCMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It.
0: Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang pagdinig ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa malawakang patayan na ginawa niya. Dito lang yan sa...

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up. ACS.
1: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
2: Nagpagas na ba ang lahat?
1: Ano man ang opinion mo?
3: Kalma, kalma.
1: Pag-usapan natin yan.
3: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
1: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Easy ka naman
1: at
2: dyan.
1: At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media. Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.

0: TV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
0: dyan. At Maan Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
3: Iba pa rin. Grabe oh. Diba?
4: Yes. May commercials na.
5: Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa pagdinig ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa May 27, gaganapin ang unang status conference ng trial chamber kung saan inatasan ang prosecution, defense at kampo ng mga biktima na magsubmite ng motion at iba pang impormasyon kaugnay ng kaso.
6: Tama ka, Ina, kabilang sa pinasusmite ang posibleng ilalatag na ebidensya haba ng opening statements ang update sa dagdag na aplikasyon ng mga biktima sa ilalim ng Rome Statute, obligado nang humarap si Duterte sa paglilitis sa pamamagitan ng video call o physical na pagdalo. Depende sa mapag-uusapan sa status conference.
7: Yes, Attorney Dino, pero plano ng defense team na iapela ang desisyon ng ICC na ituloy sa paglilitis dahil sinasabing nagkamali ang pre-trial chamber na itakda ang mga sakop na parameters sa confirmation of charges.
8: Bukod nga dyan, Cheska, naniniwala rin ang defense team na nagbago ang mga ebidensya ng pre-trial chamber na patunayang may sabuatan sa pagitan ni na dating Pangulong Duterte at mga kasabuat sa patayan sa war on drugs.
9: Kaya nga, Cliff, pero ayon sa ICC, ang mga hukom na ang magdedesisyon sa apila ng kampo ni Duterte. Magsisilbing presiding judges ng ICC Trial Chamber si Joanna Corner ng United Kingdom. Sa inyong palagay, ano ang magiging desisyon ng ICC sa kaso? Walang break yun, ah.
6: Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa Deep Dive!
0: Alam ko kasi ba? Ready ka na ba? Deep Dive!
9: Hindi nagbasa ng script.
6: O di ba ang ganda na babae na naman?
7: Yes.
6: Kasi
7: yes.
6: Alam mo itong si Rodrigo Duterte, misogynist eh.
10: Mm-hmm.
6: Takot sa babae.
10: Di ba si Chief Justice Sereno, Ombudsman Merceditas Gutierrez,
6: Laila de Lima,
10: diba? Ang ating Nobel Prize winning journalist Maria Ressa,
9: si Lenny,
6: Vice President Lenny Robredo. Vice President Lenny Robredo, baka na ba?
10: Ma'am, naka-pink po kami ngayon. Tara.
7: Ano mo?
6: Ano, next week magja-jogging attire po kami.
7: Yes, run to work.
6: Okay.
10: Diba, tinik talaga sa kay Digong eh, yung mga babae.
6: Yung mga babae talaga.
7: Babae ang kanyang karma.
6: Grabe yung kay Laila de Lima, nakita mo, diba? Pero hindi nagpatinag, diba? Nung hampasin niya ng micropod si Trillanes, nasa kita si Laila de Lima.
10: Nung hearing to eh.
6: Nung hearing, pagkatabi sila, tinignan ni Laila de Lima sa mata at sabi niya, stop it. Nakita niyo ba sa bibig niya? Stop it. Diba? She has been saying that for a decade already. No?
7: Yeah.
6: Rodrigo Duterte, stop it. Pero dito sa ICC, diba, apart from the presiding chair, babae naman, may dalawa pang bagong mga maestrado.
9: So ma-update na itong video na nakita natin. Ito yung huling beses na nakita natin si President Duterte.
10: Nagre-refuse mag-pita.
6: From Sipain to
9: Rodrigo Duterte.
6: Diba? Tapos ano raw pala? Ano sabi ng test ng mga ICC? Doon sa ICC, di ba naalala ninyo, ang sabi sa ICC, ha, pina-check sa experts.
10: Mga independent.
6: Diba? Mm-hmm. Fit to stand trial. Yes. Ang sabi, niloloko, binobola niya yung test kasi kahit na yung mga madadaling tanong na even a simple person can get right, eh sinasadya niyang baliin. Mm-hmm. 'Di ba? Ibig sabihin, he is trying to fool the system pero hindi niya magawa eh. Kasi mm-hmm. scientific itong mga test na ito. So malinaw, he is fit to stand trial pero he is refusing. Mm-hmm. Hindi niya matingnan sa mata yung mga biktima at saka yung mga kaanak ng mga biktima. Tapang-tapangan. Mm-hmm. Pero ayaw mag-attend. Pero in this particular instance, batay na rin po sa Rome Statute, hindi na siya pwedeng maging duwag. Mm. Dahil kailangan niya mag-attend. Required siya under the Rome Statute. At tandaan natin na nakakulong ito. Nakabilanggo. Mm. So he is under the coercive jurisdiction of the International Criminal Court. Ganyan talaga pagka tinitinan ka ng tinatawag namin sa pag-aaral ng batas, the cold neutrality of an impartial judge. Mm. Kaya nga nakapiring si Lady Justice eh. Mm. Wala siyang pakialam kung naghahari-harian ka noong mga panahon na ikaw ay presidente. Wala siyang pakialam kung may nagpapakakulto-kultuhan na sumusuporta sa iyo. Wala siyang pakialam kung may mga dalang karton yung mga Pilipino supposedly sumusuporta sa iyo doon sa labas ng kulungan mo. No? Ang importante ay, dito sa mga West, is to deliver justice. Consistent ang pagkatalo, ha, nitong si Kaufman. Mm. At nag-apela na naman.
8: Mm-hmm. Baka nga dapat palitan na eh.
6: Oo nga eh. Oo. No? Eh kaso,
8: pagka kulelat ka, di ba, parang sunod-sunod yung talo mo, resign ka na siguro.
6: Resign ka na.
8: Kaso,
6: diba? Kaso, bakit? Marami bang option? Ito mga Duterte.
8: Tsaka sayang yung kita.
6: Tsaka may nagbo-volunteer ba? Bukod kay Harry Roque, na ayaw naman. Ni Sara Duterte. May nagbo-volunteer ba? May nagtataas ba ng kamay? Wala eh. Kasi ang hirap depensahan ang murderer.
8: Yes.
6: Ang hirap depensahan yung totoo naman na nag-commit ng mass murder, malawakang patayan sa mga Pilipino. Kaya iilan lang, hindi rin sila maraming options.
9: At attorney, hindi yan kagaya ng sa Philippine justice system na kapag wala kang access sa representasyon, mm-hmm. ay a-assignan ka ng korte.
6: Mm-hmm. Pwede kang assignan ng korte sa ICC, mm-hmm. di ba? Pero syempre, gusto mo ba yung a-assignan ka? Gusto mo sana may options ka eh. Kaso ilan-ilan lang rin eh. Ilan-ilan rin yung options eh.
8: Meron diyang nagtatambay ha, sa HIG. Mm. Di ba? Sabi ng prosecution, sino ba tong mga sama ng sama?
6: Kudari pa.
8: Diba? Sino ba tong sila? Salpanelo, Salvador Medialdia. Hindi naman kayo kasali sa defense team. Tapos, tambay kayo ng tambay dyan sa HIG. Ano bang ginagawa nyo dyan, diba? Pero higit pa doon, ang tinatanong ng prosecution, maaari bang nakakadagdag kayo sa pangamba ng mga witnesses at mga potential witnesses na kayo ay umaaligid-aligid dyan sa korte.
6: Correct.
9: Sa HIG, diba? Naman talagang sinadya nilang sindakin pa, pasok namin yun sa kanila.
8: Oo, dahil ilan sa kanila naman din ay maaaring masampahan din ng warrant of arrest bilang mga kasabwat dito sa crimes against humanity. So, hindi din talaga maganda na umaaligid-aligid sila dyan habang yung ating mga victims, survivors, mga witnesses, naglalakas ng loob, di ba? Mm-hmm. Kinukutsa-kutsa pa ng ilan nating mga kababayan, naglalakas ng loob na ilahad yung kanilang karanasan kung paano sila isa-isa minasakit, no, sa panahon ng war on drugs.
6: Speaking of, sabi mo, pwede silang mga kasabwat. Sino ba nga itong mga kasabwat? Itong mga co-perpetrators? Sino ba dapat na ma-aresto na?
8: Eh, di ba,
7: na
8: pangalanan naman eh, di ba, parang nilabas, no, na ilan sa mga kasabwat, no, or alleged na mga co-perpetrators, no, sinasabing kasabwat, ay sina Senator Bongo, mm-hmm. Senator...
6: Anong participasyon ni Bongo? Financier.
8: Oo, diba?
6: Financier. Sa kanya nanggagaling ang makinarya, ang pera, para ipatupad ang malawakang patayan. Sino pa?
8: Si Senator Bato de la Rosa.
6: Oo, di ba? Ang architect at chief implementer ng Tokhang.
8: Oo, di ba?
6: Ng Tokhang ng violent war on drugs na malawakang patay na peke naman.
8: Pero parehas yan, nagde-deny. Sabi nila, wala kaming kinalaman dyan. Senator Bongo, araw-araw lang ako nakikipag-selfie kay Digong, pero wala akong kinalaman
6: pero,
8: dyan.
6: Pero, caught on video, sinasabi niya, yung reward.
8: Oo, may reward system. May reward
6: ito ang reward
8: system.
6: Na 1 million ko namatay, 2 million ko ng laban ko, no? Di ba? Meron eh. Meron siyang binanggit talaga ng mga amounts doon na huhuli talaga yung isda sa sariling bibig.
8: Diba? Kaya dapat talaga, itong papasok na sa paglilitis yung kaso ni President Rodrigo Duterte, siguro panahon na talaga na mailabas na ng International Criminal Court yung warrants of arrest, no, doon sa dalawang senador. Kasi makakatulong din ito doon sa pagbibigay liwanag doon sa buong eskema ng naging patayan sa war on drugs. Kasi financier, si Senator Bongo, no? Tapos si Senator Bato de la Rosa, yung may control ng sangkapulisan natin, di ba? Tapos pinaka-mastermind, si Rodrigo Duterte.
11: Pero pa, sino pa ba? Diba?
9: Eh, syempre si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre.
11: Ayun. Correct. No, oh, na talagang pinabayaan. Oh, ito malawang patayan.
8: Kasama pa yan sa isang sa sistema din, di ba?
9: Yung dalawa pang dating PNP chief, kung di ako nagkakamali, nag-implement din, nagmana ng posisyon ni Bato de la Rosa.
11: Pero bago tayo magpunta sa susunod na segment, gusto ko lang sabihin na nagtataka lang ako kung bakit pati itong sila Alan Peter Cayetano ay hindi kasama. Actually, kahit si Medjel Dea, kasi si Medjel Dea, executive secretary ng Maorsa yun.
9: Siya president?
11: Ang tagapagtupad ng lahat ng programa.
8: Eh, andyan naman na sa Dahig eh.
11: Oo nga.
8: Pwede na.
11: Namputin
8: diba? Na.
11: Oo, yan. Si Salvador Medjel Dea, I think, dapat kasama. Oo. Si Cayetano, na naging foreign affairs secretary, na siya ang naging president at naging mouthpiece sa pagdidepensa nitong malawakang patayan. No? Dapat kasamang-kasama talaga yan.
8: Oh, eh, yung ano, yung nagpatupad at nagpatuloy ng war on drugs sa Davao City nung panahon na president si Rodrigo Duterte.
11: Nako, sabi nako, ni Arto Lascañas.
8: Si Mayor Sara Duterte nung Davao City.
11: Correct.
8: Dapat may isama din, di ba?
11: Hindi pa yan off the hook, ha? Hindi pa yan off the hook. Kasi diba? Nangyari yung mga panahon na, sabi ni Lascañas, pinagpatuloy ni Sara Duterte, malawak ang patayan sa Davao, nandun pa tayo sa ilalim ng ICC. Nung nagpatuloy yung patayan sa Davao. Hindi lang baka hindi lang impeachment ang harapin nitong si Sara Duterte, baka warrant
8: pa rin. World tour pa naman si VP Sara, 'di ba naka-leave ang VP? May travel yan.
9: Magbalik magka-mayano na yan.
8: 15, 'di ba?
9: So parang lalabas ito ay season 3 na ng ICC trial kasi first one yung kanyang jurisdiction na question. Pangalawa ay yung merong confirmation of charges, pwedeng sabihin na ganun. Season 3 na.
8: 2-0 na. 2-0 na, ha? Dalawang counts ng panalo yung prosecution, ha? Hindi mauto ng mga Duterte yung International Criminal Court. Siguro bago din itong pakiramdam para sa mga Duterte.
11: Correct.
8: Bago ito para kay Rodrigo Duterte, nasanay sila na kaya nilang sindakin kahit sino. Dito sa Pilipinas, nasisindak nila yung Korte Suprema, nasisindak nila yung Kongreso, nasisindak nila yung mga local politicians. Kaya sa matagal na panahon, hindi sila nakaranas ng pananagutan. Si VP Sara, ganun din, gulat na gulat siya. Bakit ngayon hinahabol siya ng impeachment, no? Samantalang nakabuyang-yang naman yung ebidensya bago sa kanilang pakiramdam na nanghihingi at humaharap sila doon sa pangangailangan ng pananagutan.
9: So abangan natin sa May 27 ang unang hearing, no, ng pagpapatuloy ng hearing. Pero sa ating pagbabalik, alamin natin kung sino ang lucky winner sa ating mahiwagang ruleta at dapat bakit siya ang naging usap-usapan sa kwentuhan. Dito lang yan sa
12: With

0: too kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya, kutis sulit ang glow up.
1: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. ERTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang ERTV Prime Media. Ka-vibes!

0: shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Sorry na lang
1: sa tatamaan. Itin sa sa conversation. Grabe. Kasing init ng hapon na to yung usapan dito sa With Due Respect. Ah. Kaya kasama nyo pa rin po ang Team Pinas dito sa With Due Respect. Ako po si Clive Arguelles.
2: Ako po si Attorney Dino De Leon.
3: Ako po si Ina Gahan.
4: Mabalos, ako po si Cheska Persia.
5: At ako naman po si Carlo Flores. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati, sumuko na ako dito. Bibigay tayo ng quick comments na never nasunod sa sino mang matatapatan ng mahiwagang
2: what
5: ruleta.
2: What talking about?
5: Ewan ko sa'yo, Dino.
1: Ipapalagay kita sa IC.
4: Super sure.
5: Well, so nalaman na natin kung sino yung mga apektado. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayo maki-join. Share your thoughts sa live stream natin sa DZMM Radio Patrol sa Estrella Facebook page. Ito ang
6: Magic Ruleta!
5: Yung mga apektado.
7: It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
5: Nasa na huli? Okay. Okay. You're back, Cheska. Would you please do the honors?
4: Namiss ko to! Yes. Ruleta!
1: Ruleta!
2: Sino to?
4: Ang pinakauna natin!
5: Anong pangit naman ang
1: parang letter P.
4: Yes, yung representative, Papa P. Paolo Marcoleta.
1: Hoy, offensive naman yan kay Papa P.
5: Kasi performative pop culture fan ko.
2: Ano yung kinote niya? Sabi?
4: Sabi niya dun sa hearing, si John Lloyd daw ang nagsabi ng line na yun.
2: Sabi nga ni Popoy.
1: I deserve an explanation.
2: Kinorek tuloy.
1: Ni Anakbayan Representative.
4: Mali.
1: Percival Sandania.
2: Excuse me, si Papa P. Ano sabi dyan? Hindi pala si John Lloyd. Eh, anong sinabi ng kaibigan nating si, ano ngayon? Si Congressman Brian Poe.
5: Nang FPJ.
2: Party. Seryoso tong bagay na ito, ha? Bakit kayo puro pop culture dyan?
1: Ako, masabi ko lang kay Congressman Paolo Marcoleta, hindi lang pala rules ng House ang hindi mo alam. Hindi mo din pala alam ang mga iconic pop culture references, di ba? Siyempre, bahagi yan. Si Congressman Paolo ba, millennial ba yan? Or medyo...
5: Alam mo, hindi ko matukoy.
1: Oo.
4: Hindi
1: ko din sure eh.
2: Hindi ko matukoy eh.
1: Saan ba, paano ba natutukoy yan? Sa kapal ba ng... Kilay?
2: Kilay?
1: Oo, sa... Pero
2: hindi niya alam ang rules, hindi niya alam ang pop culture reference, hindi niya alam kung anong konsepto ng pananagutan, hindi niya rin alam ang hustisya. Yes. Eh, ano bang alam nito?
5: May premonition.
2: Ano alam mo? May premonition. ano sabi niya doon?
5: Kay Kiko D ba yan? Na paalisin yata si Kiko D kasi nakikinitanan niya, may premonition.
2: Di ba? Parang sa bagay, itsura namang manguhula. Ulam na lang bola.
5: In all fairness
2: na ka. In fairness na ka.
8: Ako, isa-shoutout ko muna sa staff. Sabi kong, parang ang hirap maging staff ni Kong. Parang kailangan staff work talaga yung gagawa para may maayos na masabi ang ating congressman.
1: Pero sabayan nyo na, i-review nyo siya ng mga rules sa House, no, para makasabay naman siya dyan sa pagdinig sa House. Sabayan nyo na din ang onting panonood ng pelikula. No? Tulungan nyo na si Congressman Pao, parang awa nyo na. Sama nyo na din si Kiko at si Parsaga, si Congressman Leviste na board na board. Pelikula na kayo.
2: Gagano'n yan, si Congressman Leviste, gagano'n. Tapos, magbabasa.
5: Pero ano mo, serious note, mahalaga ang relasyon ng pop culture sa pagpapaliwanag sa mga kababayan. Lalo na sa isang proseso na gaya ng impeachment, na di ba, very technical, no, na may in response to dun kay Kong Po, na talagang bahagi naman ng pagiging seryoso at nakalapat sa buhay ng mga Pilipino, lalo na ng pangkaraniwang Pilipino, ang popular culture.
2: Ako, basta ako sineseryoso ko si Popoy tsaka si Basha.
1: Saka, one more chance, starting over again. Minsan, may mga tao tayo na handa nating pagbigyan ulit. Basta, nag-apologize na, kinilala yung kanilang pagkakamali, di ba? Pero, yung subject ng impeachment, humarap na ba at nag-sorry na ba sa taong bayan? Mm. Nagsabi na bang mali siya? Mm. O patuloy pa din na in denial, di ba? Mm. Yan, hindi yan pwede mabigyan ng chance, no? Walang starting over again.
5: Paano ba naman masasabihin nung linya na I deserve an explanation? Hindi nga, gino-ghost ka nga.
1: Actually, no, siguro napapakamot noo din si VP Sara kasi si Congressman Paolo Marcoleta yung taga-depensa mo sa impeachment.
4: Yes.
1: Parang lugi ka din, no? Parang lugi ka.
2: Yung mga staff niya, going back nun sa mga staff, ha? Mali-mali din, hindi alam yung rules.
1: Oo.
2: Hindi alam yung iko-quote, no? Ano ibig sabihin yan? Hindi kaya sinasabotahin na rin siya ng staff niya?
4: Wow.
2: O kaya, baka naman kulang talaga sa willing and able staff. Kasi ikaw ba naman magbo-volunteer ka staff niyan? Di ba?
8: Usually, pag sa staff ka sa taong nakaka-inspire.
2: Nakaka-inspire, magaling, makakatulong, di ba? Hindi yung parang gine-jeopardize at dinidiscaril yung pananagutan. Ang hirap mag-stop sa mga ganyan, ha?
5: Alam mo kung mahirap din? Yung quick comments din natin nasa mga.
2: Malaki lang ang katawan mo.
5: Ikigil mo yan, Kong Marcoleta!
1: Bye, Kong Marcoleta. Ingat.
2: Unti na nyo?
4: Ayan na.
5: Wala talagang quick comments dito sa show na to.
4: Ating Guruleta, mabasa ay si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Bato de la Rosa. Siguro napakasarap
1: magkaroon ng
4: best friend.
1: Senator Bato?
5: Sabi, due respect nyo lang magkaroon ba si Senator?
4: Sorry, kayo na nga.
5: Ano sasabihin?
4: At sabi ko, parang ang sarap naman magka-best friend katulad ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Na?
4: Yung wala ka nang ginagawa sa buhay, maraming humahabol sa'yo, tapos may nagtatanggol pa para sa'yo.
1: Parang pelikula.
4: So, Senator Bato, magpasalamat ka naman kay Senator Alan Peter Cayetano.
2: Ano ba sabi ni Alan Peter Cayetano?
1: Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano ay, gusto naman daw. Sabi daw sa kanya ng isang kaibigan, hindi ko alam kung si Senator
2: Bato talaga. Baka ibon yun, may isang kaibigan. Ano sabi ni Ibon?
1: Baka alam niya naman talaga si Senator Bato eh. Kasi di ba kung nakakausap niya at alam niya kung saan nagtatago, dapat sinasabi niya. Pero sabi niya, sabi daw ng isang kaibigan nila ni Senator Bato, gusto naman daw magtrabaho ni Senator Bato. Gusto naman daw magpakita. Natatakot lang dahil daw baka hindi siya protektahan ng pamahalaan ng Pilipinas dahil nga biglang lalabas yung warrant of arrest ng ICC. Yan ang sabi ni Senator.
2: Tama ba? Dinepensahan ba talaga? Eh di ba sabi, parang pinalabas siya duwag talaga. Di ba? Sabi niya, natatakot lang. Go ahead, gaw-gaw ka lang kung mga Trillanes.
1: Make my day!
2: Di ba yung pala duwag? Di ba duwag? Ang tawag nga dyan, confirm. Diba? Confirm na duwag itong si Bato de la Rosa.
5: At tandaan na, hindi pa lumalabas yung warrant allegedly ng ICC, ICC kay Senator Bato. At ilang buwan na siyang nawawala na kumukubra ng sahod at mga allowance.
1: Baka i-share na lang ni Senator Alan Peter yung sahod niya muna kay Senator Bato. Total concern na concern siya.
2: Oo. Hindi namin nakakalimutan yung mga kaldero mo, ha? Alan Peter Cayetano, ha? I-explain mo yung mga kaldero mo, ha? Bago ka nag-i-explain at nagiging spokesperson nitong si Bato de la Rosa, i-explain mo muna yung kaldero mo. Hindi yung para bang quote ka ng quote ng Biblia. Sobrang katigasan ang kasinungalingan nitong si Alan Peter Cayetano, no? Ang kutob ko, nakukonvince niya pati sarili niya. Tsaka yung 10K kung pangako, ha?
5: Where na yung 10K?
2: Ang tigas ng kasinungalingan nito si Alan Peter Cayetano.
1: Ikaw, Ina.
8: Meron pa siyang mga inconsistencies. Kasi sabi niya, okay, willing naman si Senator Bato na humarap, pero kailangan yung charges at yung korte dito sa Pilipinas. So may parang pag-amin siya na may pagkakasala yung isa. Pero pangalawa, sasabihin niya, ayaw natin siyang mapunta sa The Hague kasi makikidnap siya doon. So sa akin, ano ba talaga, may pagkakasala at handang humarap? O yung spin ng Duterte camp na ay pag dinala sa The Hague, kahit maayos ang proseso doon, kahit malinaw ang due process doon, kidnapping. So sa akin, it smells like desperation. Na bumabalik-baliktad na tayo kasi hindi na natin malaman anong sasabihin talaga.
1: Tsaka bakit ba sinisisi ni Senator Alan Peter yung gobyerno ng Pilipinas? Bakit din nila sinisisi yung mga kasamahan nila sa Senado? Kasali ba kasali ba kami? Kasali ba yung gobyerno doon sa malawakang patayan? Mm. Eh, yun, eh, kasalanan nyo yun. Eh, pinangunahan nyo yung war on drugs, di ba? Numero unong pasimuno din yan, si Senator Bato de la Rosa, nung siya ay chief ng Philippine National Police. Pero ngayong nagkakahanapan na, biglang nawala yung tapang at duwag at ayaw harapin yung kaso. Mm. Kung patuloy kayong naniniwala na wala naman kayong ginawang masama at ginawa nyo ang lahat ng naayon sa batas, humarap ka. Diba?
2: Alan Peter, ha? Sana matumayo yung mga balahibo mo. Mm. Na, habang pagkinukot mo yung Biblia, you are an embarrassment sa pangalang Cayetano, no? I think magiging ashamed sa'yo yung tatay mo na senior statesman. Mm. Nung panahon siya na senador. Mm.
4: Ihabol ko lang, sana yung mga pinaslang nung war on drugs ay afforded the opportunity to also hide habang may perang pumapasok sa kanilang mga bank accounts, diba? So, kaso sila, na sila ang mga architects and implementers of war on drugs na hindi makaharap sa hostisya, nagpapakasasa sa pera ng bayan. So,
5: Senator Bito, mula sa With Your Respect team, gusto naming sabihin na we miss you. See you soon! Dahil dyan, go Roleta!
4: Go Roleta!
2: See you soon, Big Posa!
4: The new fashion statement.
5: Ito yung lumabas susunod ng dating spokesperson ng impeachment sa
1: Senate
5: Impeachment Court na si Attorney Tongol.
4: Attorney Reggie Tongol.
5: Na recently sinabi ay parang na-vindicate sila at they were right all along.
1: Kasi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema na na bagamat dinismiss naman nila dahil nga moot na, binanggit sa desisyon ng Supreme Court na yung forthwith daw, no, yung pinagtatalunan na forthwith, eh pwede naman palang shorter or longer
2: depending
1: on circumstance with the like a reasonable period. Yes. Kaya sabi ni Attorney Tongol ay tama pala kami. Tama kami na tinulugan namin ang impeachment nung panahon namin, no?
4: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Na kasi yan yung position ni Senate President Chis Escudero, no, dating Senate President, na yung forthwith ay hindi nangangahulugan na agad-agad. Mm-hmm. Nilaro nila yung definition ng forthwith, 'di ba?
4: Mm-hmm.
2: Na ang bilis na inilabas ng Korte Suprema ng mga panahon na magiging magko-convene na supposedly yung impeachment court, no? Pero sa ito yung tinatawag naming mga abogado na obiter dictum. Ibig sabihin, hindi naman naggamit yung opinion na besides ng Supreme Court, eh, no? Ang sinabi, moot in academic. Tapos biglang may opinion na it can be longer or shorter. Diba? Eh, moot na eh. So, moot na eh. So, para sa akin, ang basa ko dito, obiter dictum ito, number one. Number two, mali si Attorney Tongol. Kasi ang sinabi na Supreme Court doon, for so long as there is no unreasonable delay. Hindi in-apply na Supreme Court yung facts in this particular instance. Hindi sinabi na Supreme Court na walang unreasonable delay nung panahon nitong si Chis Escudero. Ang sinabi niya lang, okay, for so long as there's no unreasonable delay, it can be shorter or longer. I disagree with the opinion of the Supreme Court. And as I always say, the Supreme Court can commit mistakes. And I think mali na naman sila ngayong mga oras na ito dahilan sa nilagay ang ako, nagsasubscribe ako dun sa sinatawag na verbal legis. No? Ibig sabihin ay babasahin mo yung plain meaning ng salita. At ang forthwith, immediately. No? At nilagay yan ng mga framers ng Constitution para limitahan ang discretion ng Senado kung kailan sila pwede mag-convene. Pero ngayon, para bang purely discretion ng Senado. Pero again, sa aking opinion, even with the Supreme Court decision, ha, meron pa rin unreasonable delay nung panahon ni Chis Escudero kasi Pebrero pa eh. Diba? Pebrero pa nung na-impeach eh. Tapos ang tagal, tinulugan. Tapos kung anong mga sayo-sayo, ibig sabihin ng forthwith, diba? So, there was really unreasonable delay in that particular instance. Even the Supreme Court did not say na wala. Malinaw yan.
5: No? Ang good news naman, parang sabi ni Tito Soto, SP Soto, na the next day daw, the
1: sa kanya daw ang kahulugan ng forthwith ay kung matanggap nila ngayong araw ang impeachment, ang articles of impeachment, kinabukasan, magbubukas na ang korte.
2: Correct. Yun ang tama.
1: Yun ang ibig sabihin ng forthwith kasi. Ang mahirap nga dito kasi, nakakakitaan din natin ng pattern, no, ng dubious na pattern yung Korte Suprema, kung saan pagdating sa usapin ng impeachment, parang may overreach talaga doon sa kanilang boundaries. Mm-hmm. Kasi maliwanag naman sa konstitusyon yung ibig sabihin ng forthwith, na kapag ka na-impeach na yung isang impeachable official, dapat mag-proceed yung Senate, no, into an impeachment court para sa mm-hmm. sa trial. Kasi kung ang ibig sabihin pala ng mga gumawa at nagsulat ng constitution ay in such a reasonable time, it may be longer or shorter mm-hmm. depending on the circumstance. Dapat yan ang inilagay sa konstitusyon. Pero ang sabi po ay forthwith. Yes. Lalo na kung tatagalugin natin yan, agad-agad lang yung ibig sabihin yan. Mm. Maaari kasing sa pagkakataon talagang ito, nakakakitaan na natin na medyo pagdating dun sa impeachment, pinapahina nila at pinapalabnaw nila yung kakayahan ng mga taong bayan na humingi ng pananagutan doon sa mga matataas na opisyal ng bayan na nag-violate ng kanilang sinumpaan, no? Yung konstitusyon, paglabag sa pagtitiwala ng mga kababayan natin, di ba? Hindi lang naman to usapin kay VP Sare. Tama. Usapin din to sa mga susunod na panahon ng impeachment. Correct. Ganyan din ba yung mangyayari? Tama. So, dapat malinaw na yung House ang may sole prerogative sa pagbuo ng impeachment. Senate naman yung magta-trial. Wala naman sinabi diyan makikisali pa kayo, pero parang pilit din kayong nakikisingit doon sa buong proseso ng impeachment.
4: Mm-hmm. Makikita natin dito, wala na namang relevance dapat si Attorney Reggie Tongol dahil nga siya ay ex-spokesperson ng past cycle na Senate impeachment.
1: Anong tawag pag ganyan?
4: Pero kaya lang siya nagsasalita na we were right all along. Oo. Or I told you so, dahil siguro gusto niyang pag-aanin yung mga akusasyon against his former boss, which is the past administration ng Senate, which is Senate President Cheese Escudero. Baka yun lang ang kanyang point dito, kaya niya sinasabi.
1: Para makatulog sila ng gabi.
4: Yes.
1: Napahimbing.
8: Did his job well.
5: Congrats.
2: Limited time. Siyempre kailangan sayang. Sayang. Pinasweldo.
8: Sayang.
5: Galing. Hindi above and beyond na pala ng kanyang terms of reference.
2: He walked the extra mile.
8: Para sa mga susunod na mag-hire sa kanya, ito ang kaya niyang ibigay na service.
4: Thank you very much.
5: Kami dito sa With Due Respect, hihingi rin ng tulong ng pag-define kung ano yung quick.
1: Kasi dati yung SPCs eh, mas madami pa siyang natalakay sa anong robe, yung
5: handa ng mga susuntin.
1: Ginawang fashion show yung Senate impeachment trial eh, diba?
5: Diba? So, okay.
1: Pero yung substance, wala, dinelay.
5: Sige, and we shall proceed forthwith.
1: Hindi! Hindi pa kami tapos!
2: Pero pa ako sasabihin!
1: Ba't mo kami pinipigilan, Carlo?
5: Eh kasi, ang lumabas naman ay si
4: Eto na nga, kababayan ko to.
1: Ay, kababayan mo ba si Zalbi?
4: Kapwa ko, Albayano. Lumabas mo sa ating roulette para sa mga nakikinig sa radyo ay si Rep Zalbi.
2: Ano na ba?
1: Kailan mo siya nasa nakausap, Cheska?
4: Ano ba yan?
1: Kailan kayo last in touch,
4: Cheska? Parang hindi naman kami nire-represent nito. Kapwa namin Bicolano na to.
2: Mahal na Pangulo, nasa na po siya. Saan na po kaya? Mag-tune in po ulit kami sa Facebook account ninyo para i-announce nyo po kung nahuli ba talaga o hindi. Di ba? So, asa na rin ba?
4: Ano namang balita
5: nasa
4: sa
5: France,
4: kanya?
5: Allegedly, di ba?
1: Dahil daw may mga property sa France.
4: Okay.
1: Sana medyo, medyo conjecture na lang ulit. No? Pero hindi naman confirm yung presence din sa France, no?
5: Na naghihingi daw siya ng asylum, diba? Sa France. Kaya tat may paliwanag na kaya siya napunta sa France mula sa Czech Republic ay may request yata na ginawa. So, sa akin eh, doon lang papatunay na una kung gaano karaming rekurso at pera meron ito si Zaldi.
4: Yes.
5: No, na kaya niyang takasan at even sa jurisdiction sa ibang bansa, eh kaya niyang buy his way out of yung accountability.
1: Baka na kaya naiingit si VP Sara na hindi siya masyado makatravel-travel. Kasi kita nyo si Congressman Saldi ko, daming nararating eh. Hindi. Pero ang gusto ko lang din sabihin ay, kataka-taka din kay Congressman Zaldi ko na hanggang sa ngayon, nagtatago at umiiwas

0: mahuli doon sa Czech Republic, pero talagang nakatakas na naman para tong parang series, no? Parang TV series na hahanapin natin, di ba? Di ba? Ano bang tawag dito? May kasi may ang probinsya, ano ba tawag natin kay Zach? Di ba?
1: Prison break. Napag-aaralan tayo mga idara.
0: Ang pugante.
2: Ang pugante.
1: Di ba? Hindi, ganun talaga. Alam mo, siyempre, magtatago ka, magtatakbo ka, kung nakinabang ka eh.
0: Ayun.
1: Diba? Tinabot si Laila de Lima, hinarap lahat ng mga kaso sa Pilipinas. Tiningnan lahat sa mga mata, yung mga accusations na sinasabi, hindi yan totoo. Acquitted in all charges, hindi nagtago. Hindi nagtatakbo. Kahit na pwede humingi ng asylum at tino-offer ng asylum sa mga ibang bansa, tinuloy pa rin ang quest. Sabi niya, I wanna fight here in my country. My conscience is clear. Oh, di ba? Eh, masasabi ba yan ni Zaldico? Na nakinabang. Halata naman. Di ba? Na nakinabang. Eh, sa tingin ko, hindi.
2: Baka French niya sasabihin yan. Next message
1: na rin.
0: Okay. Paano sa French yung go roulette?
1: Go roulette.
3: Sabi niya nila, di go roulette.
4: Parang familiar itong si dating ombudsman.
1: Deputy overall ombudsman.
4: Oo.
1: Diba?
5: Karandang. Karandang.
1: Ano ba nangyari? Kakalabas lang ha?
4: Oh, it's Supreme Court na naman ulit ang naglabas. Very Supreme Court ang news natin this week.
1: Kung matatandin ninyo ha, yung facts niya na, ang facts ng kaso na yan eh, tinanggal ni Rodrigo Duterte yung overall deputy ombudsman noong iniimbestigahan siya tungkol doon sa mga bank accounts.
0: Sa mga tinatagong yaman.
1: Deputy overall ombudsman. Sinabi sa isang 2014 court decision na ginawa rin dati yan, no? Ginawa rin dati yan, pero ni Pinoy, no? Na illegal ang ginawa noong mga panahon na yon dahil hindi under the disciplinary action ng presidente ang Office of the Ombudsman, which is an independent constitutional body. So malinaw na yung decision ng Supreme Court as early as 2014, tinanggal pa rin kahit wala ng legal basis ni Rodrigo Duterte to si overall deputy ombudsman, no? Tandaan mo, dyan kinuha ni Trillanes supposedly yung mga bank records na yan kasi may kapangyarihan nga ang ombudsman na buksan yung mga reports ng Anti-Money Laundering Council. Finally, ang sabi ng Supreme Court, no?
4: After 8 years.
1: Void. Void yung action. Ibig sabihin, subject yan sa back pay. Ibig sabihin, na supposedly na vindicate si Karandang.
4: Oh, no? Oh.
1: Tingin mo, okay, ano ba? May hustisya ba? May hustisya ba yung mga oras na yan? Ano tingin mo?
4: Ako, well, it took the court 8 years to interpret something that palagay ko eh sa isang pangkaraniwang mamamayan ay parang reasonable. Eh wala kang jurisdiction, di dapat from the get-go dapat hindi nasibak sa pwesto.
1: Tsaka na ano na yan, nag-iba lang yung pangalan. Same facts eh. Sa 2014, na-uphold na Supreme Court eh.
0: Oo. Diba? Ako tingin ko dapat, siguro dapat mag-apologize din yung court kay Deputy Ombudsman Karandang. Kasi si Deputy Ombudsman, hindi nagpasindak. Sa panahon na kahit yung korte, sa panahon na kahit yung kongreso, nagigive in lang. Basta takutin sila ni Duterte, ginawa niya yung trabaho niya. Ang sinumpaan niyang trabaho bilang isang deputy ombudsman ay kung may batayan, no, kailangan niya imbestigahan kahit pa presidente. Dahil yan ang trabaho ng isang ombudsman, diba?
2: Tama.
0: Kaya pasasalamat din tayo kay deputy ombudsman kasi ginawa niya yung trabaho niya sa panahon na lahat ay natatakot kay Rodrigo Duterte. Diba? Kahit pa mawalan siya ng trabaho, kahit pa bago yung desisyon na ito, kahit retirement benefits, parang talagang nalugi siya, di ba? Ninakawan siya ng kanyang pinagpaguran doon sa pamahalaan, no? Pero buti na lamang, binago ng Supreme Court. Pero sana mag-apologize din kasi nakakahiya din na ganito katagal bago inilabas ng Supreme Court yung isang desisyon na napaka-obvious naman ay hindi pwede, ay isang unconstitutional na desisyon. Hindi pwedeng tanggalin ng presidente yung ombudsman, deputy ombudsman, dahil iniimbestigahan siya mismo. Napakaraming mali dyan, di ba? Bukod sa trabaho yan ng ombudsman, hindi ba conflict of interest yan? Hindi ba napaka suspicious ng ganyang desisyon? I think, ngayon pa lang, marami na tayong mga kailangan na i-undo na legacies ng Dutertismo, kagaya ng ganito, yung pinatatanggal, yung mga nag-iimbestiga sa mga Duterte. Pero kasama din po dyan, yung hindi dapat nayayanig yung independence ng ating Supreme Court, hindi basta

0: basta nag-give in.
1: Last na, gusto ko sabihin na, sa aming sa pag-aaral sa batas, ha, justice delayed is justice denied.
2: Yes.
1: Imagine mo, ha, kung nag-timely sana, mas mabilis ang aksyon ng ating mga korte, edi sana nagawa ni Arthur ni Karandang ang trabaho niya.
0: Uh-oh.
1: Habang ginagawa niya yung trabaho niya, tinanggal siya.
2: Mm.
1: Eh di sana hindi tayo umabot sa ganitong level ng korupsyon.
2: Mm.
1: Di sana naimbestigahan niya kung sino pang mga involved. Mm. Pero hindi, nanaig si Duterte ng mga panahon na yon against our institutions.
2: Mm-hmm. At ang
1: because of timeliness.
2: Yes.
1: Kulang at, sa bilis.
2: Paalala lang natin na ang Office ng Ombudsman isang constitutional body na hindi lang basta-basta nasa simpleng opisina yan ng pamahalaan. Diba? Napakapangyarihan yan dahil nga ipinagtatanggol, 'di ba? Yan ang tanod bayan.
1: Mm-hmm.
2: Dapat talagang naniningil sa mga politiko Korak. Natin at lalo na mga korakot na yan.
1: So,
2: ginaganon-ganon lang.
3: Tapos kapag hahabulin natin yung mga opisyal na yan dahil sa korupsyon at isasubject sa impeachment process, lelekturan kami ng Supreme Court na kaysa walang due process na medyo minadali, no? Eh pero kayo nga po hindi niyo maaktuhan to sa tamang panahon.
2: Pwede ba fourth week din ang kanilang implementation?
3: Napakasimpleng decision dapat, no? Na isagawa na.
1: Lasa, alam mo, nalulungkot ako dun sa mga komento mo sa Supreme Court bilang sa abogado, ha? Kasi ang alam mo, ang executive may power of the sword.
2: Mm.
1: Ibig sabihin, no, nasa kanyang sandatang lakad, commander-in-chief,
2: yes,
1: executive. Oo. Ang Kongreso may power of the purse.
2: Mm-hmm.
1: Siya yung budget. Alam mo, ang kapangyarihan lang na Supreme Court, ha, is power of judicial review.
2: Mm-hmm.
1: At kinukuha yung kapangyarihan na yan sa moral ascendancy ng
2: mm-hmm.
1: Supreme Court.
2: Mm-hmm.
1: Dapat mga learned yan. So every single time that a regular citizen expresses doubts, and alam mo yun, yung pagka parang nawawala yung respeto ng sangkatauhan, no, ng sambayan ng Pilipino doon sa mga aksyon ng Korte Suprema. So it saddens me as a practitioner, pero dapat talaga i-scrutinize yung Supreme Court. Kaya ako, ang aking tingin nga lang rin, eh, sana may pagkaroon ng pag-aaral kung gaano ba ka-delay yung mga desisyon ng Supreme Court at gaano sila kabilis sa ibang bagay. Kasi, di ba, yung sa kay Sara Duterte decision, parang ang bilis. Pero itong kay Arthur Karandang, 8 years.
2: Eight years.
1: They could have acted on it fast, in a faster way, because it is a very simple case. It's not as if the facts are noble.
2: Yes. Nagbago, diba? Ang facts.
1: Oo. Ganun yun, in 2014 pa. Okay.
3: Tsaka,
2: last na.
3: Last na. Tsaka alam mo, bilang nag-aaral din ng politika, kapag yung ating mga korte, hindi talaga nila nadidinig yung mga kaso, at matagal, di ba, nabubulok yung mga kaso dyan, hindi ka ba susurprise kung bakit yung mga kababayan natin eh masiseduce ng mga patakaran na magpataya na lamang tayo.
2: Mm.
3: 'Di ba? Magpapaloko na dapat wala nang kasukasuhan, wag nang idaan sa sistema ng korte.
1: Murahan na lang sa media.
3: Murahan na lang sa media, 'di ba?
1: Diba? Oh.
3: Kanya-kanya na lang na hustisya. So, hindi naman natin sinasabi na hindi naman natin sinisisi yung court, Supreme Court dyan, pero may obligasyon din talaga sila. Correct. Sa kung papaano na nararamdaman na ng ating mga kababayan kung ano ba yung ibig sabihin ng hustisya sa bansang ito. Diba?
4: Mm-hmm. Ayan, kahit na mainit ang ating usapan at gusto pa nating ipagpatuloy, time out muna tayo dahil sa aming pagbabalik. Samahan nyo kami sa meriendahang puno ng bangayan. Dito lang yan sa
5: With Due Respect!
3: Supreme Court Edition.
6: Pakibantay sa balita ngayong Lunes para sa Vice President Sara Duterte Impeachment. APR-TV News Special May 4, Lunes, alas 5 ng hapon, bago mag-arangkada balita sa PRTV Prime Media at FM Radio Region. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
6: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila,
8: Cebu,
6: Davao,
8: at Zamboanga.
6: At sa mga channels na ito, San Baguio,
8: Iloilo,
6: Naga,
8: Legazpi,
6: Batangas,
8: Cagayan de Oro,
6: at General Santos.
8: Pati na rin sa YouTube.
6: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
9: Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.

0: isang bowl ng isang may init na sabaw.
1: Gusto ko na kapay, di ba?
0: Siyempre, fourth wind. Kumain ka na fourth wind.
2: Samahan niyo po kami, ha? Makisabay kayong mag-merienda. Sige.
3: Let's go. Ayan, okay. Welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ngayon po, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments na hindi masusunod sa unang personalidad na maaalala natin sa itinatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
4: Mukbang Kaya!
0: May nagmumukbang na po!
5: Mabilis, maasim, mabait! Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
1: Tinidor!
0: Dapat na! Hula! Na po si Atty.
3: Dito. Actually, hirap na hirap po kami walang tinidor dito.
0: Kumukuha kayo lang what appears to be La Paz Bat Choy. Sa Iloilo. Ito namang isa.
2: Kakamayin ko na.
3: Ano ba yan?
0: Ito isang ampaw. No?
1: Ampaw
0: na parang deep fried ito. Tapos,
2: kainin mo.
3: Crunchy daw.
1: Ay!
0: Walang laman sa loob. So, ang characteristics ng isang ampaw ay isang uri ng pagkain na shell lang at hangin ang loob.
3: Ayun.
1: Kaya naman sarap, ha?
3: Ang sarap!
0: Ampaw?
2: Diba?
0: Kain na kayo, ha? Ito na yung ngayon namang linggo kasi parang may...
3: Sino ba naaalala natin sa ampaw at
0: labas
3: batchoy?
0: Labas batchoy, taga... sikat sa Iloilo.
2: Yung Supreme Court.
0: Lalabas na naman sa isang bagong impeach ethics complaint na parang sa Kongreso pala kapag nakailang ethics violation ka na
3: pwede ka na malinin to expulsion
0: maalis so parang gusto yata ni Rep Garin ay alisin na eventually
1: bakit daw ano ba sabi ni Kiko
2: ano ba context ba tinatawag siyang mommy
1: sabi yata ni Kiko hindi ko yung tinatawag ng mommy
0: anong tawag?
1: Ang tawag ko sa kanya Deng Vak Sha Queen Shot fire Kiko Barzaga may nagkwento lang sa akin kaibigan sa Kongreso na pinatabi raw talaga kay Congressman Garing to si Kiko
0: bakit ka mo?
1: Sinadya kasi doktor to si Congressman Garin. Parang ang tingin ng leadership ng mga panahon na yon, special tong si Kiko. So kailangan bantayan, no? Special in whatever way, di ba? So parang kailangan niya ng aruga. Kaya ang sabi, mami raw talaga ang tawag. Ngayon dinedenay ni Kiko, ang sabi, Deng Vak Sha Queen. Ano sabi ni Garin?
2: Pagkatapos siyang alagaan.
1: Ano sabi ni Garin? Panggalin na raw. Ano ba sabi?
0: Oo, kaya parang ang usapin doon nga sa ethics complaint kasi parang hindi na nga talaga nakakatulong para sa institusyon, lalo na sa mga taong nire-represent, no, ni Kiko Barzaga. Ako, ang point ko lang ay, bring up na naman yung issue ng Deng Vak Sha. Naalala natin pa nung pandemic, isa sa mga pinakamahirap na ikumbinsi yung mga Pilipino ay kumuha ng bakuna. Diba? Hindi dahil pinaputok ng Duterte, ng mga Duterte yung issue ng Deng Vak Sha para kalad ka rin at siraan ng... si dating Pangulong Noynoy Aquino na humarap sa Senado noon, ha?
1: Marap. At na-justify kung bakit kailangan Deng Vak Sha, kailangan i-prioritize, kailangan labanan yung dengue, mas maraming namamatay sa dengue, kailangan ng alokasyon, di ba? At nag-allocate talaga sila ng resources at, para labanan ng dengue.
0: At towards the end, napakita na hindi naman talaga harmful, no, to a certain extent, yung bakuna na yun, yung Deng Vak Sha. So,
1: sa akin, at ginagamit ng ibang bansa, mga first world countries. Diba?
0: So, ibig sabihin, ako nalulungkot lang ako na binibring up na naman yung issue na yan sa panahon na, yun na nga, meron ng distrust sa mga bakuna. At in general, no, napaka-irresponsable na naman ng ating gamer slash meow-meow congressman.
1: True. Minsan nga nabubuka yung bibig, wala nang mapasambatas, wala nang maayos na investigasyon, nagiging counterproductive pa sa public good.
0: Kaya pa
6: ako, wait. Ako.
0: Oh, go.
2: Kung padalan mo na lang kaya kami ng pagkain dito sa With Due Respect.
1: Oo nga.
6: Hindi ako sure kung pagkakatiwalaan ko yung pagkain.
0: Show pa ako.
6: Pero kasi, di ba, tingnan mo itong si Congressman Barzaga. Okay sana siya eh, kasi bata siya, di ba? Parang makikita mo na may possibility na ang kabataan will take these strong moments and lead the nation. Mm-hmm. Pero itong si Kong Barzaga, nalilito ko. Ano ka ba, congressman ka ba? Congress Meow versus internet influencer? You can't be both eh. Mm-hmm. Lalo na kung may public trust na kasama. Actually, kahit influencers, may public trust na kasama yan. Mm-hmm. And the level of allegations na nilalabas niya. Both for the internet, pati yung parang allegations.
0: Si Direk, nahinungunit tayo ni Direk, ha?
6: May internet, di ba? And for a lot of influencers, pag naglabas sila ng allegations, may kasamang resibo.
1: Yes.
6: Sa Congress, mayroon kang possibility na mag-file ng inquiry, tapos dadaan yan sa committee. Pero kailangan pa rin ng resibo. Itong si Barzaga, parang talak lang ng talak for the clout.
1: Mm-hmm.
6: Di ba? So sa akin, influencer ka man, Congress Meow ka man, I don't think you deserve either of these two spaces kung saan tinitingala ka ng tao.
0: Tama.
2: Pagtalak ng talak ng walang substance, ampaw talaga.
0: Ito nga, ito naman walang laman sa gitna. Ayan na walang laman, oh, Direk, oh.
2: Ampaw talaga.
1: Walang laman sa loob.
0: Walang laman sa loob.
1: Puro hangin.
0: Puro hangin pa.
1: Di ba ito libiste?
2: Ay. Iba yun.
0: Iba yun.
2: Ayan ha. Kung habang nagme-merienda kami dito, magmerienda din po muna kayo dyan sa mga nakatutok sa With Due Respect. Dahil sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang desisyon ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
1: Kain po tayo!
0: Sana makakalimlap!
1: Sara?

0: bansa. Pagaanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
0: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
3: Pakibantay sa balita ngayong Lunes para sa Vice President Sara Duterte Impeachment, APRTV News Special, May 4, Lunes, alas 5 ng hapon, bago mag-arangkada balita sa PRTV Prime Media at FM Radio Region.
0: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
4: Magkabagong pagbabalita. May tawanan ng biruan.
5: Ikaw na. Ikaw. Bago.
6: Kasama ang ipinas dito sa segment na
7: BS Politics,
6: also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang desisyon ng House Justice Committee na may probable cause ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte.
5: Ayan, pwede ka nang umuya, Attorney Dino. Unanimous o pinaboran ng 53 miyembro ng committee dumalo sa pagdinig na ideklarang may sapat na basihan ang reklamo kabilang na ang akusasyon ni Ramil Madriaga na ginastos lang sa loob ng 18 oras ang 128 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President.
7: Ayan, tama ka dyan, Cleve. Kabilang din sa tinalakay ng committee ang kawalan ng records sa ilang pangalang nakatanggap ng confidential funds, gayon din ng 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ni VP Sara at mister niya na si Attorney Manases Carpio.
8: Yes, at nakatakdang magpulong ang committee bukas para talakayin at pagbutohan ng committee report, resolution at articles of impeachment, saka iaakyat sa plenaryo para pagbutohan ng Kongreso sa May 11. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado.
9: At nangako naman ang liderato ng Senado na agad magkoconvene bilang impeachment court sakaling i-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment na una nang nilino ng Korte Suprema ang katagang forthwith sa pag-convene bilang impeachment court. Mm-hmm. Sa inyong palagay, tuloy na bang ma-i-impeach si VP Sara for the second time in a row? Sasagutin yan dito lang sa
10: Balat Sibuyas!
0: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
9: Kaya po ako kumuha ng sabaw, ipapanorin natin si Attorney Dino mag-discuss.
7: Take it away, Attorney Dino.
6: Hindi, alam natin, nagpura natin yung ebidensya. Diba?
9: Oh, ang sabi.
6: Ang question, may-impeach ba ha? May-impeach ba yung tanong ninyo? Ang sagot lang dyan, tingnan natin ebidensya. Mm. No? Last year, based na sa mga accusations, 215 na yung bumoto. Ngayon, yung ebidensya, mas malinaw.
5: Kaya dapat mas dumami, di ba? Yung pumirma sa Articles of Impeachment.
6: Ano ba yung palusot nila dati? Ang palusot kasi nila dati, merong nga COA clearance. Wala na ngayon yan.
5: Wala na.
6: Pinababalik ng personal kay Sara Duterte yung 400 plus million, ha? Mm-hmm. Na mali yung paggasta sa confidential fund. So, napakalinaw niyan. And the findings of the COA, dahil may expertise sila sa audit, enjoy the presumption of regularity. Anti-money laundering council report. Mm. Hindi nagsisinungaling ang numero. Hindi nagsisinungaling ang datos. At kahit si Sara Duterte mismo at kanyang mga abogado, hindi dine-deny yung laman. Doon sa pangatlo, sa SALN, sinabi na ng High Court of Impeachment mismo sa kaso ni Corona na pag hindi mo dinedeklara ang mga yaman mo sa SALN, impeachable yan.
9: Iyon diba? Betrayal of public trust.
6: Culpable violation of the Constitution because it's the Constitution that requires the filing of the SALN. Ha? Yes. Malinaw yan. So, culpable violation of the Constitution yan. At anong sabi ni Sara Duterte? Yung billion umiikot at yung mga cash down nila on hand, nasa the others.
5: Nasa others daw.
6: Oo. Sino naman yung mga pinaglolo ko, di ba? Tsaka, alam mo ha, sa akin lang ha, di ba abogado si Sara Duterte?
5: Mm.
9: 80% nga yung nakuha ang resulta sa bar.
6: Di ba abogado siya? Mm. Di ibig sabihin, dapat alam niya kung paano fill out ang SALN. Mm. At iba yung cash on hand, iba yung sa the others.
5: Mm.
6: Yeah. Makita nyo?
5: Mm.
6: Cash on hand nga, malinaw eh.
9: Yan nga yung unang ide-declara mo, di ba?
6: Correct. Oo. So, bakit niya hindi dineklara? At consistent ha, so consistently wrong pa lang interpretation mo lang batas?
5: Mm.
6: Ganun ba? Consistently wrong itong pag-fill out mo ng SALN at saka grabe yung egregious eh. Yung pagkakamali na yun. Na talagang wala kang, hindi pagkakamali yun eh, sinadya.
7: Mm-hmm.
9: Eh kung alam mo naman kasi hindi ka mapapanagot, eh mas kaya nung ilagay mo dyan.
6: Correct. Oh, so yung mga ebidensya na yan, I think, fearless forecast. Mm-hmm. Unanimous yung Justice Committee. It's not difficult for them to get 106 votes. At dun sa Senado, alam naman natin, iakit yun sa Senado. Ang sabi ha, at least nung tinitinan nila yung kalendaryo, as early as June. Okay. Eh, mukhang may trial na tayo.
5: Mm.
6: Oo. So, may trial sa ICC ng late May.
5: Mm-hmm.
6: May trial sa Senado. At saka halos everyday daw yung trial para matapos na ito sa lalong madaling panahon. Mm. I don't know. If I'm the lawyer of Sara Duterte, kitang-kita ko naman yung abogado niya nagpupumigla sa hirap.
5: Mm.
6: Ang hirap ng trabaho nila kasi napakalinaw ng mga violations. Mm. No? Na, yung magpapalusot ka bang ilagay mo sa the others? Ang hirap nun. Ang hirap. Kaya, well, good luck, di ba? Pero I think the trial will be inevitable whether Sara Duterte likes it or not. Ang tanong!
9: Ano ang tanong?
6: Magpapakita ba itong si Sara Duterte sa impeachment court or pagdating sa ribbon cutting, doon present. Magpapakita present.
9: Tsaka no? Magsispeech sa graduation.
6: Magsispeech sa graduation. Ano yung plan A, plan B, plan C?
5: Napaka-unique. Di ba, ang travel naman niya, May 11 daw nakatakdang magbotohan yung plenaryo, di ba? Kung magpapatuloy talaga sa articles of impeachment. Wala naman sa bansa si VP Sara sa panahon na yan, di ba? Ini-ignore niya yung buong proseso ng impeachment. Ni hindi bigyang respeto yung kapangyarihan at responsibilidad ng House of Representatives na usisain, no, yung allegation laban sa kanya.
6: Mm-mm.
5: So, baka hindi naman humarap din yan sa ano, no, sa Senate trial. Pero bago pa man din tayo mapunta doon sa Senate trial, I think maganda ding paalalahanan natin yung mga kongresista sa House of Representatives. Kasi may mga bulong-bulungan, may mga ugong-ugong na ilan sa kanila baka hindi na pumirma sa impeachment dahil natatakot kay VP Sara dahil tatakbo sa 2028. Hindi po yan tama. Dahil ang aligasyon para sa impeachment na ito, ang pinag-uusapan dito ay siya ba ay may culpable violation of the Constitution, may betrayal of public trust given doon sa mga ebidensya, paunang ebidensya pa lamang na nakalkal na ng House Justice Committee. Kami pong mga ordinaryong mamamayan, nakita na namin, wala namang maayos na sagot si VP Sara dyan. May mga itinatagong yaman, may hindi dineklara sa SALN, malinaw na malinaw pa, no, sa mas sikat ng araw ngayong tanghali, no, dahil summer na summer. Kaya nakatutok po ang taong bayan na diyan sa mga nagbabalak na unahin ang politika kesa ang kanilang obligasyon sa saligang batas, no? Tandaan niyo po, sa survey ng OCTA at ng iba pang mga survey firms, tutok ang mga taong bayan sa impeachment at pangalawa, gusto nilang magpatuloy si VP Sara sa trial at harapin ang lahat ng allegation sa kanya. Paalala na ang House of Representatives ay House of the People.
6: Mm-hmm.
5: Pero hindi lamang dapat sa pangalan, dapat pangatawanan niya ng mga kongresista.
6: Correct. Oo. So ako ito tinatawag ko na stress test ito sa ating demokrasya.
5: Mm.
6: Democratic institutions. And last year, we failed. Diba? Retake na itong exam na ito eh.
5: Mm.
6: Last year, yung mga in-expect natin.
5: Nag-fail ang Senate.
6: Nag-fail ang Senate, nag-fail ang ating mga ibang institution.
5: Nag-fail ang Supreme Court.
6: Oo. Diba? So, sa akin palagay, nagkamali sila. No? So, ito ay retake. Ang question is, kaya ba nating panagutin yung mga tiwali at kaya ba nating depensa ng ating mga institusyon at will the institutions be there for us? No? Ito ay stress test ng ating mga institusyon. Sana this time around sa ating retake, we will pass with flying.
9: Ito pala yung totoong starting over again eh.
5: At one more chance.
7: One more chance. Idagdag ko lang bago tayo mag-next segment sa ating mga paalala sa ating mga kongresista na kung ano man po ang pagboto nyo rin sa impeachment trial nitong VP Sara Duterte ay magiging factor din po yan kung paano kayo iboboto muli ng inyong mga constituency. Dahil tandaan nyo po, binoboto kayo nyo ng mga edistrito, binoboto po kayo ng inyong mga constituency kung kayo ay party list representatives. At isa po yan sa magiging factor nila kung ginampanan nyo po ba ang inyong trabaho bilang isang kongresista to your district and to the nation para po sa due process nating mga Pilipino.
6: At hindi lang yan sa election. History will judge you. Austerity will judge you. The next generations will judge you. Yung mga salinlahe, mga apo, anak ninyo, titingnan kung magiging proud sila sa track record ninyo. Pero kung pinalampas ninyo magnanakaw na napakalinaw, eh talagang pagbabayaran nyo yan, the next generations will be embarrassed. Diba? Embarrassed with you being in public service.
5: Kita nyo naman sa storya ng mga Duterte, diba? Hindi nila akalain na darating yung panahon ng hustisya.
6: Correct.
5: Hindi nila akalain na darating ang araw na ito. Paalala din po yan sa mga kasama natin sa House of Representatives, diba?
8: Correct. Oh. Saka sa akin, pansinin natin, wait lang, ako naman.
5: Gula! Gula! Game!
8: Saglit lang po. Hindi, sa akin tingnan nyo. Ang demokrasya natin, sinira ni Rodrigo Duterte. Single-handedly, nawala ang due process, nawala ang tiwala ng taong bayan sa human rights, nawala lahat ng foundations ng democracy hanggang yung weakness ng Supreme Court at legislation at executive, nabasag yung ganung checks and balances. So to the point nga of starting over din talaga tayo for Philippine democracy. Diba? So nasa ng pagmamahal natin sa bayan, nakikita natin ang pagmamahal ng taong bayan sa demokrasya sa pamamagitan ng pagbabantay sa impeachment. Nakikita natin yung stakes for ordinary people, nakikita natin yung stakes for the people who have lost their loved ones doon sa drug war. At syempre, ang question na lang ngayon, nasan ngayon ang pagmamahal ng legislator sa demokrasyang ito.
6: Correct.
8: So kailangan nyo patunayan na mahal nyo ang Pilipinas, mahal nyo ang demokrasya. At dahil dyan, ngayon, babasahin natin ang komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, hindi kami Supreme Court, but we judge. Magde-decision kami if we will either
10: take it or leave it.
0: Take it or cleave it.
9: Yun.
6: Oh, mabilisan, mabilisan. Go.
9: Oh, sabi ni Teresio, excited again to watch WDR. Sa yung programa, mas namumulat ang taong bayan sa kung ano ang hindi alam ng mamamayan na katiwalian ng gobyerno.
5: Take it or cleave it.
6: Take it. Salamat, Teresa, iyo. At sabi ni Carlos G7L8Q, Senator judges taking an oath of impartiality should sign on the oath that give consideration on evidence. Acceptability or credibility of evidence should be voted by majority before it can be used.
5: Take it or cleave it.
6: Cleave it ako.
5: Oy.
6: Oh, yun. Oo. Kasi para sa akin, di ba, hindi muna, kailangan makita muna yung ebidensya bago pagbotohan. Sabi niya kasi, kailangan pagbotohan
5: ng majority.
6: Ano? Isiwalat mo muna yung ebidensya yan bago pagbotohan.
5: Okay. Tsaka ano naman eh, binigay naman talaga sa Senado yung kapangyarihan na mag-determine din kung ano yung rules nila, kung paano nila papatakbuhin yung trial.
6: Diba? Correct. Okay.
9: May pangatlong comment. Sige.
7: Si Archie. I'm sorry. Sabi ni Achi Paguligan, dapat humarap si Sara personal. Ang tapang nila sa press conference at social media, then pakita nila tapang nila harapan sa impeachment court sa Kongreso at Senado. Tapos na sa Kongreso, no show siya. Sa Senado, pakita mo tapang mo, Sara.
8: Yes.
5: Take it.
7: Gusto ko yung tapang ni Achi.
6: Ako, cleave it.
9: Bakit ka mo?
6: You're asking for too much. Pakita yung tapang, wala naman siyang tapang sa katawan. Take it.
9: Okay. Cleave mong
7: para sa iya.
5: Last comment. Para napaka-special na comment eh.
9: Para may bias tayo na.
5: Oo, mula pa dito. Sa New York. Sabi ni Kim Villamer de Leon, hello Dino, love you. Hello everyone, salamat sa serbisyo nyo sa bayan. Take it or cleave it?
7: Take it!
6: Wala ka naman sabihin nyo.
9: Ako, cleave it!
6: Subukan nyo lang. Pag ako hindi nakauwi.
9: Ako, cleave it! Bakit ka mo?
5: Inyo na yung love you nyo.
6: Pag i-get, pikit. Ito lang kayo mga trolls dyan, ha. Nabalitaan ko lang. May nagsusubong sa akin kanina na nakikipag-away kayo. Nako, eh ako nga hindi na nanalo dyan. So, warning lang, hindi kayo. Gaganahan lalo yan pag inaaway ninyo. Okay? So, take it. Take it.
9: Pagdalamat.
11: Sino winner natin dito?
6: Kim Piniaverde Leon.
9: Okay. Congrats, Kim.
5: At saka batiin naman natin yung ating napakadaming mga live viewers.
6: Wow.
5: 1.6K.
6: Wow. Live yan, ha?
5: 1,600. Wow.
6: Sa Facebook. Ay, sa YouTube. Sa YouTube.
5: Sa susunod na linggo, 6.7 billion na yan.
7: Billion.
5: Hindi, nakita ko din, ha, nung break na merong mga taga-ibang bansa pa talagang nanonood sa atin. Maraming salamat po sa pagtutok.
6: Bukod pa yan sa mga nakikinig sa radyo all over the Philippines.
5: Wow.
6: Mahal na mahal po namin kayo. Salamat po sa pagsuporta sa With Due Respect.
5: Yes.
9: At meron tayong two winners bukod kay Kim na si Dino na ang nagdesisyon.
5: Gusto ko si Achi.
9: Achi.
5: Kasi dapat tumarap si Sarah personal. Okay ba sa
9: atin yun? Congratulations sa ating Achi. Mga winners. At gaya nga ng pinapaalala namin sa Team Pinas every week, mainit ang usapin lalo na pagdating sa politika. Pero tandaan natin, isa lang ang ating bansa. Isa lang ang Pilipinas. Mahalin natin ito. At paalala itong video na ito.

0: Bago tayo magtapos.
1: Bakit ba ang ating color of the day ay pink?
0: Ako, dediretso na ako. Lenny, nananawagan po kami. Naniniwala po kami na kailangan na ng pagbabago sa ating bansa. Hindi po dahil naghahanap kami ng savior. Naghahanap po kami ng karapat dapat sa governance. Lahat po ng pinaghirapan natin simula 2016 hanggang 2022, ngayon na po yung mga oras na makukuha natin kung ano man yung fruits nun at papagpapatuloy natin. So, nananawagan kami. VP Lenny, sana po i-consider din yung tumakbo para sa 2020
2: election. Yes.
1: Tsaka napanood ko dun ha, sa mga Taganaga nung inasar ni Vice Ganda si Mayor Lenny.
2: Yes.
1: Parang naghihiyawan naman ang mga Taganaga.
0: Yeah.
1: Kaya kagaya ng sinasabi namin dito, naniniwala kami na yung inyo pong mga pinaglilingkuran dyan sa Naga ay handang-handa na ibigay muna kayo at ipahiram muli sa bansa sa 2028, yeah. Di ba?
0: Okay, maninaw ha, nakapink ha.
1: Okay.
0: So, tawagin nyo lang kami, mga kampanya kami para sa inyo ulit.
3: Okay. At ako na naman ang bearer of bad news. Diyan naman ako nagtatapos. At misa't kalahating oras ng Bantagulan at pagkukonvince kay Mary Lenny tumakbo at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue ng Pilipinas.
0: Muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
2: I'm sure nabitin kayo sa kwentuhan. Pero huwag kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo.
4: At sunod niyo mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Connect Ka Dyan kasama sina Franco Reyes at Doc Luisa.
1: Tandaan, Mayor Lenny, andito lang kami. Inaantay ka. Pero ngayon muna, wala pong personalan lahat yan. Dito lang sa
5: With You!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang init!
3: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
4: Ang lupet! Ang lupet!
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo!
7: Smart,
6: Smart Dishwashing Paste ko!
7: Smart Tudu!
6: Prito ulam na masebo, plato o kaldero.
7: Smart!
6: Ang galing for everyday!
5: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
6: Tanggaling-galing mo!
7: Smart Dishwashing Paste!
5: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.

0: this right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Sa soundtrack ng buhay mo.
3: Buhay mo.

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Oras, oras, oras. Oras na para kunin ang mga bagong sinampay na tuyo. 3:47 PM na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: Ang lupet.
3: Kabay.
1: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 3:54 na po ng hapon at syempre ito ang programang
0: Soundtrack ng buhay mo.
1: Syempre kasama niya DJ Poggy Alcacid. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga drivers out there. Hello po sa lahat na nagmamaneho, lahat na may hawak ng manibela at ng cambio. Ano mga inahawakan? Handbrake, ayan. Ano pa ba? Siyempre, yung tuning in sa mga stereo sets niya. Speaking of, ay, batibay natin si Tito Darwin Elarco. Nakikibig ngayon, hinatad si ano, Rosel Aniel. Yan, isa sa mga naging ano natin, student jocks sa campus break. Ay nga pala, kung ikaw ay isa sa mga gustong magkaroon ng experience maging DJ on air, at ikaw ay isang mag-aral, ikaw ay isang student, aba, welcome ka na mag-apply. Mag-apply? Mag-apply ng lotion, gano'n. Hindi, mag-apply ka ha. Send ka ng details or mag-message ka sa ating 92.3 FM Radio Manila Facebook fanpage. At pwede kang maging DJ for a day. Ayun o, lahat naman gusto talaga, di ba? So, yun lang ang gagawin mo. Ang ating campus break naman ay syempre every Saturday yan. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 3. Syempre kasama natin DJ ID and DJ Jaja, di ba? So, kung ikaw ay isang legit na student at gusto maging DJ for one day, ayan, yan ang ating ano, programa para sa ating mga students. Di ba? Anyway, ingat Tito Darwin sa pag the drive kung nasan ka man. Sabi niya nasa may MOA daw. Ayun no? Nunood daw siya ng bida sa arena. Sana all ha, kanood ng mga concert-concert no. Ang dami kumonsert no. Hindi nga lang tayo nakapunta lahat. Pero yung iba dami pera, ganun. Sige, wala problema. Pasok natin yan on air. Meron, anong kanina, color red, color green, sana color brown. Color brown na mayroon tayo. Hello?
4: Hello po.
5: Hello?
4: Hello, sino to?
5: I'm your FMR squad counselor.
1: Ay, si Conci!
5: John
1: Vincent, Conci, kamusta po?
5: I'm okay, sir.
1: Okay ka naman. Yun, very good naman pala. Oh, may gusto ka bang batian for this hour?
5: Ayun, binati lahat. Lahat ng FMR squad, President Lawrence Manipor, Vice President Sari Irma, Atisti, William Mortel, Paolo Salamea, Vince Salamero, at marami pang iba. Pati yung mami ko from Tansa, Cavite. Nakikinig, Barangay Tres Cruces po.
1: Yun, si mami nakikinig. Hello, hello tita. Gandang hapon po. At John Vincent Conci, meron ka bang gustong mapakinggan na song?
5: Sweet Baby. Nandun po yung sa FB comment po.
1: Ah, yung Sweet Baby.
5: Yes po. From DJ Sigel. Ah, na-miss okay. Ko yung boses niya.
1: Ni DJ Sigel lang?
5: Apo.
1: Ako kayo? Na-miss ko yung boses. Sweet. Sweet naman boses ko.
5: I love you, DJ Poggy.
1: Yun, I love you. Ito yung ano, no? Ahoo. Sweet baby, yun ba yun?
5: Yes po!
1: Kinanta ko talaga. O sige, ipi-play ko para sa'yo, ha?
5: Sige po!
1: Okay, maraming salamat, Conci, sa pagdawag. Ayan, ang ating color brown. Kino kasi color green tsaka color red. O, kung ikaw gusto mo rin tumawag, mga ka-vibes, oras natin. Gusto mo tumawag, numbers 0954-406-1967. Ayan, ha? Ang isa sa mga bagay na kailangan nyo lang intindihin at tandaan. O ito na, i-play na natin ang request mo, John Vincent Sagrado. Siyempre dito lamang yan. Sa soundtrack ng buhay mo, dito lang sa 92.3 FM Radio, Kavibes and Lupet.
0: 92.3 FM Radio,
3: Kavibes
2: and Lupet!

0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Mayoka Vibes
1: ang Bad!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes!
3: Kay tagal din natin di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo.
4: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin, may kantang suwak dyan.
5: Never thought that I could need someone as much as I need you.
4: Tara, maki-feels at sabay-sabay makikanta.
5: I do cherish you.
4: Soundtrack ng buhay mo.
3: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
4: Dito sa soundtrack ng buhay mo.
6: Soundtrack ng buhay mo.

0: Patay mo!
1: Kasama si DJ Poggy Alcacids. Pero daming S. Anyway, oy, mga kamay, kung gusto niyo pong Umon Air, abago na, 0954-406-1967 para magkaroon ka ng chance na ikaw po ay manalo ng instant request at syempre pabati na rin sa iyong mga ka-vibes nakikinig din ngayon syempre. At kung meron kang crush tapos gusto mo mag-dedicate ng song, pwede mo pa-dedicate po nung ano, I love you. O, diba? Pwede yun. No problema. Ah, sige mga ka-vibes nga pala, ang ating Facebook fan page ay open din sa 92.3 FM Radio Manila. Ate Bayet de Guzman Ponce. Te, ano na? Te, nag-labor day na. Anyway, ala, meron tayong color on the air. Kayo na color brown. Ano color ba to? Color white daw. Hello? Hello po. Hello.
2: Hello.
1: Hello, sino to?
2: Si Jester po ulit ng Dasma.
1: Jester ng Dasma. Jester pare, kamusta Jester, ka? Balita sa'yo.
2: Ito, pagod na ako, pero okay naman.
1: Pagod ka na ka? Ako din pagod na. Ayoko na. Ayoko na maghintay. Jester!
2: Yes, sir.
1: Ay, gusto ka bang batiin?
2: Siyempre, binabati ko lahat ng mga rider ulit.
1: Mm-hmm. Sino
2: siyempre,
1: pa?
2: Siyempre, dito kami sa Dasma. Ano yung pinaka-idol namin, congressman? Congressman ako. Dito Barcaga.
1: Ayan na naman tayo, Jester. Ha? Mga pagalita na naman ako. Pero anyway, sige. Hello sa mga taga-Dasma. At siyempre, Jester, meron ka bang gustong mapakinggan na song for this afternoon?
2: Okay lang ba kayo doon yung ano, kahit wala ka na, ni Sharon Cuneta?
1: Sharon, hanapin ko yan para sa'yo, Sharon Cuneta, kahit wala ka na?
2: Yes, sir.
1: Kahit maputi. Ay, iba to. Iba yung kahit na lumabas, wait lang. Hanapin ko para sa'yo. Kung wala, anong gusto mong iba?
2: Kung wala.
1: Ay mo yung ano, yung... Pangarap ko ang ibigin ka. Ayun, no?
2: Wala akong Twitter.
1: Ah, sige. Pero hanapin ko para sa'yo, ha?
2: Yes, sir. Thank you.
1: Okay, sige. Jester, maraming salamat sa pagtawag. Jester ng Dasma. Thank you so much.
2: Thank you, sir.
1: Ayan, si Jester ng Dasma, mga ka-vibes. So, ayun, no? Natawa talaga ako sa sinabi niyo. Anyway, meron pa tayong isa. Color white ba yung kanina? O, ito color... Periwinkle? May ganun bang color? Hello? Hello po.
3: Hello?
1: Hello, sino to?
3: Si Vice President.
1: Ah, Vice. Uy, uy, si Vice! Di ba galik kang naga? Di ba kasama mo si ano?
3: Sino? Ibang Vice yun.
1: Ay, ibang Vice pa yun. Sorry.
3: Yeah.
1: Ate, si Ari, hello po. Gandang hapon.
3: Hello, gandang hapon, DJ Poggy.
1: Ate, sorry, nasaan ka? Where are you?
3: Sa bahay lang.
1: Bahay lang?
3: Oo.
1: Ayaw mo ng bahay ko.
3: Charot. Kanina bahay.
1: Ay, baka may magselos. Ayoko na nga, ayoko na. Uy, kamusta ikaw, Ate Sari? Kamusta ikaw?
3: Ayun, actually masaya kasi nakabisita ulit ko dyan ng Thursday. Wala ka nga eh.
1: Wala ako? Ganyan naman kayo eh. Ayoko na nagtatampo.
3: Inanap ka namin.
1: Ate, malakas ako magtampot eh. Ay... Anong ginawa mo rito na Thursday? Ano meron?
3: Hindi, nung sa birthday ni DJ Chloe. Tsaka, ayun, congrats nga pala. Sa FMR.
1: Yun. Sige,
3: yun lang.
1: Kapag may birthday talaga, pupunta na ako dito. Uy, nag-ano ka na ba? Nag-merienda na ikaw?
3: Yes, mangga.
1: Mangga? Bigla ko nainggit eh. Meron pantira? Meron pa?
3: Wala. Eh.
1: Ayun lang. Hindi ka na nga hindi mo na nga shinare, hindi ka pa nagtira.
3: Next time.
1: Yun, ha? Yay! May mangga ako galing kay Ate Sari. Ate Sari, dahil gusto mo ng mangga, ano connect?
3: Yes?
1: Meron ka bang requested song?
3: Kapabati muna.
1: Ayoko nga! Go na! Go.
3: Okay. Sa mga FMR squad, kay Kuya Lawrence, kay

0: Vincent Sagrado, kay Kuya William Mortel, kay Sir Will Ilagan, kay Farjas Real, kay Felix Valdez, kay Kuya Vin, kay Paolo Zalamea, kay Ate Lee, yung kanina, tsaka sa mga bago rin namin members, kay Chinita Malu, kay Mary Ann, kay Mary Joy, kay Teresa D, kay Ma'am Wela, at saka kay Ma'am Pinky. At lalo na syempre sa mga FMR DJs, lalo na sa'yo, DJ Pogi, yan. At saka kay DJ Sajen.
1: Parang ano, nagko-compete kami ni DJ Sajen, no? Parating, hindi ka naman, hindi naman programa ni Sajen. Tapos,
0: binabati. Ikaw kasi Pogi ka. Siya handsome.
1: Ay, ganun ba yun? DJ Sajen, usap tayo pagbalik mo ng office, ha? Ayaw ka ng competition na to.
0: Ay mo. Parekos na lang din.
1: Ay, sabi mo, handsome siya eh. Bahala ka dyan. Ano gusto mo?
0: I Never Cry by Alice Cooper.
1: I Never
0: Cry.
1: Cry? Spell mo nga. Ayun, Alice Cooper. Lumabas na oh. Very good oh. Ah, sige, play ka para sa'yo ha.
0: Thank you so much.
1: Wala problema. Uy, bakit ito yung napili mong song for today? Ano, bakit ito yung soundtrack ng buhay mo, T?
0: Ano kasi, nakakapagod ng umiyak ko. Kaya mo sabi ko, I never cried.
1: Yoko na lang talaga mag-talk. Sige, play ka para sa Ate Sari. Thank you so much sa pagtawag. Okay, bye-bye. Yan o, si Ate Sari Lerma, the VP. Si Vice, galing Naga. Charot lang. Ate Sari, thank you sa pagtawag. Hoy, kung ikaw, gusto mo rin manalo ng isa request at ng pabati on air, tawag ka na 0954-406-1967. At eto na, i-play natin ang inyo mga request and song. Syempre dito yan, kung saan ikaw ang bida sa lahat ng mga paborito mong kanta mula 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo.
2: Sa soundtrack ng buhay mo.
1: Dito lamang yan, syempre, sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit.
2: 92.3 FM Radio,
3: Ka-Vibes
4: ang lupit!

0: pinupet.
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa ating ng 7 BB Choice Awards.
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin itong mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FM Radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: Soundtrack ng buhay mo.
3: Buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Mga ka-vibes, oras natin na 4:52 na po ng hapon para sa inyong mga requested songs at mga gustong tumawag 0954-406-1967. Pwede ka na mag-text 0927-384-8639. At syempre, kasama niyo po ako, DJ Pogi Alcacid, para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo. Hanggang 8 PM po tayo, ha? Kaya go na! Mag-comment ka na rin sa ating official Facebook fanpage. Yan po ang 92.3 FM Radio Manila. Kita-kita tayo hanggang sa matapos lahat ng mga requested songs nyo. Charot! Anyway, dito lamang yan, ha? Sa 92.3 FM Radio, ka-vibes ang lupit!
0: 92.3 FM Radio,
2: ka-vibes ang lupit!

0: 92.3 FM Radio.
1: Kawai.
2: Ang lupet.
3: Ang init.
4: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto. Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: 1, 2, 3 FM Radio Kavibes
1: ang lupet
2: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Kavibes.
3: Kay tagal din natin di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo.
4: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin,

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin na 5:27 na po ng hapon at syempre ito ang programang
1: Soundtrack ng buhay mo!
0: Mga ka-vibes, syempre kasama niyo ako, DJ Pogi Alcacid. Meron tayong caller on the air sa ating linya 0954-406-1967. Uy, pwede kayo tumawag, gawin lang kayo, walang problema yan. Ako ang bahala. Hello?
2: Hello. Hi!
0: Sino to?
2: Si Felix Valdez.
0: Felix Valdez, magandang hapon sa iyo. Ano ang mapaglilingkod ko?
2: Mababae.
0: Oh, go ahead.
2: Binabait ang mga MMRs ba? Ay, President Loving Smaliter, Vice President Miss Sarah Lerma, MMR Counselor, Hyung Bing Sing Sabae, ay Sir Winyal Balen, ay sa Paolo, ay sa Win Ilaang, ay Ailey, ay sa Ihebel, at lahat doon ng FFR issues.
0: Yon, maraming salamat, Felix Valdez, sa iyong request.
2: PRTV
0: ay aking Mavic at Amtis. Yan nga pala, yung pabati natin kay Ate Maria Ocampo ng PRTV News. Okay, Felix, meron ka bang requested song na gusto mo mapakinggan for today?
2: Every day I love you.
0: Every day you love me. Boyzone, tama? Ah, okay. Nasaan ka ngayon? Where are you?
2: Sa La Union.
0: Nasa La Union ka? Galing ako dyan. Galing ako dyan kahapon. Ganda dyan, ha? Apakainit.
2: Apakainit.
0: pero ano naman, enjoy naman tayo syempre doon sa ating time na makita ang inyong lugar. But anyway, i-play ko na ito para sa'yo, ha?
2: Mama,
0: ay Mami. Iyon naman pala. May dedication para kay Ate Marie. Ate Marie, ego na to para sa'yo, ha? Sige, maraming salamat, Felix Valdez, sa pagtawag.
2: Maraming salamat.
0: Alright, yung mga ka-vibes, si Felix Valdez, request na kantang Everyday I Love You. Walang problema, pagbigyan natin ang kahilingan. Kaya ito na, i-play ko na yan para sa'yo. Siyempre dito lamang yan sa inyong programang
1: Soundtrack ng buhay mo.
0: Dito lamang yan siyempre sa 92.3 FM Radio, ka-vibes on lupit.
1: 92.3 FM Radio,
3: ka-vibes
4: on lupit.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. 5:30. Ang lupet.
2: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino. My wine and only.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
4: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
0: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
8: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
9: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
10: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: Kabay!
0: Hoy mga ka-vibes, oras natin, 7 minuto bago mag-alas 6 ng gabi, 5:53 na. Grabe, didilim ulit. Grabe, ang bilis ng oras, no? Ay nga pala, sa mga ka-tune in pa lang, at sa mga hindi na malaman kung ano pinakikinggan nila, eto nga pala ang ating programang
3: Soundtrack ng Buhay Mo.
0: Siyempre kasama nyo, DJ Pogi Alcacid, ang inyong guwapoging DJ sa balat po ng radyo. Sabi ni Mami, huwag ka na kumuadran ako. Minsan na nga lang eh. Ito na, batian na tayo. Here we go, Ate Elteza Herrera. Sino Cruz nakikinig ngayon? Magandang hapon sa iyo, ate. Ayan, ang Herrera family at Bautista sa Pangasinan. Thank you so much. Ayan, nag-request siya ng mga kanta ng The Beatles kanina na pasok ko na yung Hey Jude. Hey Jude! At syempre si Yana din. Si William Martel, ayan, nag-request ng kantang In My Dreams ng Rio Speedwagon. Na-play ko na to kayo, di ba? Ayun, sana napakinggan mo. Kung hindi pa, i-play ko ulit. Charot. Ayan, ano daw niyan? Request niya at dedicate niya para kay DJ Kim Churva. You know, iba talaga. Ang lupet. Anyway, si Felix Valdez din. Ayan, may mga pabati pala rito kanina pa. Ito, si Ate Emma Carlito Carl Catudio. Ayan, nag-request siya ng kantang More Than I Can Say. Ayan, na-play ko na yan kanina. Dedicated daw yan sa kanyang hobby. Hobby? Ano yun? Pastime, gano'n? Wala akong gano'n eh. Hobby. Medyo ka lang. Love you too, gang. Love you man po. Pabalos man tabi at sa imong hobby yan. Tsaka si ano naman to, si Joy Damaso nakikinig din. At ang Coats Everyday Coats. Ayan, request na kantang Tuloy Pa Rin by Neo Colors. Na-play natin niya kanina. Sana napakinggan para hindi sayang, di ba? Alam niyo ba, masarap pa rin sa pakaramdam na nababati ka pa rin on air. Nairig yung pangalan mo, ganun. Oo nga, seryoso. Sarap kaya. Ito naman, si Nelson Malinao nakikinig din. Diyan sa may Bacoor City. Oy, yung mga taga-Etivax. Dami, no? Mga taga-Tansa, taga-Naik. Lakas natin sa Cavite, meron. Hello po, magandang hapon. Tsaka si Luna, nag-request ng kantang Getting to Know Each Other by Ariel Rivera. You know, OPM, sarap. Sana napakinggan. And thank you so much din, Ate Luna. Thank you so much. Tsaka si John Vincent Sagrado din. Kaya kanina, yung sweet baby niya, na-play na rin natin to. At si Randy Santisas, magandang hapon. Thank you so much. Juan Miguel Gamocha, request ng kantang Vision of Love. Vision of Love. Vision of Love. Parang mali, no? O, yung mga ano nyo, mga pabati nyo. Pwede pa yan, ha? Kasama nyo ako hanggang alas 8. Mahaba-haba pa to. Pero syempre, kung gusto mo rin na manalo ng instant request at live on-air pabate, aba, tawag na 0954-406-1967. Antayin lang ang DJ's cue. Tapos, go na tayo. Alright. Sige na, i-play natin to. Isa sa mga kanta na ni-request sa ating linya. Tumawag eh, di ba? Kasi lang ayaw kausapin, di wag. Ito, request. Nasaan na yun? Alam, tagal ay bumukas. Ayan. Ayan, from Naik, Cavite, ayaw sabihin ko sino. Si Thomas din, kanina. Ito pala, si Thomas ng Naik, Cavite. Ito, request din to. Isang kanta nagmumula kay Claire De La Fuente. So alam mo na kung sino ka, ayaw mabigyan ng pangalan, di wag. Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit.
3: 92.3 FM Radio,
2: Ka-Vibes
1: ang lupit!

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Ang init!
6: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
7: Ang lupet!

0: FM Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Kay tagal din nating di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo.
3: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin, may kantang suwak dyan.
4: Never thought that I could need someone as much as I need you.
3: Tara, maki-feels at sabay-sabay makikanta.
4: I do cherish you.
3: Soundtrack ng buhay mo.
2: I had only one friend left, I wanted to be you.
3: Dito sa soundtrack ng buhay mo.
5: Soundtrack ng buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: The Vibes!
0: Okay mga ka-vibes, oras natin 6:26 PM na. At syempre ito ang programang Soundtrack ng Buhay Mo. Nagmula tayo alas 2 ng hapon, ngayon alas 6 na. Aba, ang bilis ng oras. Time flies if you are flying. O yan ang pansin ko lang ha. Ang daming mga concerts kaliwaan. No, dyan sa Pasay, sa may Pampanga, dito sa Bulacan. Tapos lahat nakakapunta. Ang dami pera ng tao. Magkaroon mga tickets. Ang afford ko lang yung ano eh. Yung mga pang-inter-barangay na basketball lang. Okay, kung kayo pa mga ka-vibes, no, enjoy na enjoy nyo. Kung talagang nandyan ang inyong mga fuso. Alam niyo yung mga tipong nanonood kayo ng mga favorite bands nyo, OPM bands, ganyan. Or kung medyo ano ka, yamaners, mga international artist, gano'n, di ba? Diyan sa MOA Arena, ganyan, sarap, di ba? Ewan ko ba, parang sa akin, isa

0: From proud ng mga Pilipino, meron tayong entry, di ba? Kaya kung ikaw, gusto mong pumasok dyan. Sayaw-sayaw na to eh. Ay nga pala, kung ikaw nagpa-birthday ka ngayon,
1: Happy Birthday!
0: May 3 Sunday, uy, happy, happy birthday. Uy, kay Philip James Balacio, uy, papi, happy birthday sa'yo. Mabuhay ka hanggang you want. Ha? At saka kay Lay Fabian, birthday niya rin ngayon. At ito yung mga tinatawag natin na mga nasa trentahin na. O, di ba? Yung mga pa-quarantahin. Dumuna kayo sa gilid. Sama ako sa inyo. Charot lang. At saka syempre yung ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa kanilang mga sasakyan. Hello po, magandang hapon. Bakit hapon? Grabe yan, bigyan sa labas agad. Sige na nga, gabi na nga. Happy, happy PM. Yan. Hello po sa inyo lahat. Tsaka syempre sa ating mga drivers, mga konduktor, mga pahinante. Yan yung mga karelyebo natin dyan. Hello po sa inyo mga sir, mga ma'am. Aba, sana po makarami po ang lahat. At syempre kung ano man yung mga ginagawa, eh makaboundary din tayo, no? Sunday na Sunday. Syempre bukas balik na naman tayo sa normal. Pagkatapos ng May 1. Uy, masakit tong balitang to, ha? Magtataas naman ng presyo ng petroleum products. May call? Ano color to? Check natin. Color yellow. Ayan. Sige, i-go natin yan sa ating linya. 0954-406-1967. Hello? Sino to? Hello po.
2: Hello po.
0: Sino to? Tin mo, tinatawa na lang ako. Tinatawa. Sino ka, kate? Hello?
2: Hi, Maureen.
0: Hello,
2: Poki Alokasi.
0: Hello, yan. Ate, nasaan ka today?
2: Ano? Nasaan ka? Sa bahay, sa Cavite.
0: Sa Cavite na naman! Para lahat na kausap mo nga nasa Cavite. Lipat na lang kaya ako dyan. Anyway, ate, since nandyan ka ngayon sa Cavite, gusto mong batiin yung mga kapitbahay mo? Yung mga chismos sa mga kapitbahay, meron ba?
2: Wala naman dito si chismosa.
0: Ah, wala. Wow! Nakatira sa village, mayaman si ate. Walang chismosa daw sa kapitbahay nila.
2: Ito ba? Meron lang pero bakit na lang.
0: Ate, anong meron sa dinner natin? Meron na ba tayong ulam?
2: Ano? Pansit lang.
0: Pansit?
2: Yun
0: no? Meron bang ano yan? May kalamansi ba yan?
2: Oh, pwede.
0: Lagyan ng kalamansi.
2: Masarap yung pag may kalamansi.
0: Tsaka ano, tsaka ang tawag doon, ice cream.
2: Oh, pwede.
0: Taya, ang weird ng combination mo. Pansit tsaka ice cream. Sige, game.
2: Ay,
0: sige, ikaw, baka may gusto kang batiin. Daldal ko rito.
2: Hindi, ikaw na lang,
0: o.
2: Tsaka
0: yung nagkasama mo dyan. Ay, ate, kuya, pinabati daw kayo ng caller, o. Uy, thank you so much, Ate Marie. May gusto ko bang mapakinggan sa radyo?
2: Pwede magdala ka.
0: Dalawa?
2: Mm-mm.
0: Ako at tsaka kami. Charot! Go, anong i-request mo, ate?
2: Alain, it's gonna be me.
0: Wow, NC! Ah, it's gonna be May! Kaya nga, May 3 na kasi. Ah, okay, gets kita ate kung ba't yan ang gusto mo. Tinawa ko meron na, NSYNC ba yan? Hanapin ko parang ano, nasa isa kong tape. Tape! Wait lang, hanapin ko. Kung walang It's Gonna Be May, anong gusto mo?
2: I think, bye-bye-bye.
0: Bye-bye-bye. Meron ba ako nun? Landi. Hindi ko... Ate, hindi ko dala yung ano ko, external voice. Wait lang, NSYNC. Hanapan kita. Sige, ate, kung wala, gusto mo Backstreet.
2: Ano na lang? Ano to? I drive myself crazy.
0: I drive myself crazy. Yung ba? I drive myself crazy. Hanapin ko, te, ha? Sige. Kung wala...
2: Bahala
0: na ako. Mag-dedicate na lang ako ng kanta. Dedicate na lang ako ng kanta sa'yo, ganun. Okay lang ba yun?
2: Isang ano kanta.
0: Okay lang ba yung ano? Kalimutan ka.
2: Ano yan? Hindi ka
0: Ayun, meron. It's gonna be me.

0: Yan. Ah, sinaksak na yung ano ko, yung hard drive.
1: Kala ko yung disket pa.
0: Di naman. Well, grabe naman dito. Tatampo ka bigla. O, oh, sige ate. Maraming salamat sa pagtawag. Ate Marie, na-miss kita.
1: Hello, Bobby.
0: Oo. Isa pa? Te, sabi kasi ako lang eh.
1: Oh, pwede. Oo. Oh.
0: Ano pa yung gusto mo mapakinggan?
1: Isang tanong, isang sagot.
0: Ano nga?
1: Isang tanong, isang sagot.
0: Ano nga yung tanong, te?
1: Yun yung
0: request. Nakala ko naman. Di ba kapag ano, may meron kang ginawang masama tapos sinasasabihin sa'yo, oy, isang tanong, isang sagot. O, di ba? Wala ka ng sagot. Isang tanong, isang sagot lamang ang akin. Di ba yun? Iba yung ano mo, ha? Isang tanong. Donna Cruz. Sige. Sige, play ko para sa'yo, ha?
1: Okay, okay. Thank you. Ingat.
0: Maraming salamat, Marine.
1: Okay.
0: Okay, bye-bye. Ayan, mga ka-vibes, si Marine ng Cavite. Dahil mga taga-Cavite. Ganda gabi sa inyo, ha? Sama kayo, the parts of Cavite mula sa Jasmo, sa Nait, dyan sa may General Trias, tsaka sa Imus. Ayan, barkada ko dyan. Lo sa inyo. Gandang gabi. Anyway, sige na, i-play na natin ng request mo, Marine. And thank you sa pagtawag. Uy, kung ikaw gusto mo nito maugala, go na. 0954-406-1967. You will win a prize! Instant request at saka syempre, pabate sa iyong mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa ating programa. So, eto na yun, ang ating programang soundtrack ng buhay mo kung saan ikaw ang bida sa iyong mga requested songs from 70s, 80s at 90s. Dito lamang yan syempre sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit.
2: 92.3 FM Radio,
3: Ka-Vibes
4: ang lupit.

0: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!

0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 7 impunto. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
1: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes. Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang lupet!
2: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin sa buong Pilipinas. Kasama na ang Luzon, Visayas at Mindanao. 7:53 na po ng gabi. At syempre, ito ang programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
2: Hi! Grabe no, alas 2 hanggang alas 8 magkakasama tayo. Hindi niyo po ako iniwan. Gaya na, hindi gaya ng pag-iwan niya sa akin. Dapat sa mga iniiwan din eh, no? Ba't nga pa tayo iniiwan kasi late na tayo nagigising? Anyway, oy, 7:53. Sana nakapag-dinner na, no? Yung mga nakauwi na galing church, yung mga nagsimba. Sana save at sana nakabili ng ulam. Naman tayo, dumiretso dun sa itnog tsaka hotdog. Breakfast yard! Anyway, oy, nga pala may nakikinig ngayon, ha? All the way from the south, you know? Taga Cebu. Buma birthday!
3: Happy birthday!
2: Happy birthday kay DJ Reyna Chinita! Ay, nako! Grabe sa anong album birthday! You know? Hoping for more birthdays to come! At syempre, kung ano man na mga bagay na gusto mo bang makamit dahil, pa-30 na ba te? Uy, trentahin na! Kung pa-30 na, sana mas marami pa mga goals ang maabot ngayong taon. At saka syempre, mas, alam mo yon, mas maging magaling tayo sa mga desisyon sa buhay. Kanisan, sabi natin, di ba? Once you get older, you get busier. Oy, kung ikaw birthday mo, di ba? Happy birthday din sa'yo. Sana mas tumagal ka pa sa earth. Ayan na nga, MJ, happy birthday sa'yo. Ayan. O, sana na-record mo. Bahala ka dyan. Anyway, uy, mga ka-vibes, ako'y magpapaalam muna pansamantala. Syempre, magbabalik po ang inyong programang Soundtrack ng Buhay Mo, kung saan kayo po ay bida sa inyong mga requested songs mula 70s, 80s at 90s. At syempre, mga pabagi na rin on air. Babalik tayo Sabado, alas 6 po ng gabi hanggang alas 10. Siyempre, para saan po yan? Yan ang ating Sabado Nights Edition. At siyempre, magbabalik naman ang ating Super 6K Marathon. 2 p.m. to 8 p.m. kada linggo naman yan. May miss ko kayo isang linggo ulit. 1 week. Pero siyempre, dapat alam nyo rin. Ano nga ba yung hatid namin sa inyo magmula Monday hanggang Friday? Aba, ito, pakinggan nyo.
0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
4: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
1: Ang lupet.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
2: Ayun na nga mga ka-vibes, so syempre ang ating mga programa na hatid sa inyo magmula po umaga hanggang sa maggabi. Syempre sisimulan niyan ng ating kuli tandem, DJ Joko Loco at DJ Mama Mia para sa Good Vibes, Good Morning! At syempre susunod naman niyan ng Favorite Vibe, alas 8 hanggang alas 12. Sinasabi kong oras, 4 to 8, ayun. 4 to 8 yung Good Vibes, Good Morning. Tapos Favorite Vibe naman kasama si DJ Alex at si DJ Kiko Kalikot, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali yan. Tanghali naman, tapat hanggang alas 3 of course. Love me, Kathy G with Kathy G. At syempre, alas 3 hanggang alas 6. Alas 3 hanggang 6 o'clock. Syempre kasama nyo, DJ Jaiho and DJ Chloe para sa programang Banana Crew, the home of the stars. Of course, ating mga artista ay inaananyahan natin dito sa ating istasyon. At syempre, mula naman po tayo 6:30 hanggang 9 o'clock naman ng gabi. Too hot to handle. Kasama natin, DJ ID at si DJ Kim Trueva at 9 p.m. naman hanggang alas 12 ang ating main event. Syempre, kasama natin, DJ Main at si DJ Papa Tonyo. Ayan, ang ating official radio schedule. Araw-araw yan, Mondays hanggang Fridays, 4 a.m. hanggang alas 12. Wala na, baka makalimutan nyo pa. But anyway, ako yung papaalam na. At syempre, mag-iingat po ang lahat. At sana naging productive po ang inyong weekend. Dahil bukas ay Lunes na naman. Pasa, sige na, ako yung papaalam na. At ako'y mag-iiwan ng isang awitin. Magmula kay Nina. Sakit, be. Love you, goodbye. Syempre din nakatutok dito sa 92.3 FM Radio. Co-Vibes ang lupet. Bye, see ya. Mwah!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!

Miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 BB Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!
5: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ni Tabagyo. Nalamin ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kati G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio.

don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!

0: Radio ka Vibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes!

Don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, don't miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Kabay!

0: na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VB Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.
4: Mga pinalangga nato nga ka-vibes salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: namin sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kenji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, don't miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!

0: Radio ka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes!

Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibe!

0: na ang Ultimate Pampagod Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang ihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!
5: 1 plus 1, edi 2 na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-vibes, gikan sa General Santos City.

0: namin sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahan puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

Campus Break. Patimangay indie bands at artists, makikita ang baysa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes.

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!

Don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Good Vibes!
4: Ang lupet!
5: Sa mga kabibes atong Dabawine og Dabawena sa Davao City o sa Davao del Norte.
6: Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars.
7: Banana Crew!
6: Mas stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes,
2: good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
2: Favorite vibe.
1: Kwentong puno ng real talk.
2: Love me,
0: Kaji.
1: The home of the stars,
2: Banana Crew.
1: Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip malupit.
3: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrack pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!

bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr. 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Panginoong Hesukristo, lahat kami ay nananalangin para sa inyong proteksyon sa nangyayaring digmaan sa gitnang silangan. Naway bigyan mo kami ng tapat na pananampalatayang malalampasan natin ang mga pagsubok na ating hinaharap ngayon. Naway iligtas mo kaming lahat na naiipit sa sigalot ng mga bansa. Haplusin mo ng pagmamahal ang puso ng mga namumuno upang magkaroon ng kalinawan sa kanilang desisyon. Huwag po sanang madamay ang mga inosenteng tao na mapahamak sa gitna ng digmaan. Pagkalooban mo kami ng proteksyon. Nananawagan kami ng sama-samang panalangin na matapos na ang digmaan na ito para sa kapayapaan ng buong daigdig at hindi na madamay pa ang mga kalapit na bansa. Ipinagkakatiwala na namin sa inyong mapagmahal na puso at mapagpalang kamay, aming Panginoon, ang lahat sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.

0: Yoke Vibes on the bed.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Good Vibes.

0: Rebecca Shirley.
1: Pag-iitan yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog.
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
3: FM Radio Kavaz! Oh yeah, na. Siyempre, Monday ngayon, kasama mo na ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mamamia.
0: Para ako yung kumakaripas eh. Kumakaripas na morning.
3: Mula sa banyo.
0: Sa mga kabikes natin. Siyempre may monitor ako sa cellphone ko.
3: Tama tapos naman.
0: Naiwan ko doon.
3: Kamamadali. Kakakaripas.
0: Kasi ano, magmaganda pag meron kang FM radio app.
3: Tama.
0: Pag magda-download ka pala nun, i-search mo 92.3 FM radio. Hindi lang FM radio, dapat nandun yung frequency. Pag na-download mo na yan, lalabas sa lahat ng frequency
3: tama,
0: naman.
3: Tama. Kahit sa banyo, madadala mo, di ba?
0: Kahit saan ka pa. Kahit saan ka pa na naroroon, di ba? Kaya good morning, happy Monday sa lahat.
3: Kasama mo na si Joko Loco.
0: Ako nga yun. At syempre, ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kuruting, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: At eto na nga, kumakaripas. Ako litante mo sa umaga para sa inyo, paper at papagising sa morning. Ang programang Good Vibes!
0: Good morning! Grabe, Mama Mia, ang init na ng panahon ngayon.
3: Grabe
0: sobra.
3: Talaga, mainit
0: na. Madaling araw.
3: Kaya pala basang-basang yung buhok.
0: Yeah. Sobrang init na ng panahon ngayon. Oh, grabe naman. Alam mo yun, yung parang tipong pagsapit ng ano, kahit umaga pa lang, parang gusto mo na agad ng dessert.
3: Correct.
0: Gusto mo na agad ng, alam mo yun, pang himagas.
3: Umaga pa lang, parang gusto mo
0: tama,
3: na ng halo-halo.
0: So sobrang init, di ba? Kahit ice cream man yan, di ba? Ganun.
3: Pero ito na nga, di ba? Para sa ating Monday morning na ito, abay get one for cheat pad paper dahil natatakam na tayo sa katanungan ni DJ Joko Loco para sa ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Relax naman oh. Question of the day. Sakto to oh. Uh-huh. Diba? Pag ngayon sobrang init, ikaw ka vibes. Kung nakikinig ka ngayon.
3: Correct.
0: Wala kang kinakalikot dyan.
3: Hindi ka sure.
0: Kung ikaw ang papipiliin, bakit? Uh-oh. Ay, bakit? Hindi pala.
3: Anong pipiliin?
0: Kung ikaw ang papipiliin, yan. Kung ano ikaw papipiliin, ice cream ba o halo-halo?
3: Ayan, ang parang ano to eh, pang 50-50 katanungan to eh, di ba? Life and death situation.
0: Oh, tatanungin halo-halo sa akin.
3: Ako dyan. Halo-halo.
0: Although parehas ko naman yan gusto.
3: Parehas ko din gusto. Uh-oh. Pero pwede kasi sa halo-halo, pwede ka naman maglagay ng ice cream,
0: leche
3: diba?
0: Flan, di ba? Yung boyfriend mo, leche flan yung paborito. Paborito, bebe.
3: Hindi kasi parang overload eh, di ba? Ang halo-halo, kahit anong nga sahog. O kaya naman na pwede mong pilian kung ano yung mga ayaw mo. Sabi mo lang kay ate, ate, huwag mo lalagyan yung binsa kasi hindi ko po gusto yan.
0: Ate, huwag nyo ba ilalagay yung binsa? Mataas po yung uric acid.
3: Ay, ano pa naman? Hoy, ako wala akong sinasabing edad.
0: Naman, syempre. Totoo, nakatingin ka lang din naman.
3: Oo, totoo naman yan.
0: Nakatingin na inosente mong mata.
3: Loka. Pero ikaw baka vibe sa bilang ayan na nga sinasabi ni DJ Joko Loco at ramdam ng sambayan ng Pilipino ang init ng panahon dito sa ating bansa. Ano ang pipiliin mong papalamig? Ice cream o halo-halo?
0: Diba? Ano ba ice cream? Comment down below para malaman namin ang choice nyo. Madali, mamimigay kami niyan.
3: Hindi.
0: Hindi ba?
3: Sabi ko sana, pagkatapos yung sumagot, bigyan nyo kami dito sa may Mother Ignacio.
0: Diba? Hindi naman nagmamadali kami. Pero kahit ngayon umaga, pwede naman.
3: Okay lang kahit alas 4 ng umaga kasi ang good vibes naman ay wala pinipiling oras yan.
0: Oy, Mama Mia, nadaanan ako. Speaking of halo-halo, sayang naiwan ko dun yung cellphone ko. Papakita ko sa yung picture. Yung halo-halo makulay talaga. Sa gilid lang ng kalsada.
3: Saan nabibili?
0: Magkano ba yung 65 ba yung 70?
3: 65?
0: Oo, nadaanan ako.
3: Gano'ng kalaki?
0: Malaki na din. Ano, laki na. Parang alam mo yun, pag dumaan ka doon, maano ka talaga, mapapalingon ka, kasi nakaano lang sa tolda lang sila, tapos nakalapag lang doon.
3: San sila banda? Sa Cavite?
0: Cavite, nadaanan ko. So, ayos yun na, kaya mapapatigil ka talaga.
3: Dapat pag tumigil kay vlog mo rin sila.
0: Kaso naalala ko, horror nga pala ako. Hindi nga pala, hindi nga food vlog. Gusto ko na sana kasi ang ganda eh.
3: Pag kulay talaga yung pagkain o kaya makulay yung paninda, talaga nga minsan mapapalingon ka, oh, 'di ba? Makakapukaw talaga ng attention. At ayan na nga mga ka-vibes, sagot lang dahil na-post na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At mamaya pa din namin kayo masyaron-syaron. Syempre sa pagbabalik yan, ng inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: Makakasama mo pa rin ako ulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maaray ba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: At dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet, a 92.3 FM radio.
0: Ka-vibes!
3: Ang oras!
0: Ang ating mga ka-vibes! 4:24 na! Perfect!
3: Para grope!
0: Tama!
3: Really?
0: Really?
1: Good vibes! Good morning! Ito ang malupit na pinakinggan! 92.3 FM Radio!
3: Kavay!
0: Ang lupet!

0: Tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 VP Choice Awards. DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: Shirley. Grabe naman, ang ganda ng umaga.
1: At kaya naman, ang lupet talaga.
0: Ay, sabi ko sa'yo. Kaya naman, dapat ipagpasalamat
1: Correct.
0: Mo ang every morning Tara. Na nagigising ka.
1: Tama ka dyan, ka-vibes. At syempre, kasing ganda ng umaga natin, ang nanalo na Miss Universe Philippines 2026 na siyang magre-representa sa atin ano, sa susunod po na laban ng Miss Universe.
0: Syempre, talaga ba?
1: Oo, ang ganda niya. Binabati lang natin ano, si Bea Milana Windorsky.
0: Oo, diba? Nakikinig sa amin.
1: Oo, uy, nakikinig sa atin diba? Ang mga kababayan niya dahil isa po siyang taga La Union, diba? Isa siyang Ilocana. At syempre marami tayong ka-vibes dyan ano, na nakikinig din sa atin sa La Union at sa iba pang parte ng Norte, sa may Baguio, diba? At syempre, isa po siya sa, hindi siya isa sa mga nanalo, isa talaga ang nanalo na Miss Universe. At tayo po ay kanyang ire-represent sa susunod po na pageant sa Puerto Rico. Puerto Rico!
0: Diba?
1: Mananalo kaya at mauuwi kaya. No?
0: Mananalo yan. Iisipin lang natin na mananalo yan. Yun na yun.
1: Totoo yan. I-claim na natin. I-manifest diba? Natin. At saka alam mo, nakakatuwa dito ano sa nanalong contestant. Talagang bukod sa siya nagiging advocate para sa mga ka-vibes natin na talagang nangangailangan o walang boses. Isa rin siya sa mga talaga naman tumutulong dun sa mga bata na hirap din ano, pagdating sa education. Uh-huh. Lahat ng mga pwede niyang ipaglaban, ipinaglalaban niya at sinasamahan niya yung mga nasa laylayan. Tara, alam mo, pwede ka magpolitiko.
0: Oo, oh, diba? Pero wag mo lang, mas maganda dyan. Represent mo muna yung bansa natin sa Puerto Rico. Dahil baka sa alam natin na siyempre nanalo ka sa ganito, balay mo naman, manalo ka. Parang kami, nanalo siya sa 7th BP Choice Awards. 7th BP Choice Awards. Station of the Year.
1: Station of the Year.
0: Akalain mo yun dahil yan sa'yo ka vibes. Ikaw na nakikinig ngayon at may kinakalikot pa din. Ano ba kinakalikot mo?
1: Kinakalikot niya kasi tinitignan niya. Asa ba yung poster na yun na 7th BP Choice Award?
0: Diba?
1: Makikita mo yan sa Facebook page namin. At syempre, kinakongratulate na hotdog. Kinakongratulate din natin ulit ano, si DJ Jai Ho dahil siya po ang nagwagi ng male.
0: Diba?
1: Male DJ of the Year. O tatlo ang award namin, mga ka-vibes, dahil din sa inyo. Maraming salamat.
0: Best in math din po ako. Nakuha ako best
1: in math. Ako naman, most attentive. Complete in attendance.
0: Most punctual.
1: Pwede na rin. Diba?
0: Yung nakuha natin award.
1: Oo.
0: Ay, pagmamalaki ko yun.
1: Ayan ka-vibes ha. Siyempre, nagagandahan ang magre-representa sa atin ano, sa susunod na mga pageant sa international scene. At siyempre, nagagandahan din ang mga ka-vibes natin. Nagagandahan lalo kanilang gising. Dahil sa oras sa 4:44 ng umaga, tayo na ang kanilang kasama. Ay, good vibes, good morning!
0: Kapiling at kabanding ang official na taga-gising every morning.
1: Correct.
0: Dahil simula na naman ang linggo to, kailangan pag Monday, dapat ikaw ay positibo.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Oo, kahit sabihin mong hinahata ka lang sa higaan, kailangan mong baguhin ang mindset
0: Tama.
1: Mo.
0: Tama. Dapat positibo ka, hindi ka delay sa... Hindi ka delay sa mga pupuntahan mo, hindi ka late pala. Kailangan na ano ka, mas maaga kapag Lunes. May kilala ko ganun, pag
1: Better
0: Lunes.
1: Better late na lang than
0: tago
1: delay.
0: Tago natin pangalan, Aris Galo. Ang aga pag Lunes.
1: Ang aga talaga.
0: Kasi, pero ang ganda na, inisip ko, ang ganda ng ganong ano.
1: Totoo.
0: No?
1: Lahat tayo maaga pag Lunes.
0: Kaya nang inagahan ko, alaw na palang gising na.
1: Diba? Ganun talaga. Oo, dapat advance mag-isip.
0: Tama.
1: Tapos advance din ang dating para advance ang lahat ng blessing.
0: Diba? Yun nga lang, advance talaga yung bill dumating sa amin.
1: Ayun lang.
0: Kaya yun.
1: Uy, dumating na agad bill ninyo?
0: Advance nga.
1: Ano naman yun? Masyado naman. Sino ba naniningil sa inyo?
0: May naka-note doon. Hayaan nyo, Joko. Susunod agad kina Mama Mia.
1: Ay. Huwag na muna kakabayad lang namin. Ay, nako talaga. Ikaw man ay magbabayad na ngayong araw na ito, ka-vibe. Sabay, huwag ka mag-alala dahil kahit nakasimangot ka pa, talagang tatawa ka sa aming programa.
0: Akala ko tatama.
1: Tatawa ka lang.
0: Tatama ka ng tawa ng swerte.
1: Kasama nyo pa rin kami agang alas 8 na gumaga. Ang inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
1: At At ito pa rin, ang inyong kuletandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa, pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: At kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joke Loco is my name, baby.
1: At ito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet. At 92.3 FM Radio.
0: Kavans!
1: Ang oras?
0: Oras kavans, 4:46 na. Perfect.
1: Ah, grobe?
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes! Good morning! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
1: Kavay!
0: Ang lupet!

0: 93.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Bida-bida ka na naman.
2: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. 5:00 in punto. Ang lupet.

0: 1023 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.

0: minsan talaga may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang ipaliwanag.
1: Oo, tulad na lang yung mukha mo ngayon, diba? Pag ano ka vibe, sa kasimangot ka, hirap ipaliwanag.
0: Oo, kagaya na lang nung isang hiblang buhok ni DJ Joko Loko na nakatayo.
1: Nakita mo? Ay, sariling buhay. Kanino ka ba pinapakiusapan? Correct. Sumabay ka sa suklay, ayaw.
0: Correct. Eh wala, ganun talaga ang buhay minsan, di ba? Kahit anong suklay mo, talagang may titikwas sa titikwas talaga na buhok mo.
1: Di ba? Parang yung kaibigan mo na dito tayo dadaan, may dinaan ng iba.
0: Uy, diba? Ay, biglang lumiko?
1: Oh my God.
0: Grabe naman yun!
1: Lumiko. At ang malapit, may kasama. Ay,
0: may
1: isaw.
0: May kasama?
1: O kaibigan niya, maglalaro sila.
0: Ah, okay, magbabasketball.
1: Oh, yeah. Ganun. Sabi ko, ba't dalawa tayo? Di ba lima yan dapat?
0: Oo. Oh,
1: oh. Dalawa lang daw sila.
0: Eh, baka one on one.
1: Hindi daw eh. Antay nila yung iba.
0: Ay, nako! Kaibigan nyo, nag-basketball na sa panaginip. O, kaya ito na nga, habang sila'y nananaginip, ibigay na muna natin sa inyo ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa original na
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
1: Ito na, ka-vibes! Ngayon, May 4, ang inyong Hulala, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, at Virgo!
0: Makinig at manginig! Ito na ang kapalaran ninyo para sa Hulala Monthly Edition.
1: Monthly Edition! Oo,
0: kaya medyo mahaba-haba na naman to, ka-vibes. Kaya, Aries! Ang Mayo ay para sa kaperahan mo.
1: Nax.
0: Dapat maging mas lamang ang pagtitipid at pag-iwas sa mga okasyon na maglalagay sa iyo sa mas malaking pagkakagipit.
1: Tulad ng mamilistahan.
0: Wala eh, marami. Alam mo na yun sa sarili mo. Maubos man ang pera mo, kailangan mong masiguro na sa pagbabawas ng utang mapupunta ito. Maigi nang walang matira dahil nagbayad ka kaysa madagdagan pero nangutang ka lang pala.
1: Wow, ayaw. Maigi nang walang natira para hindi maigi.
0: Hindi, at least 'di ba nabawasan yung utang.
1: Sa bagay.
0: Oo, di ba? At isa susunod na may dumating sa'yo, sa'yo na yun. Hindi na para sa utang mo.
1: Hindi doon pa din sa pambayad.
0: Utang!
1: Pautangin mo.
0: Taurus, dalawa ang dapat mong ingatan. Una, ang paggawa ng mabibigat na desisyon at ang magpabanjing-banjing sa inyong mahahalagang relasyon.
1: Oh.
0: Ito ang inyong season at mas titibay ang loob mo na manindigan sa mga bagay na pinapakabaka pa noon. Kung sa tingin mo ay sumusunod ka lang sa anino ng isang tao, kailangan mo nang matutong tumayo sa sarili mong paa ngayon.
1: Oh, grabe naman yan. Titibay yung ano yan. Tapos susunod ang anino. Grabe naman yan.
0: Nakakatakot yun, yung mga anino.
1: Creepy.
0: Oh, Gemini. Mga misteryo. Gusto mo lang talaga magpahinga ngayong buwan. Ipahinga ang iyong isipan at ipahinga ang iyong puso at nararamdaman. Gemini, ay Taurus season pa naman. Nakakalito ha. Taurus season pa naman. Pero ang Gemini season ay kumakatok na rin sa inyong pintuan. Dahilan para ang papalapit ninyong birthday ay magkaroon ng impact sa inyong kasalukuyang nararamdaman. Gemini, take your time at kalma lang.
1: Yan pinakamaganda doon. Take your time at saka kalma ka lang.
0: Meron silang birthday blues.
1: Oh, diba?
0: On Cancer. Dapat kang mag-focus sa iyong personal well-being at hanggang sa maramdaman mo ang hinahanap mong healing. Kailangan mo ito dahil susurpresahin ka ng mga tala sa hindi inaasahang happenings.
1: Ay, ano kaya yan?
0: At kailangan mong maging matataga para hindi ka basta-basta mayayanin.
1: Totoo, kailangan mong matataga. Ano man yan, basta ready ka, wala yan. No?
0: Correct, at dapat titibay ka.
1: Tama yan.
0: O, Leo! Matindi ang iyong magiging responsibilidad ngayong buwan, pero mas magiging matindi ang iyong pagnanais para sa iyong pansariling kasiyahan.
1: Oh.
0: Marami kang mga naka-line up na pagdadaanan, pero huwag mong kalilimutan na may sarili ka ring pangangailangan.
1: Oh, yun nga.
0: Totoo.
1: Huwag mong kalilimutan.
0: Huwag mong kalilimutan.
1: Sa'yo ba kinakalimutan nila eh?
0: Totoo.
1: Na meron din sila sariling pangangailangan.
0: Correct. At naka-line up pa ang kanilang pagdadaanan.
1: Tama. Oh.
0: Scheduled. All Virgo.
1: Virgo.
0: Marami kang matututunan ngayong buwan, kagaya na lang ng kung saan ka sumobra at saan ka nagkulang. At mapagtatanto na ang ibang bagay ay mukha lang mahalaga pero wala palang kwenta. Ay, nakakapagod man pero hindi titigil ang iyong isipan para maging perfect parang cropek ang bawat aspeto ng iyong buhay.
1: Oo, at least hindi ka titigil ang iyong isipan.
0: Totoo.
1: Para maging perfect na
0: perfect.
1: Parang cropek.
0: Correct. Alam mo naman ang mga Virgo, mukhang parang perfect. Laging gusto perfect. At ayan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa monthly edition. Ganyan daw ang pwedeng mangyari sa inyong buwan ng Mayo, ka-vibes. Kaya naman, kung ikaw ay mapapahamak, abay, labasa po kami dyan. Pero ito kami ni DJ Joko Loko. Ikis mo na lang sa vagang.
1: Grabe naman yan! Ano pala, unang kamada pala yung mga ka-vibes. So, mamaya tutuloy natin yan. But in the meantime, hello muna sa mga taga Bicol.
0: But in the meantime?
1: Yeah, we're saying hi and good morning sa mga taga Bicol. Kasi di ba sumabog yung bulkan ba yun?
0: Grabe, grabe yung ano ha, pagsabog, nakita ko rin yung mga footage.
1: So, dito sa may ano, bandang ano yan eh, yung kamalig, kaya makikita mo yung kalsada, di ba? Sa, talagang ano siya eh. Mm. Kumbaga harap, may likod yun eh.
0: Tama.
1: Yung, dun sa may side na ano, yung pagsabog, grabe malala.
0: Totoo, at saka yung ashfall, grabe, ano, yun, talagang yung, ano, parang may alikabok na ano, na parang may ipo-ipo na something hindi maintindihan. Talagang grabe po yung kanilang nararanasan doon ngayon dahil sa pagputok ng bulkang Mayon. Mga ka-vibes, diba? Mag-iingat po kayo dyan ha. At syempre, suspended po ang ilang mga klase dyan sa Albay dahil nga sa inaantabayanan po nilang maigi yung mga pangyayari ngayon dahil sa bulkang Mayon.
1: Oo, oh, grabe yung tawag dito, pyroclastic density, oh, di ba na ano?
0: Uy, mag-ingat kayo dyan, ka-vibes.
1: Ingat. Tsaka yung ano, kung makita mo sa video, yung mag-viral, talagang akala mo snow.
0: Oo, oh, grabe. At saka nakakaano lang ha, may isang vlogger na nag-viral. Pinaglaruan niya yung ashfall, ikinaskas niya sa kanyang katawan. Parang
1: delikado yun.
0: Delikado yun. Naisip po pa yun, ha?
1: Kasi siguro dahil hindi niya alam yung ano, kung gaano delikado siya. Ano, yun.
0: Totoo.
1: At least pinakita niya. Gusto niya maipakita yung ano. Ganto yun ha. Ang tutorial para. E di meron kasi ano, super, di ba? Tsaka
0: correct.
1: Mga ano yun eh.
0: Totoo. Iba yung trip mo talaga, kuya ha. Pero anyways, sideways, para sa mga ka-vibes po natin dyan sa Albay, ano, na apektado po ng nitong pagsabog ng bulkang Mayon, ano, abay mag-iingat po kayo dyan. At syempre, para sa mga ka-vibes naman natin, abay panalangin po natin sila na maging maayos sa kanilang sitwasyon.
1: Although sanay na naman yung mga taga-Albay na pag biglang sumasabog yung ano, tapos sanay sa bagyo, di ba? Bagyo tapos ganyan. Yun yung dalawang parang kanasanayan na yung mga taga.
0: Oo.
1: So anyway, at least, at ang naano nila doon, yung kamalig tsaka ginubatan, yung masyadong na ano,
0: apektado.
1: Ng ano yan, yung mga abu-abu tapos mga pyroclastic.
0: Oo. Oh,
1: oh. So yun, ingat tayo. Diyos Marina, kasi ito ka, boss. Mag-iingat tabi, mga noy, mga ne.
0: Oo.
1: Tapos pag tigtara mo na kamukhang mga ano, kang LGU na nakakasakop siya yung doon, magparatagas yung payo, magsunod na tabi.
0: Yeah. Ibig sabihin, sumunod sila kapag in-instruct sila na lumikas na. Tama yun na,
1: minsan
0: mga
1: kasi
0: ka-vibes.
1: May mga tagas yung payo na, ano, na tigtatarama na kang ano, day nagbamate.
0: Oo.
1: So ngunya, naintindihan mo ako?
0: Parang naintindihan ko siya. Okay. Parang yung iba na hindi pa sumusunod, gusto pa magstay sa bahay.
1: Kasi merong tinatawag doon na ano, 6 to 8 kilometer danger zone.
0: Uh-oh.
1: So pagka ganito na yung sitwasyon, huwag ka na. Ayos kasi
0: ka
1: minsan, ano nila, yung mga tinatawag na alaga nila, pananim nila.
0: So, kabuhayan.
1: Iligtas yung muna sarili nyo bago
0: tama
1: yung ano, diba?
0: Tama. Kasi, diba, paano pa kayo ulit makakapagsaka o paano pa kayo ulit makakapag-alaga ng hayop kung kayo mismo ay
1: tama.
0: Wala na at hindi ligtas, diba? Oh, kaya mga ka-vibes, ha? Marhay na aga.
1: Marhay na aga.
0: Marhay na aga ulit sa inyo, sa mga ka-vibes natin, mga taga-Albay. At syempre, magandang umaga rin sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa pamamagitan ng 102.3 FM Radio Baguio at ng FM Radio Bacolod. Ganon din sa 97.5 FM Radio Gen. Sana magandang umaga sa inyo. Tutok lang dahil nagkakalas sa 8 nyo pa rin kami makakasama ang inyo kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama mio.
1: At kasama rin syempre ang DJ na pwede nyong kulitin, pwede nyong kurutin, huwag nyo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
0: At dito lang yan sa inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: Makakasama nyo pa rin na dito sa Bet the Bet kasi ang Bet 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
0: Ay, oras!
1: Oras, kabay! 521. Perfect!
0: Parang grope!
1: Tama!
0: Really?
1: Yay!
2: Good vibes! Good morning! Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
0: Kabay!
1: Ang lupet!
3: Paano

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: ang tawa at saya every morning.
1: Ang programa

0: Rebecca Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: At ano man ang pinagkakaabalahan mo ngayon, ikaw man ay nagluluto na ng inyong agahan o inaatupag mo pang makipagsismisan, okay lang naman yan. Ang mahalaga, makapasok ka ng tamang oras. Diba?
4: Ay, nakapasok siya. Wala siya sa tamang oras.
3: Basta makapasok
4: lang. Pumapasok siya lang kahit anong oras.
3: Pasok kasi ng pasok.
4: Sabi, naniniwala kasi siya na pag pumasok ka,
3: tama.
4: Wala kang pagpipiliin oras.
3: Correct. E baka naman kasi flexi time.
4: Basta mahal mo yung pagpasok mo.
3: Oo, tama.
4: Gusto mo yung pagpasok mo, hindi ka mamimili ng oras.
3: At saka, mahal mo yung papasukan mo.
4: Totoo. Diba? Kasi kung mahal mo yung papasukan mo, hindi mo iisipin yung oras.
3: Tama.
4: Kasi ang ano sa'yo, gusto mo lang makapagbigay ng serbisyo.
3: Totoo yan. Serbisyo at mapaligaya yung mga taong mapaghahatiran.
4: Oo. Si Mama Mia nga, dahil mahal na mahal yung FM radio, kahit di daw sa sahuran, okay, papasok. Ah, walang ganun.
3: Mamaya, bigyan talaga ako ng ganyan. Talaga kayo. Eh, ikaw ba? Willing ka ba pumasok kahit di ka sa sahuran?
4: Maganda ang kapalaran.
3: Ay, Diyos ko po. Katatapos na ng Labor Day. Huwag naman sanang ganyan. Pero eto na nga, ang ikalawang kamada at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa Hulalalala Monthly Edition. Ibigay na natin yan. Kaya eto na!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
3: Wait, may...
4: Eto na! Ang... ang huling kamada ninyo kapalaran for today's video. Ayan, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
3: Makinig at manginig. Libra! Uy, ito pala ang inyong monthly edition ha, bago ko makalimutan.
4: Ito pala?
3: Ito ang pwedeng mangyari sa inyo sa buwan ng Mayo, diba? Ayon sa mga tala. Kaya naman Libra, pagtutuunan mo pa rin ng pansin ang iyong mahahalagang relasyon dahil maaaring mag-level up pa ito ngayon. Pagdating naman sa iyong trabaho at iba pang bagay na pinagkakaabalahan, mapapatanong ka na lang kung ang iba ba rito ay meron pang kabuluhan. Ay, ikaw lang ang makakasagot niyan. Ay, Scorpio! Magiging rewarding ang mga collaboration, taray.
4: Collaboration.
3: Mga vlogger to.
4: Yeah. Nagkipag-collab.
3: Na meron ka ngayon. Yun ay kung ang mga taong nasasamahan mo ay nasa matinuring direksyon.
4: Oh.
3: Kung meron kang agam-agam, ang universe mismo ang magdadala sa'yo sa hinahanap mong kasagutan. Taray. O Sagittarius.
4: Sagittarius.
3: May mga bagay kang itatama sa iyong buhay, lalo na sa aspeto ng trabaho at kalusugan. Hindi ngayon ang tamang pagkakataon na para gawing final ang iyong mga desisyon. Pero hindi ka dapat maubusan ng plano at hintayin ang tamang pagkakataon.
4: Oh, hintay, relax. Sabi niya, patience is
3: in the hospital.
4: Oh, in the hospital.
3: Is a virtue.
4: Capricorn.
3: Ay, susod din mo ang nilalaman ng iyong puso. Marupok man ang tingin ng iba rito, pero mas matututunan mo na hindi masamang sundin minsan ang siyang nararamdaman mo.
4: Marupok pala ito.
3: Ito ang magiging daan para mas lalo kang mahalin ng mga tao. Hindi kasi yung mga Capricorn, paminsan-minsan lang yan magpakita ng emosyon.
4: Totoo, kami mga Capricorn kasi.
3: Uy, Scorpio ka, huwag kang feeling.
4: Kala ko naman. Nabago na, hindi pala.
3: Minsan lang nasusunod ang kanilang damdamin. Yan, ganyan ang mga Capricorn. Pero Aquarius. Meron kang bagong pag-iinteresan at maganda to para hindi ka lamunin ng mga bagay na bumabagabag sa iyong isipan.
4: Ay, parang totoo to.
3: Uy, pero tandaan na ito'y panandali ang libangan lang. Kailangan mo pa rin harapin ang mga unresolved issues mo.
4: Libangan lang. Kala ko business yun.
3: Uy, unresolved issues mo. Sa mga taong minsan kang nasa.
4: Di ba? Minsan ka nasaktan.
3: Totoo.
4: Oh. Picturean ko nga.
3: Ay, papakita ko kay
4: Ate Pao. Wait lang.
3: Yan, sige. Picturean mo na muna.
4: Sabi ni Mama Mia.
3: Oo. Sabi ng mga tala yan.
4: Ay, sabi ng mga tala to.
3: Oo. Pisces. pinapayuhan ka ng mga tala na wag lang oo ng oo, kundi maging choosy pa rin kahit papaano sa mga bagay na darating sa buhay mo. Mas magiging malaya ka sa ganitong pamamaraan at gagalangin ng iba ang iyong mapagpapasyahan.
4: Oy, gagalangin ng iba ang iyong mapagpapasyahan.
3: Walang masamang maging choosy, Pisces.
4: Oo. Isa kailangan niya, hindi lang kung anong... ano, sunggab lang ng sunggab.
3: Oh, oh. Kaya kung ano lang sinabi ng iba sa'yo, susundin mo na agad, diba? Oh.
4: Ay, minsan may mga ganun na kung ano napapakinggan nila Parang...
3: Manindigan ka rin sa sarili mo, diba?
4: Oh. Total, mahilig ka na manindigan, diba?
3: Uy.
4: Panindigan mo na.
3: Totoo diba? Naman. At saka pag nanindigan ka, titibay ka.
4: Ay, saka susunod agad yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi ikaw mismo ang nag-ano ng desisyon, tama?
3: Minamanifest mo ang mga bagay-bagay.
4: Oh.
3: Pero naman, yan nakabuka ng inyong mga kapalaran. Wait, ang daan ng mga bituin na gabay lamang ha. Pero kung mapapahamak ka pa rin, abay hindi na po namin kasalanan yan.
4: Oh.
3: At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang. Sa baga.
4: Uy! Grabe naman! Kabibs! Happy almusal time sa mga tipong nag-aalmusal na dyan. Iba naman, ang ginagawa almusal habang nag-walking, nag-jogging. Ganun, estilo.
3: Oo, mga fitness first talaga muna ang kanilang inuuna.
4: Yeah, gusto nalang pagpawisan ngayong morning na ito. Kasi mamaya pagpapawisan pa din sila, tanghali sa sobrang init. Grabe init, Mama Mia. At alam mo baka vibes, Mama Mia, 15 pala na lalawigan yung talagang tatamaan ng matinding init.
3: As in
4: 44 degrees Celsius ha, yung heat index.
3: Yan.
4: So, sabi ng pag-asa, sinata ko, Joko, ganito yung ano.
3: Oh my goodness. Joko, uminom ka ng tubig.
4: Joko, ano, maaring pumalo pala sa ano, 44 degrees Celsius heat index. Yung 15 na lalawigan. Sama dyan yung Dagupan, Pangasinan, Aparik, Cagayan. At sabi nila, makakaranas ng matinding ano, init.
3: Oo,
4: sabi niya, Joko, pasabi din kay Mama Mia na...
3: Walang yaya. Pass the message.
4: Masabi niyo, Mama Mia, pinapaalanan namin na yung publiko na manatiling hydrated.
3: Totoo.
4: Iwasang lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan upang maiwasan ang heat stroke. Pasabi kay Mama Mia, please.
3: Tama. Ako nag-agree din ako dyan, ha. I confirm and I affirm. Sino nagsabi niyan?
4: Sa pag-asa. Sabi ng pag-asa pa, Joko, ito din, pahabol na din. Sabihin mo si Mama Mia tsaka si mga kabibs, walang low pressure area na binabantayan kami ngayon.
3: Pero alam nyo, ang weird lang ha. Kasi
4: bakit
3: ganito
4: weird?
3: Summer, diba? Alam nyo ba minsan umaambon-ambon dito sa Quezon City?
4: Umaambon-ambon?
3: Like, yeah, for no reason.
4: Actually, ang tawag dyan, Agua de Mayo ngayong Mayo na to. Kasi diba, ikaw ba naniniwala ka na dapat magpaulan ka? Pag Agua de Mayo, diba?
3: Sabi nga nila, ewan ko sa amin ha, hindi kami naniniwala. Kasi parang sabi, dapat ang unang ulan ng Mayo, huwag ka daw magpapaulan nun, magkakasakit ka.
4: Ay, ganun ba? Sa amin nga kung sa akin, magpapaulan ako nun.
3: Hindi magkakaiba pala tayo. Sino ba nagsasabi sa akin yan?
4: Yung pinagsabihan mo, baka mali yung pagkakaintindi. Sabi, Agua de Mayo daw,
3: maano. Sino ba yung mga nagsasabi niya? Itutumba natin niya.
4: Ano kasi yun eh, Agua de Mayo, para paniniwalaan. Kahit ano, kahit kamay mo, katawan mo, basahin mo ng ulan ng
3: parang,
4: ano. Unang ulan sa buwan ng Mayo, Agua de Mayo.
3: So, sabi yun. Sa amin naman doon, basta huwag ka, kasi masama daw yung tubig nun.
4: Depende siguro kung tubig alulod na inanan mga pusa, yun talaga masama yun.
3: Masama talaga yun, palagya kayo.
4: Pagka ganun yung ano, so yun. Di, syempre nga, alam mo naman ngayon, di ba, yung Agua de Mayo, tapos Flores de Mayo.
3: Ayan, ang daming Mayo, de Mayo.
4: Oo, di ba?
3: Lahat ang de Mayo. Ay, talaga.
4: Ang tawag dito, yun talaga yung makaganapan ngayong summer. So, again, sabi ng pag-asa, mag-ingat at panatiling uminom ng maraming tubig. Hydrated,
3: oh. Tama yan. Lalo din na sa mga ka-fives natin sa FMR squad. Ayan, uminom daw po kayo ng tubig. Ikaw, Lawrence Manipor, huwag ka nang umiyak na umiyak.
4: Madidehydrate ka niyan.
3: Lawrence.
4: Nang tayo ay makakilala. Lawrence.
3: Ay, dyan lang kayo. Ha, FMR squad at sa lahat ng ating mga ka-vibes dahil sa pagbabalik ng ating programa abayan susunod na ang pinaka-aabangan ng sabayan ng Pilipino ang puksaan sa agahan dito pa rin dyan sa inyo favorite pabagising sa morning ang programang Good Vibes
4: Good Morning
3: kasama pa rin ang kulitade mo sa umaga ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang hour umaariba si mama
4: at kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin pwede mong kurutin wag mo lang haharutin Joko Loco is my name baby
3: lang yan sa Bet na Bet kasi ang
4: Lupet
3: ang 92.3 FM Radio
4: Ka-Vibes
3: ang oras
4: Oras Ka-Vibes siyam na minuto bago mag alas 6 perfect
3: para krope
4: tama
3: really?
4: Yay!
1: Good Vibes Good Morning Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kabay!
2: Ang lupit!

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Samsung de Shirley.
1: Pabalito yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dong dong dong dong dong dong.
3: Perfect.
2: Really?
3: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
4: Galaw-galaw katawan.
3: Tama.
4: Eh, galaw-galaw ang katawan.
3: Kawag ka, matakot, sumay.
4: Katawan ay galaw. Sige, sumay. Baile, baile, baile. Katapos na walang
3: panahal. Ano ba naman yan? Nag-aga-aga. Puro kayo remix. Pero ito lang. Ina-remix-remix natin ang Good Vibes dahil kasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programa Good Vibes.
4: Good morning!
3: At ito pa rin ang inyong kulitanyam sa umaga. Ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
4: At kami pa rin yung kabanding ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: At Good Vibes, ito na ang parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwentang kasagutan na para quits lang. Kaya eto na ang buksan sa agahan!
1: Buksan sa agahan! Buksan sa agahan!
4: Buksan sa agahan ngayong Lunes!
3: Ngayong Lunes! Yeah. Humigit kumulang 10,000 nagpadala sa amin.
4: Sa muli mo na ba?
3: 10,000.
4: At isa aming napili at walang iba kundi
3: si
4: Paolo ng Antipolo.
3: Alam mo na nalo ano?
4: Si Paolo Antipolo.
3: Paolo ng Antipolo. O ano sa
4: bakit mo plinano?
3: Bakit di ka nagplano?
4: Wala! Linanan niya na iba to sa amin ang tanong na ito.
3: Kaya naman, isang taon pa lang ito. Diyos ko. Eto na nga, ang katanungan niya kasi ka-vibes. Solo o grupo? Wala siya sinabi kung
4: kaya atong pulsado. Kaya nga, diba?
3: Okay lang, diba? No, solo
4: pag
3: o grupo.
4: Solo, pag solo, parang okay sa
3: diba? Wala. Parang magsasarili ka. Parang ang hirap naman.
4: O, magsasarili ka ng desisyon. Magsasarili ka ng mga gagawin.
3: Tama ganun. Naman.
4: So yun nga. So sa akin siguro ano, yun nga, solo.
3: Sa'yo. Solo na lang. E di, syempre, grupo na lang.
4: Oh, the more the many year.
3: The many year. The more the many years. Okay lang. Parang okay lang din naman siya. Tsaka masaya kasi kapag grupo, parang hindi boring.
4: Hindi boring.
3: Oh, hindi tahimik yung buhay mo. Pero parang sa akin lang naman yun ah.
4: Oo, may iba nang kakilala solo, matatuwa siya pag solo siya.
3: Kasi parang,
4: kaya niyang gawin mag-isa.
3: Oo, totoo. Makakapagsarili siya.
4: Tama.
3: Hindi kasi parang minsan, di ba, kailangan mo rin ng me-time.
4: Oo, kailangan na minsan kasi ano eh, yung alam mo yan, yung mag-solo ka lang din.
3: Totoo.
4: Huwag mo lang kakausapin yung sarili mo.
3: Ayun pagka, lang, mahirap yan kapag
4: baka sumagot eh. Natakot ako pag sumagot.
3: Totoo
4: yan.
3: Baka may ibang sumagot kasi sa'yo kapag...
4: Uy, sino yun? Hindi ako yun ah.
3: Pero at least, diba, alam mo na may confirmation sa ibang dimension.
4: Wow, parang pag gano'n, nakakatakot naman yun. May confirmation.
3: Pero ikaw lang mag-isa yun. Yun ang magic.
4: Creepy naman.
3: Pero ito na nga, ano, puksain na natin itong...
4: Puksain na natin. Tara, let's go!
3: Paolo! Palapakan na sa mukha mo!
4: Si Paolo ng Antipolo!
3: Ito na nga, Paolo!

0: metikuloso, di yung sama lang nasama kung kani-kanino. Ano silbi ng grupo kung problema lang dala nyo? Dapat epekto'y positibo, di puro perwisyo.
1: Yo!

0: hapon. Kaya nasasabihan tayo tayong tayong parot. Okay lang.
1: Ay naman talaga.
0: Ayan ang misteryo na ipinapasagot sa atin ni Paulo ng Antipol, mga ka-vibes. At hanggang ngayon, wala pa rin kasagutan.
1: Pero saan mga spedal ang gusto niya lang tanongin, solo o grupo? Kung pag-uusapan lang din naman, samahan o kaya gawain. Mm-mm. Dapat masanay ka ng solo. Diba? Kung may grupo naman, mas okay. Pero dapat sanay ka din na solo. Kasi mawala man yung grupo, kaya mong mag-isa to. Diba?
0: Alis na ako, babae. Na sa akin naman, pagdating lang naman dito sa buhay, ano, may mga pagkakataon din naman na yung iba sa ating mga ka-vibes, mas gusto nila na, alam mo, nakakagulo ka lang, magsosolo na lang ako.
1: Nakakagulo ka lang, doon ka nga.
0: Doon ka lang, doon ka na nga. Oo, kasi mas lalo ako nagugulo dahil may naririnig ako nga ibang bagay. Kaya parang mas gusto nila magsolo. Pero may mga pagkakataon din naman talaga na mas helpful pa rin ang mas grupo talaga. Kasi nga, may iba't iba kang idea na maririnig. Kung hindi na kaya ng utak mo, pwede mo ipasalo dun sa kasama mo.
1: Totoo naman.
0: Diba? Sabi nga nila, 2 is better than 1.
1: Yeah.
0: 3 is stronger.
1: Yeah.
0: Tara.
1: 4 is a person to kill. Ay, no, pwede pala. Iba pala. Ano, tawag dito, mas okay din naman talaga yung grupo kung ano. Pero dapat, alam mo din, parehas, alam mo kung paano mag-isa, alam mo kung paano makisama kung meron kang grupo.
0: Tama,
1: ganun
0: tama.
1: Lang din naman yun.
0: Tama, ako naniniwala talaga ako sa sinasabi mo, kuya. Hala.
1: Ano ba?
0: Ay, may sinasabi si Willie Lagan, sabi niya gusto niya raw Han Solo. Dahil, ano nga to, May 4 ngayon, May the 4th be with you daw ng Star Wars.
1: Oh, ba talaga si Willie?
0: Iba ka talaga, Willie Lagan.
1: Oh,
0: kahit,
1: buti na lang.
0: Sige, hindi namin ma-recall yan. O, ito naman, si Louis Carias Basco, sabi niya, no, solo kung solo, di bali nang wala akong jowa. Wala diba? Naman kami ayan, sinasabing wala akong jowa.
1: Hindi naman sa jowa, pero kung sa jowa, solo ka, paano?
0: Pero alam nyo, may mga ka-vibes din naman tayo na syempre, hindi naman sila din na pinalag o desisyon na talaga nila na hindi, mas gusto ko na lang talaga na mag-isa kay sa mag-asawa.
1: Actually, yung iba kaya napupunta sa ganun, sa mga nakikita sa mga kaibigan, sa pamilya nila, ang hirap pala, mag-solo na lang sa buhay.
0: Totoo
1: yan. Hindi nila akong magjojowa. Yun ba naman, sobrang nasaktan, sobrang matindi yung pinagdaanan, kaya mas pinili nila na mag-solo na lang. Mag-isa na lang.
0: Uy, meron din na alam nyo, may mga kwento sa mga reality shows, diba? Na kapag ini-interview mo, bakit hindi mo na isipan mag-asawa? Ganyan, gusto mo mag-isa ka na lang. Eh, kasi mahal ko pa rin siya.
1: Di ba?
0: Parang hindi siya makamove on na either kahit tegi na yung dati niyang minamahal, o kaya naman nasa pili na ng iba, wala eh, siya pa rin talaga ang gusto ng taong yun. Kaya mas okay na nawala kaysa hindi kita kasama.
1: Diba? Ganun yung pinaniniwalaan. Iba-iba tayong pinaniniwalaan, di ba? Ikaw man eh, kung pinaniniwalaan mo dito sa aming usapan na to, kung mas okay sa'yo grupo, di bala ka. Okay. Bakit ba? Kung solo, di okay.
0: Diba? At least, diba? Doon ka masaya at wala kang ibang taong mapeperwisyo. Gaya nga na sinasabi natin. Minsan nga, grupo naman kayo, pero magulo rin naman, di ba? Mahirap din yun. Kaya nasa ano talaga yan eh, nasa dynamics.
1: Tama,
0: ng inyong pagsasama-sama o sa...
1: Yung paghina, pagbagal ba ng boses, dynamics ng
0: ayan,
1: boses?
0: Tama. At saka yung tawag dito, yung setting ba, kung kinakailangan ba talagang maging solo lang o maging grupo, bahala na kayo sa buhay niyo.
1: Kami naman dito sa FM Radio, hindi namin sosoloin yung napanaluna namin na FM Radio Station of the Year. Dahil grupo natin to, sama-sama natin tong pinagtulungan para makuha natin ang parangal na ito mula sa BP Choice Award. Congratulations sa atin! And kay Beshi ng Bayan, Jaiho, dahil back to back.
0: Diba? As a male DJ radio male radio DJ of the year.
1: Diba? Dalawang taon na magkasunod yan. Bili ko nga, next year din. Next year pa din.
0: Tatlo ang naiuwi ha mula ko sa VP Choice Award. Kaya, diba? Congratulations, kabais!
1: Congratulations sa ating lahat, mga kabais. Dahil sa inyo yan, kaya appear sa mukha.
0: Ay, huwag sa mukha. At ito ha, mas ia-appear namin sa pagmumukha ninyo ang good vibes. Ano man nakasagutan nyo dyan, solo o grupo, abay, comment nyo na po dyan sa ating Facebook Live at YouTube Live. I-search nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila. Lahat po yan na platforms, pati Instagram, TikTok, at X, pati Spotify, diba?
1: Tama. Bisitay mo aming Spotify, search mo lang FM Radio.
0: Reka, kaya naman ka-vibes, tuloy-tuloy lang sa pagtutok ha, dahil makakasama mo pa rin kami hanggang alas 8, ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes!
1: Good morning!
0: Kasama nga. Pero nakulitan din mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama Mia.
1: At kasama na siyempre ang DJ na pwede mong kulitin pa naman kung natin mong gulang araw din. Joke Loco is my name, baby.
0: Baby, dito lang yan. Sa bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang oras
1: natin ka-vibes, 6:47 na. Perfect!
0: Para kromit!
1: Tama!
0: Really?
2: Good vibes, good morning! Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
2: ang lupet.
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
2: ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Umabot na sa 52 barangay sa Albay ang apektado ng ash fall dulot ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon ayon sa Office of Civil Defense. Pati sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sunod-sunod na volcanic activity ang naitala at nagbuga na makapal na abon na bumalot sa iba't ibang lugar sa probinsya. Naitala rin ang lava collapse na sa tuktok na nagdulot ng pyroplastic density current o PDCS na umabot ng hanggang 4 na kilometro, ang pinakamalaki sa mga nagdaang aktibidad. Ayon pa kay Teresito Bacolcol, Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nananatili sa Alert Level 3 ang sitwasyon na nangangahulugang may banta na mas malakas na pagputok. Dahil dito, mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer danger zone. Pinapayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng bahay sa oras ng ashfall at magsuot ng mask para sa proteksyon. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga apektadong komunidad.
5: FM Radio News Break. FM Radio
6: News Break. Samantala sa iba pa mga balita, posibleng sa buwan ng Hunyo pa magsimula ang paglilitis sa impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte kahit agad pang mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, kailangan pa ng hindi bababa sa 3 linggong paghahanda bago tuluyang umusad ang paglilitis. Kabilang dito ang pagpapadala ng summons, pagtanggap ng sagot ng depensa at pagdaraos ng pre-trial para linawin ang mga isyu at ebidensya. Binigyang din ni Lacson na mahalaga ang maagang pre-trial upang maiwasan ng kalituhan tulad ng nangyari sa impeachment trial naman ni Renato Corona. Samantala, magsasagawa ng pagbupulong ang impeachment court sakaling maglabas ng TRO ang Korte Suprema upang pagdesisyonan kung paano ito haharapin. Gayet ni Lacson, isa itong constitutional na katawan na may panghuling pa siya. Kaugnay nito, naghahanda na ang Senado para sa posibleng paglilitis habang nakaatang naman sa Kamara ang susunod na hakbang sa reklamo laban naman sa Vice Presidente.
5: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, inihayag ng Korte Suprema na mali ang pagkakatanggal kay former overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018. Ayon sa desisyon ng 3rd Division ng Korte, labag sa konstitusyon ang pagtanggal sa kanya dahil ipinatupad lamang ni Carandang ang kanyang mga duties bilang Senior Anti-Graft Investigator. Binigyang diin ng Korte na ang pagkakatanggal kay Arthur Carandang ay isang executive overreach at labag sa katapatan ng pamahalaan o katapatan ng pamahalaan. Ang desisyon ay kumukontra sa mga paglabag sa konstitusyon at ipinapat o pinapatibay ang kalayaan at independensya ng opisina ng ombudsman. Inamin naman ng korte na ang mga aligasyon laban kay Arthur Carandang ay mahina at walang matibay na batayan at ang kanyang pagbibigay ng impormasyon ay umaayon sa karapatan ng publiko na malaman ang mga isyu ng public interest. Pinapawalang bisa ng korte si Arthur Carandang sa kanyang pagtatanggal at pinababalik ang lahat ng kanyang benefits at sweldo mula sa kanyang suspension hanggang katapusan ng kanyang term noong 2020.
5: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
5: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
2: ang lupet!
5: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mamma Mia. Good vibes! Good morning!
7: Dramahang puno ng comedy.
8: 8 a.m. to 12 noon. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
8: Ang init!
7: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
8: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
9: Ang siksi mo na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 7 in punto.
2: Ang lupet!

0: Baby, Yoga Vibes on the bed!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes!
2: Bibiga ang tawa at saya every morning!
3: Ang

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

Bibig ang tawa't saya every morning.

0: like a Shirley.
1: Sa mga paborito niyong pampampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, takitong, people.
3: Perfect!
2: Perfect! Tama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Yeah! I'm the best!
4: Good vibes. Gising niya, oh!
3: Grabe naman yan!
4: Grabe naman yan!
3: Yan ang maganda. Yung gising mo maganda, ihahawa mo yung kagandahan sa iba.
4: Oh. Tama ka dyan. Perfect ka dyan.
3: Hindi yung ubo mo yung gina...
4: Huwag naman ganun. Tsaka yung plema.
3: Oo, oh, tsaka yung lapat mo na ihahawa mo sa iba.
4: Ay. Ayoko niya. Kagagaling lang natin dyan.
3: Oo, diba?
4: Kaya sa lahat ng may mga nararamdaman ngayon, abay, sana gumaling na kayo at nararamdaman ng sakit ng puso, abay, healing din para sa inyo.
3: Oo, oh, diba naman? Acceptance is the best way to... Wow!
4: Akala ko is talaga. The best medicine. Hindi ba laughter? O pera is the best medicine talaga.
3: Tama, oo, yun.
4: Meron na lang. O eto na nga.
3: Ano ba meron dyan?
4: Para mas mapadali ang ating umaga, hindi ang buhay natin.
3: Oo, oh, yung umaga lang ha.
4: Umaga lang. Ito na ang ating... Dog-dog-dog-dog, haki-tong-ki-tong.
3: Ay, grabe, ang ganda ng picture mo dito.
4: Oo nga, nabunot na naman ako eh.
3: Nabunot ka for today's video.
4: Kaya talaga.
3: Isang tala ngayon.
4: Nakaka-ano yan, nakaka-good vibes. Winner ka dyan.
3: Winner! Isang tala si Mamma Mia. Visit tayo mga aming Facebook page, 92.3 FM Radio Manila.
4: Tama, para makita mo yung pagmumukha namin dyan. At yung mga pinagagawa ng digital sa mukha namin.
3: Ito na ang ating dugtungan mga vibes. Maganda to, nangangawit ang kamay dahil, oy!
4: Ay, nangangawit! Ba't nangawit?
3: Nangawit yung kamay?
4: Baka na makasiginitara mo.
3: Nangawit yung, wala naman sabi kung kaliwa o kanan. Nagsabi lang, nangawit ang kamay dahil blank.
4: Oo, dahil blank. Oh. Ikaw ba, nangawit ang kamay dahil?
3: Nangawit ang kamay ko minsan kasi dahil sa, ano, sa pag edit ko, something gano'n.
4: Anong
3: gusto mo talaga, yung totoong ano?
4: Ano yung ine-edit?
3: Drama, o gano'n?
4: Ano yung ine-edit? I-upload
3: din
4: sa...
3: Ikaw, ano?
4: Sa akin, nangali yung kamay ko kasi dami kong pera.
3: Ay, grabe naman
4: yan. Ay, charis dog yun!
3: Dami pera sa pag yung mama, nangangawit ang kanyang kamay dahil sa bugkos-bugkos na salapin sa kanyang bag.
4: Sa 50K!
3: Oo, di ba na nasa bag
4: naman. Panindigan na natin yan. Ito talaga naman sinasabi ni DJ Joe.
3: Bawasan mo na kasi yan para ano.
4: Hindi, kailangan palaguin yan.
3: Papalaguin.
4: Kailangan ni, diba? Ano yan.
3: Parang buhok mo.
4: Ano nga yung tawag nila doon, tawag ng mga mayayaman doon? Ano diversify.
3: Wow, talaga.
4: Alam mo naman talaga may
3: diversify.
4: Pera.
3: Diversify.
4: Ito na nga, ikaw ba ka vibes? Anong entry mo dito? Sagot ka na dahil posted na yan na. Ito, basahin natin ang kasagutan ni, oy, ni Wayle Lagan, nangawit ang kamay dahil ang tagal lang.
3: Oh, di ba? Nangawit ang kamay. Meron dito sa word, nangawit ang kamay kasi naglaba. Oh.
4: Ayan.
3: Siya, basahin mo nga mami yung pangalan.
4: Ito siya. Ang pangalan niya? Ay, arigato gusay mo sa imutanan. Sabi ko naman ganun.
3: Hindi ko mabasa.
4: Hindi ko mabasa, nakahapon.
3: Ay, ano pangalan? Wala kasi pangalan. Wait lang.
4: Pa-mysterious kasi yan siya.
3: Pa-mysterious.
4: Kung gusto niya nasa mystery siya, edi love is like a rosary full of mystery. Ito si Sari Lerma, nangawit ang kamay dahil kakascroll sa pictures niya.
3: Ay,
4: good morning daw kay DJ Sigel.
3: Ay!
4: Ikaw talaga, ha? Naku, DJ Sigel. Oh. Kailangan na atang magkita ulit kayo ni Sari Lerma.
3: Si Sari Lerma.
4: Oo.
3: Arlene, si Arlene Espinas. Kita niya. Sabi, nangawit ang kamay ko dahil palagi kong kachatsya.
4: Ito si Felix Valdez, nangawit po ang kamay dahil sa daming bubuhatin po. Uy, shoutout na ulit sa'yo, Mario Campo. Ito naman si Joel Jason. Sabi niya, nangawit ang kamay dahil sa grabe ang wawalisin.
3: Dami wawalisin, okay lang yan. At sa'yo pagkakabalahan ka.
4: Oo, diba? At least may nagagawa ka. Ito naman si Music Lover, nangawit ang kamay dahil maraming niluto. Uy, pahingi naman kami niya. Uy, pa-request daw ng second chance. Uy, kaka-play lang natin. Sana napakinggan ninyo mga ka-vibes.
3: Ay, para sa mga nila yun.
4: Oo, sa mga nagre-request ng second chance ni Juna Sisa. Ayan, ha? Si Coats Everyday, nangawit ang kamay dahil mabigat ang binuha.
3: Diba? Nangawit ang kamay sa electric pan.
4: Oo.
3: Sige, pero ano lagi yun? Napapag-trip.
4: Ano nga yun? Tinabunod mo ang ticket mo, pero basta yun, hayaan na nga natin.
3: Tinabunod mo ang ticket mo kasi nabunod.
4: Ay, ito si Simon Ryan. right. Sabi niya nangawit ang kamay ko dahil naipit ito sa pagitan ng mga una ng sofa.
3: Sa pagitan ng mga una ng sofa?
4: Hindi ko ma-imagine. Pero sige, buhay mo yan. Baka malaki talaga bahay nila, diba?
3: Totoo,
4: oo. At si Andrew dyan habagat nangawit ang kamay dahil sa kurot ni, ano, Graham Crush? Ano daw? Hindi ko malala kung sino yun. O ito si John Pizza Sagrado, nangawit ang kamay ko dahil sa pagsusulat. Pagsusulat ba talaga?
3: Nagsusulat ka.
4: Baka nag-aaral siyang maigi kasi.
3: Diba?
4: Yan ang mga dapat tinutularan. Si John Pizza Sagrado.
3: Si Jeff Tads Olivero, sabi niya, nangawit ang kamay dahil kakasungkit ng malunggay sa kapitbahay.
4: Hoy, nagpaalam ka ba?
3: Hoy! Baka walang tao. Yan yung sinungkit ni malunggay. Ba't mo sinusungkit? Piniinano yan.
4: Wala daw sumagot dahil walang tao. Silence means yes.
3: Yes. Kaya naman, kumuha na ako. Dahil naniniwala ako na
4: iba ka talaga. Iba ka talaga. O, ito si Ronel Espina. Nangawit ang kamay dahil sa sobrang likot ng backride ko habang nagmamaneho ako ng motor.
3: Malikot.
4: Saan napunta ang kamay? Ito naman si Eric Sona. Sabi niya, nangawit ang kamay dahil, uy, wag naman ganun.
3: Eric, diba, sabi sa iyo.
4: Ito si Juan Miguel, sabi niya, sumakit dahil sa arthritis.
3: Respeto
4: naman, no.
3: Wag ganun.
4: Para kay joke.
3: Nakikinig sa atin si Anoy, tapos ganyan nga.
4: Ay, naku, mga kapals. Sagutan ng sagot dahil posted po yan sa ating Facebook page. At pwede pa namin niya mabasa bago kami matapos sa aming programa. Dito pa rin yan sa inyong favorite pampagising sa morning. Programang Good Vibes!
3: Good morning!
4: Makakasama mo pa rin ang ulitan mo sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang araw maariba si mama niya.
3: At kasama rin siyempre ang DJ na paano mong kulitin, paano mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name,
4: baby! At ito lang yan sa Beat na Beat kasi
3: ang lupet!
4: At 92.3 FM Radio.
3: Kabais!
4: Ang oras!
3: Oras natin ka-vibe 722. Perfect!
4: Parang kroon!
3: Tama!
4: Really?
3: Yeah!
1: Good vibes, good morning! Ito ang manupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
4: Kavay!
2: Ang lupet!

0: drink responsibly.
1: To mom, with love. Make this day more special with Novellino. My wine and only.
2: 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
4: Ang lupet.
2: Ang init.
5: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
4: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
4: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
6: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
5: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
7: Galit ka na naman!
4: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:30. Ang lupet!
1: This time check is brought to you by Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.

0: que Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Ang tropa!
3: Mama!
2: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Ikaw vibes!
4: Bang, bang.
0: Bang, bang.
4: Ang sakit! Ganun pala yung feeling no kapag nasapak ka sa ilong.
0: Ano yan sa ilong mo?
4: Nakakahilo pala talaga. Kaya pala
0: tumama yung ilong mo?
4: Tumama yung ilong ko sa headphones.
0: Ah,
4: lahat na
0: di namin
4: ng,
0: nakita. Di kami naniniwala
4: pa, no? Lahat na lang
0: ng
4: happy accident.
0: Patingin?
4: Ayun.
0: Pagitin
4: mo. Pero ito na nga. Abay, pagpatuloy natin itong ating buksaan. Na buksaan tuloy. Buntungan na ito kasi mukhang may mga sumagot pa rin sa ating mga ka-vibes. Ito si William Mortel.
0: Pala sagot.
4: Totoo yan. Totoo yan. Ito si William Mortel. Sabi niya nangawit ng kamay dahil sa dami ng dalang gamit. Ayun lang pala yung nadagdag. Pero okay lang yan.
0: Kasi nga, iba't iba yung dahilan.
4: Correct.
0: Kung bakit nangawit ang mga kamay natin. Sa trabaho, sa mga tawag dito bit-bit.
4: Oo.
0: Sa mga hawak.
4: Oo. Eh kasi, kung hawak mo ang beat, talagang mga ngalay ka.
0: Oo naman talaga.
4: Diba? Oo, eh tinutun lang ating mga ka-vibe sa kanilang pagsagot kanina. Kaya maraming salamat sa inyong pagsagot bilang mga palasagot. Diba?
0: Oo
4: so,
0: naman.
4: Ito. Kaya naman na ka-vibe, sa shoutout na lang ano para kay Randy Esplana, Kuya Arbs Espina at ang kanyang BGC boss. Ganon din si Sky Manioska, si Kuya Leonard at ang Snappiest Fleet. Nakikinig po sila sa atin dyan ano, sa Mother Ignacia. Ganon din syempre ang FMR Squad, Lawrence Manipor, ang ating presidente.
0: Naksaman, magandang umaga sa iyo at sa lahat ng mga miyembro ng FMR Squad.
4: Maging ang mga konsehal at ang mga miyembro nito.
0: Syempre hindi na yan. Babatingin din natin, Mama Mia, yung mga ka-vibes natin na nakikinig gamit ang FM radio app.
4: Magandang
0: umaga sa inyo. Ang ganda kasi ako pagka pa-uwi na ako, naka-tune in ako sa
4: pa-uwi.
0: Naka-tune in na. Tapos alam mo yun, yung kahit sa ang kamay, ito sample lang din naman na kahit sa ang kamparte ng Pilipinas o ng mundo, basta meron kang application na ganun, mapapakinggan mo na ang FM radio.
4: Kahit sa ang parte
0: libre,
4: ng universe.
0: Libre.
4: Kahit sa ang parte ng universe, mapapakinggan mo ang FM radio. Kahit nga yung mga lumipad sa Artemis 2, yung gamit yung Artemis 2, nakinig sila sa FM radio.
0: Eto, gamit yung app. Nga. Galing dito si yung isang astronaut. Sabi niya,
4: sabi niya, it is an honor and our joy to listen to FM radio.
0: Ito, Mama Mia, Joko Loco, can you please say hi to us here?
4: Yeah, and to all the aliens above here.
0: Shout out!
4: It's their pleasure, di ba? While they explore the moon and its craters.
0: Wow!
4: Siyempre, eme lang. Maniwala na naman kayo.
0: Ay, may mga nakikinig sa atin, Mama Mia, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi lang kasi yung nakikinig sa atin dito sa Pinas.
4: Correct.
0: O nakikinig din sa atin yung mga taga-abroad, di ba?
4: O yan, si Messina, mula pa yan sa USA, sa Arizona, USA.
0: Diba?
4: Ganon din si pambansang Opa Bunaga na nakikinig all the way from South Korea. At iba pa mga ka-vibes natin. Siyempre, balik tayo sa lokal kasi may nagpapabate si Jurpest Tunasan, Muntinlupa City. Aba, masugid na tagapakinig po natin yan dito sa FM Radio.
0: Yeah, binabati namin yung mga susugid na tagapakinig namin. Halong, tsaka yung masusungit din na tagapakinig. Oh, meron din kasi tayong masusungit. Pero magaganda
4: chill
0: yan.
4: Chill ka lang. Chill ka lang. Iba ka naman kasi, alam mo yun, may pinagdadaanan.
0: Oo naman. Pero yung ganong bagay lang din naman, minsan-minsan lang, pangit pag nag-stay ka sa pagiging sungit. Diba? Kaya dapat ano ka din, tawag dito, pangiti-ngiti ka lang din. Syempre lahat naman tayo may pinagdadaanan. Akala mo walang pinagdadaanan yung iba. Naku, nagkakamali ka. Magaling lang silang magdala. Diba?
4: Akala mo kasi walang ulo ng hangin.
0: Ganon yun. Akala mo, ba't sila walang problema? Akala mo lang wala. Pero
4: meron.
0: Ganon. Diba? Kaya naman ka-vibes, kung meron kang time, ha? Meron kang dapat
4: yan.
0: I-like at i-share.
4: I-like at i-share mo na, ano.
0: Oo, ang aming social media accounts, yan.
4: Oo, lahat po ng platform ka-vibes sa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X, Spotify. Isa lang po ang inyong hahanapin, 92.3 92.3 FM Radio Manila.
0: Pag inanap mo, may frequency 92.3 FM Radio. Tama. Pag ano na kasi, pag sinerge, mas madali kasi yun.
4: Tama. Lalabas agad kami.
0: Oo, tama. Tapos,
4: madali nga palabasin yung pangalan namin.
0: Totoo. May frequency. 92.3. Ganon.
4: FM Radio Manila. At syempre, damay nyo na rin ang mga kanya-kanya naming social media pages. Sa'yo, DJ Joko Loco.
0: Oo, sa akin, Joko Loco sa YouTube channel and sa Facebook page naman and TikTok. Ayan, search mo lang yan. At hindi lang kami, lahat ng FM Radio DJs para makita mo din yung mga
4: kanya-kanyang
0: mukha
4: content,
0: na pinakikinggan mo.
4: Tama,
0: o, diba? Kasi diba nakikinig sila? Ah, si ano pala? Tapos hindi mo pa nakita yung mukha. Bisitahin mo yung Facebook nila, yung YouTube. Makikita mo na.
4: Sa akin din naman, sa aking Facebook page, DJ Mama Mia, Instagram,
0: ay,
4: Threads, at TikTok. Oo.
0: Ay,
4: at si Mama Mia.
0: Kami, ang galing-galing. Oh. Ikaw yung magaling na DJ.
4: Wala.
0: Oo.
4: Eh kung magaling, bakit? Charisa! Huwag niyo akong
0: hindi. Mama Mia, alam ko yan eh. Kasama niya yung mga papa.
4: Ay, iba yun. Parang iba yun.
0: Papatonyo, bakit? Meron tayong papatonyo, di ba?
4: Tama, tama, tama. Nalito ako.
0: Oo, sila nalito din.
4: Nalito ako. Sakit pa naman ang ilong ko.
0: Umaga sa inyo.
4: Correct. Magpapatuloy pa rin ang good vibes dahil susunod na ang inyong paboritong bitamina sa umaga. Favorite vibe na kasama ang DJ Kiko Kalikot natin at syempre ang pretty girl.
0: Pretty girl Alex.
4: DJ Alex.
0: Diba?
4: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. At nakasama nyo ang inyong favorite papagising sa morning ng Bulahaw sa mga kaluluwa ninyo. Ang good vibes!
0: Good morning!
4: Nakasama nyo ang ulit natin nyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: At ako naman ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
4: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Bet!
4: Ang 92.3 FM Radio.
0: Kavibes!
4: Ang oras!
0: Kavibes ang oras natin, 7:49. Perfect!
4: Para grobe!
0: Tama!
4: Really?
0: Really?
1: Good vibes! Good morning!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Ay, ni Yoka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Ka-Vibes! Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalin.